0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dara sa imo abyan. Una nga Wednesday sa bulan sang Hunyo 2026. Ginaabi-abi gid ikaw diri sa aton nga programa Oras na Pilipinas sa mga midweek. It's the middle of the week. Kumusta ang bugtaw? Na may guro tulog kay lamig kagabi, no? kaginaman. And hello, ka-good morning sa mga early morning tuners. Umpisahan ko sa TSK Kagina kay natamyaw naman ni Pastor Alex sa mga daybreak listeners. Good morning dira sa imo Kuya June Manalo. So, kigina natin nga tagpalamati kay Crizel kag kay Christel. Good morning da sa inyo. Kay Ati Delia, Nanay Delia Tomas, beloved mom ni Ati Mary Del Tomas Olarte. Diba? Magdanay kami kagabi dito kanday Ati Lorena Ong, nag-evaluation para sa bago lang natapos nga NS19 sang Hagay. Yan, Nanay Delia, good morning da sa imo. Ngayon ko lang man ang mga upod ko kagabi, si Ati Amor Duco, si Miss Kay Gaspar, and si Ati Lolit Morales, si Pastor Vandolf Sarasate, may nalipatan pa ko, si Miss Lynn Pareha, sino pa gani? So, may isa pa mo? Hindi na maalala. Lantaw ka na sa picture namon. Hello kay Ati Neneng Galvez Borhel. Mayad-ayad gid nga pagpamati. Dara kay Sis Lenny sa Babas Fonticha family kag sa Hilawas family. Sis Bevelin. Present na sila perme. Dara sa Banga. Kay Ati Evelyn Terrado, good morning da sa imo Ati Ev, yes. Sa may Santo Niño, mga listeners natin sa Santo Niño. Kay Sis Aileen sa Balintongog family, mayad-ayad gid nga aga dira sa inyo. And sa balitaan kag ginaginupdan man kami ni John D. sa Facebook. Nag-heartman daw po kay Sis I. So, connect naman ka mo dari sa aton programa. Mag-ulang gita naka-FB Live dari sa ONP. Check nyo dara para makatutok sa aton iyang unang segment. Dari kita sa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, basahon ta ang Proverbs 3:5-7. Di lang hasta 6 ha, hasta gid 7. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. New Living Translation. Sa hiligay nun, basahon taman ini. Hulubaton 3:5-7. Magsalig ka sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Indi ka maghuna-huna nga maalam ka na gid, kundi magtahod ka sa Ginoo kag indi ka maghimo sang malain. May best bala abyan nga nang feeling mo daw sakto ka man gid. But then, sang ginhimo mo na it ended up being so very, very wrong. Ang feelings naton masami. Ginatikalan kita sina. May ara sang old country song nga naghambal, "How can it be wrong when it feels so right?" May madamo ba lang ang mga butang abyan nga mali pero daw matyag mo bala at the moment o sakto man. Maybe after anong kabulan nga yara ikaw sa isa ka relasyon, you wonder, ano man ang naisip ko man, no? Just a few weeks naman sa isa ka ubra, you think, nga ang ari ko di man. A quick decision that seemed harmless at that time. Subong nagabilin sa imo broken and scarred years later. Kung luyag mo ma-experiensyar ang fewer dead ends and failures sa kabuhi mo, importante nga sundon ta ang principles ng Proverbs 3:5-7. If you really want God's blessing on your life, you have to depend on God's wisdom. Hindi sa aton nga feelings or ano ang aton nga pag-inchindi. In other words, trust in the Lord and not your own understanding. Paano kita makaangkon sini nga wisdom halin sa Ginoo? Of course, kinasook naton ini sa pagpangamuyo, no? Palapit kita sa Ginoo kag nagahulom sa iya presensya, nagasik sang iya nga will, nagapakig istorya sa iya. Letting Him talk to you as you read the Bible and seek wisdom man sa mga maalamon kag mga mature nga mga Kristuhanon. That's how you get His wisdom. The Bible says in James 1:5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Hindi dalok si Lord pag-abot sa wisdom. Wala ganit dali sang condition, oh. Basta mangayo ka lang, no? Amo lang gin ng requirement, no? God doesn't want you to make foolish mistakes. Gusto sang Ginoo nga magmadaugon kagid sa kada decision nga imo ginahimo. He wants you to make wise decisions with your time, with your money, and even relationships. Ang kamatuoran amo ni, you're not waiting on God for His help. He's waiting on you. Ara lang da si Lord ya, no? Gaulat nga ikaw magkonsulta sa iya. Kada desisyon nga imo ginahimo, ipamangkot mo sa iya. Tandaan mo.

Alas 8.15 ang aton nga takna. Good morning, liwatra sa imo, Sis Aileen. Na pamati gihapon dari sa ONP. Sa aton nga mga pahibalo, tagaanta ligwa ang aton nga action line upod kay Miga Jen. Masidara naman sa inyo may arasang water interruption. Parar kag tipo na dasang tubig. Ari ang mga pahibalo, tulong ni Miga Jen.

0: May ara isang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa Dole Region 12 Soxergen FB page.
1: Action Line.
0: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
1: Action Line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action Line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action Line.
0: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
1: Action Line.
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!

0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. So, wastong may schedule sang water interruption. Alas 8:27 ang aton takna. Dahil kita dari sa aton iyang programa. Kag this time, tagaanta naman ligwa ang aton nga trivia with Pastor Alex about laundry. Ang iyang nga topic. Sinong mga gapang labada subong mamati ang aton trivia.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia subong nga adlaw. Kag subong nga adlaw ang aton nga trivia. Pag-aistoryahan naton ang isa ka common nga ginahimo sa sulod sang balay. Kag amo ini ang ginatawag nga panglaba or laundry. Kung mabatian gani naton ang word nga panglaba, ang nagasulod sa aton nga huna-huna inang mga nagaturumpok nga mga kabayoan nga nagamit na. O, kag hindi lang bayo kundi mga iban pa nga ginagamit naton sa sulod sang balay, pareho sang habol, mga punda sang ulunan, kortina, yan. Kag magsiling kita pang laba, ang isa pagasulod sa aton na huna, ang aton nga mga labador, ang sabon, no? Kisa daw wala pa gani ka kapang laba, daw masimutan mo na ang hamot sang sabon nga imo ginagamit, kag fabric conditioner. Ang panglaba, ginahimo naton ina halos adlaw-adlaw, do pariho ba lang nga nagapanot brush ka man sa ngipon mo or nagahugas ikaw sang pinggan. Pero kung tanawon mo gid ang panglaba, makita naton dira ang mix, no, sang chemistry, physics, history kag ang cultural practice. Importante ang panglaba sa ginatawag nga public health, personal hygiene, kag environmental sustainability. Whether isa ikaw ka estudyante or isa ikaw ka ginikanan, dapat maintindihan naton kung ano ba ining ginatawag nga panglaba kag paano naton inihimuon nga efficient na makasave kita sang time, sang energy, kag sang resources. Okay, so ano ang history sang panglaba? Ang word nga laundry or panglaba nagumpisa sa o naghalin sa Latin word lavare, meaning to wash. Kag sang una nga panahon ang panglaba, daw activity iniya sang komunidad, no? Makita naton nga kumadumduman ninyo, gali, nga madamo sang una nagapanglaba grupo ina sila, no? Usually mga nanay, o dali na manglaba kita, so makadto na sila sa isa kasapa. Gadala sang palupalo, labador, brush, kag sang una ang sabon nga ginagamit, hindi pa pareho gid kaayo sang sabon nga ginagamit naton subong. Sang nagabot na ang Industrial Revolution, naglain na ang ining ginatawag naton nga panglaba kay naimbento na ang mga mechanical washing machine, no, nga nagumpisa sang 1850. Kag ini siya kamot pa ang ginagamit para magpatiyog. Later na nga ang mga washing machine nagagamit na sang elektrisidad. And by the mid-20th century, ang mga washing machine, no, nga ara sa balay, kag ang mga dryer, naging ano na, common na. So hindi lang washing machine, no, may dryer na. Sa iban nga design, makita mo nga kombinasyon ang washing machine kag ang dryer. Sa iba naman, gabakal sila yasang separate, no? Separate ang washing machine, separate man ang dryer. So, depende, no? Kag sa subong nga panahon, ang mga washing machine, ano na? Nagagamit na sang artificial intelligence, no? Very smart na, very efficient. Kag may mga damo ka na sang setting mahimo. Kag automatic na ang nag-release ang sabon, ang nag-release ang imodera nga fabric conditioner, automatic na. So, intindihon naton ang science ang paglimpyo sang mga kabayuan naton. Paano ba nagahigko ang aton nga bayo. Nagahigko ang aton nga mga kabayuan due to several types ng mga higko dira, no? Una, mapilit, no, ang mga particulate soils, no, mga yabook kag mga higko. Yan. Ma, nang makasagid ka bala may mag ano dira, may mag pilit na dira, no? And then may mga organic stains like balhas or halin sa mga pagkaon kag maybe nadugan ka, no, may dugo. So mo na mga organic stains. Tapos may ara naman mga oily residues, no, nang ginagamit naton nga sa mga lotion, no, mga oil sa aton nga buhok, mga cosmetics. So inakong gisa nagakadto sa aton nga mga bayo. And then ang isa pagid nga higko or stain is halin sa mga microbial agents. So included na diri ang bacteria kag ang molds. So amo ning mga contaminants o nagapahigko sa aton nga mga kabayuan. Pilit ini sila sa tela kag nagkakaroon sang chemical interaction kag simple adhesion. Abot silingon ng mapilit lang gid siya, for example, na ulaan ang imong pantalon sang gravy. So mapilit lang gina siya da kag makonsider mo na ina nga higko. Karon ang detergent nga aton ginagamit, ang sabon, mixture ina siya sang mga surfactants, mga enzyme, no, mga builders kag sometimes may mga bleaching agents. Ang surfactant nag-reduce sang surface tension sang tubig, no, allowing water to penetrate fabric fibers more easily. Kag ginapalibutan man sa surfactant ina mga oily dirt particles kag ginaalsa nila palayo sa tela, no, kay para mabunlawan. Ni mga enzymes naman, may ginatarget siya ng mga specific nga mga mansa dira, no, like blood, proteases, breakdown proteins like blood, tapos ini mga lipases, ang iya naman ginahandle sini ang mga muromantika nga ra sa imo nga mga kabayuan, kag ang amylase nagadigest sang mga starch. So usually kay para sa nagkakaon kita iya sang kanon, no? So usually may kuan kita, no, kag madamo sa mga pagkaon naton may ingredient nga starch. So ini mga amylase amo ni siyang nagatunaw sina. Tapos ining ginatawag nga builders, ginapahumok nila ang tubig nga ginagamit mo. They bind to calcium and magnesium ions, improving the performance ang ginagamit ni mo nga detergent. Tapos kung maglaba ikaw kang magamit ka sang hot water, no, mga 54 degrees centigrade, mas nami ina siya sa pagpatay sa mga germs kag mag-dissolve, no, magtunaw sina mga heavy oils basta warm water imo ginagamit. Kaya lang madali naman magkupas ang imo nga bayo, no, makadamage siya sa mga delicate fabrics. Ang cold water naman is energy efficient kag mas safe siya sa kadamuan sa mga bayo, no, although less effective siya sa mga higko nga dalasan ng mga mantikaon unless gin-pair mo siya sa mga enzyme-rich nga mga detergents. So, amo ni mga additive nga ginadugang nila sa sabon. Kita mo na sa commercial nga nagapadugang limpyo. Kaya may mga additive sila. So, amo na, no? Ang hot water, effective sa pagpatay sang germs, kag effective sa mga mantikaon nga mga higko. Samantala, ang cold water, mas makaalaga siya sa mga ano. Wala basta-basta galuban ang mga kulay kag makalimpyo man gihapon siya. Okay? And then, may ara kita sang ginatawag nga ng sorting, no, ng hiwalay bla, ipili. Pilion mo ang imong laundry. Hindi lang na nga ihiwalay lang ang puti sa dekolor, kundi nga i-optimize mo ang set, ang wash settings, para ma-optimize mo ang wash settings sa mga nagkalain-lain nga mga material. Okay? Kung mga puti, kinanglan mo sang hot or warm water. It's safe ang mga puti. Yeah, kaya bisan isog-isog tong bleach ni mo, okay lang na sa puti. Sa mga colored naman, cold water, no, para maiwasan kayo ang grabe nga paglubad, no. So kung problema mo ng paglubad, gamit ka sang cold water sa imo paglaba. Sa mga delicates naman, no, ng mga nipis nga mga tela, kinanglan mo sang gentle nga cycle sa imo washing machine. Kag kun pwede, isulod mo siya sa ginatawag nga mesh bag. Butang mo siya dira sa bag nga daw screen. Okay, para malabhan siya gihapon, pero at least wala siya yan nagalinap tato sa sulod sang washing machine kag makusoan balakusog. Tapos sa mga heavy fabric like towels, mga maong, kinanglan mo sang mas laba-laba kag mas ng warm water, no? Mas laba-laba nga cycle para malimpyuhan siya maayo. Unless ang mga maong na or mga heavy fabrics ng kwan siya, hindi kayo gid nahigkuan. Pero kung higko gid, so kinanglan mo sang laba-laba nga wash cycle. Tapos pwede mo man nga bag umulabhan atong mga mansa i-pre-treat mo na, butsilingon ng butangan mo na nga daan sang pampakuha sa iyo o pampahalog, no? So ari ang general tips sa mga muromansa para sa mga oil-based nga mga mansa, i-ano mo lang, butangan mo lang siya sang, kung may ala ka sa dira sang dish soap, no? I-butangan mo siya bago mo pa siya labhan, no? Kay para mapahumok gid siya sang liquid soap ni modera. Sa mga protein stains naman like balhas, dugo, kinanglan mo sang cold water kag enzyme-based nga mga pre-treaters. May arabi sina no nang ginatawag nga pre-wash. Kung wala gid, pwede nga tong liquid soap lang. I-ano mo na dito sa mga medyo higko gid nga part, no? Gamit ka lang sang dispenser. Tapos ini mga naman saan sang wine, sang kape, no? Kinanglan mo sang baking soda kag vinegar bag-o mo siya hugasan. Baking soda kag vinegar. Avoid hot water for protein stains. Kay base lutuo niya tong protein dito kag mangin permanente ang ayan. So tapos ang sunod is ano ang nami gamiton, ang powder, ang liquid o ang pads? Namiara na pads subong, no? Daw kuha na siya. Uturo tablitas bala. Pero sabon na siya, no? Ihulog mo lang dito sa imong washing machine or sa ginalabador nga ginalabhan mo. So ang powder, nami siya sa general use, no? Halimbawa, labador-labador ka lang da, powder imo gamiton. Mas nami abi sa washing machine, liquid soap kagid, no? Avoid mo ang powder kay maka-clog abi na siya kaysa sa mga water drain niya. So ang powder, best for general use. Ang liquid naman, ideal siya itong ginatawag natin nga pre-wash or pre-treating kag sa mga cold water nga washing. Okay. Amoni. Ang pads naman, convenient pero daw medyo mas mahal-mahal. May ara sina, detergent pads. Kag ipalayo mo sa mga bata, no? Kaya ba si kauno nila na. So, dulce abi. Tapos, nagagamit man kita sa mga fabric conditioner, no? Mga bleach, kag iban pa nga mga alternative, no? Ang fabric conditioner, nag-reduce ang static, kag daw kwan bala, daw smooth ang imong bayo. Pero, ang iya sininga disadvantage, ay makakoat siya sa mga fibers, kag ma-reduce ang iya nga absorbency. So, kung pwede na mga towel mo, hindi na lang paggamitin na sa mga fabric conditioner, no? Kaya base hindi siya maka-absorb maayos ang tubig. Tapos may araman sa ginatawag na chlorine bleach. Ari, namin isa mga puti. No, hindi lang paggamita sa decolor. Pero bisan puti ang gamitan, isog abis siya, no? Base dali man magabok ang iyong mga bayo. So, dipindi lang, no? Pero kinanglan mo, kinanglan tani especially sa puti. And then may araman sang oxygen bleach, no? Sodium percarbonate. Namin isa sa mga decolor. No? Mas gentle kag eco-friendly. Okay, kag usually nagagamit naman kita sang air dryer, no? Pero kung magpalaba ka, usually sa mga laundry shop, machine drying ang ila sinang ginagamit. Ang air drying mas efficient, energy efficient, kag mas gentle sa mga tela. Pero mas dugay-dugay lang, no? Kag kisa daw gatiskog ang imong bayo. Sa machine drying naman, kuha na yung may heater gid na, no? Kag madasig. Usually kung may machine ano na may machine dry ang imong gamit, diretso na, no? Plansahon mo na lang dayon kay ti napamala niya na, hindi na kinanglan ihalay. Kaya lang base naman magkulo ang imong mga kabayuan, no? Kay grabe gani ang init, no? Init abi na sa kayo, no? Katisting ko na nakapalabas sa sagwa, pon ko naging kuha, mainit-init paghapon, no? Makakos ang shrinkage, no? Dumagkupos ang bayo and then fading, maglubad. So, depende na lang, no? Pero usually sa balay, spin dryer lang gid. Wala na to mga heater. Kung nagagamit kayo sang washing machine, ari ang imong nga mga iwasan nga mga mali, no? Una, nang ma-overload ni mo ang machine. Pag ma-overload mo, hindi niya malugay maayo. Kag hindi niya ma-distribute maayo ang sabon. Kay ti puno gani. So dapat tama lang para makuso niya gid maayo ba. Nami ang saot-saot sa mga bayo to tubig. And then ikaduha, sobra ang habon nga ginagamit. Retate man na sang aton nga panit. Kag ang isa pa gidiri is hindi wala mo ginabasa ang care labels no, na nakabutang balada. Mga washing instruction. So pag na-ignore mo nati, base mag-resulta siya sa damage or nang mag-kulo. Shrinkage. Ayan. Tapos, hindi natin pagbayaan ang bios dito sa washing machine. Okay, nakisa nag-lae ng iyang baho. Kag, hindi natin pag-i-dry ang aton bio using ng kusog balang settings ang high heat kay makadamage ina siya sang fiber kag elasticity sang aton bayo. Kay may iban nga bayo nga may ara siya sang lakot nga nang daw may fiber siya nga daw rubber no, na mga stretchable nga na. Okay, so ari ang mga tip nato no para sa aton nga pag washing machine. Full load no para to conserve water and energy. Kinanglan full load pero yung pagpatami. And then kung pwede use cold water. Ibasyahida ka mga ice cubes mo. And then kung pwede i-line dry nimo halay. Kung okay malang ang panahon, no? Kag mayara ka sang space, dira. Naton to mga eco-friendly nga mga sabon, no? May mga biodegradable nga mga ingredients. Okay, so amo na ang pipila ka mga information naton parte sa panglaba. Pero kung ikaw ya tong good old kuso-kuso, no? Kaya ang iban na nami angit magkuso, nami man na, no? Nami na siya kag exercise pa sa aton nga lawas. Basta manglaba kita. Pero kung nagagamit ka na sa mga washing machine subong, makabulig-bulig man kay isa kung daw hindi namin imumatyag, at least hindi ka matumpukan sang ralabhan. Kay tungod gani nga may ara ikaw sang washing machine. No, may mga smart washer na karon no, na makakonect sa wifi, makasuggest sa imo kung anong maayong nga setting. No, kag may ara siya sang mga ginatawag nga eco wash cycle nga makareduce ang energy consumption up to 60%. Kagtapos may mga sabon na subong no nga na-develop nga daw makalimpyo na sang maayo especially sa lamig nga tubig kay kung manglaba ka manggod nga lamig ang tubig nimo ma-less ang paglubad sa mga dekolor mo. Ayan. So ang panglaba it is more than just a routine no? Kundi nga may science sa likod sang ginatawag nga panglaba kag kung naintindihan mo inang science nga na makapanglaba ikaw maayo nga nang hindi kaayo kapoy kag efficient ikaw, no? But silingon, gamay nga ubra, gamay nga materyales, makalaba ka na maayo. Para sa nga ton na usual nga ginahimo ganino kung manglaba kita, ginalabhan taanay maayo sa tubig para mostly sa mga higko niya makuha na nga daan para at least gamay na lang ang sabon nga magamit naton. Okay, so amo na ang pipila naton ka trivia, no? Regarding sa isa ka aktibidades naton sa sulod balay. Nga permi naton ginahimo kag amuni ang panglaba. Sa liwat ako si Pastor Alex ang inyong nakaupo diri sa atong trivia for today. Maayo gid nga aga sa inyong nga tanan.
1: Trivia for today.
0: Madamo nga salamat Pastor Alex sa sina nga mga tip nga makabuli gid sa mga nanay nga nagapamati da subong. Sa aton nabilin nga minutos dari sa aton iyang nga programa diretso kita sa aton talakayan portion. Sa Hunyo 7 iga sa ulog ang National Migrant Workers Day. Kaya sakto lang nga makaupod naton subong ang aton mga abyan from Department of Migrant Workers Region 12. Upod ko live na live diri sa studio sang DXKI ang aton assistant regional director sang DMW 12 si ARD Jeanette Escanio. Good morning, Ma'am Jeanette.
3: Good morning po, Ma'am, at sa aming butihing director na si Director Samsudin Lintongan, sa ating mga OFWs in Region 12, and to all mga taga Region 12 and Coronadaleños. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga. Ayan, bagong ahensya ito, ilang taon na? 5 years?
3: Yes, ma'am. We're on our 5th this coming December.
0: Malapit nang maglimang taon.
3: Yes,
0: so po. Bilang bagong departamento, Ma'am Jeanette, ano na ang mga aksyon na ginagawa ng DMW12 para mas makilala yung inyong department po?
3: Okay. Sa ngayon po, ma'am, may mga ginagawa na po si DMW12 para mas mapalapit pa yung ating serbisyo sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya. Isa na rito ang pagkakaroon po natin ng Memorandum of Agreement sa ating dito sa ating mga local government units in Region 12. We have inked, no, with them. We have MOA with them. Sa ating mga 53 na LGUs po. 53 na LGUs po yung ating nakamowa last year, no? At yon ay ang tinatawag nating naglagay po tayo ng sa isang napaloob dun sa MOA is yung ating ODO o ang tinatawag po nating OFW Help Desk. Okay. Ano ang magiging role ni ODO po natin o OFW Help Desk Officers? Ang magiging role niya po is yun po siya ang ating arm, no, in every 53 LGUs na magsisilbing tiga lahat po ng mga problema ng ating mga OFW, siya po ang magiging arm, lahat siyang magki-cater, siya ang kung ano man ang problema, siyang malalapitan ng ating mga OFWs and their families also. Okay. Sa bawat munisipyo at syudad ng 53 LGUs na po yan. Mm-hmm. Kung kinakailangan ng kanilang mga pamilya, pag malayo-layo konti, no, nandyan po si ODO in every 53 municipalities po na nakapag ano namin. Siya pong aming representative at arm. In bawat municipality or city na meron po tayong nakamuwa.
0: So, kompleto na.
3: Yes, ma'am.
0: Sa OGU, meron tayong ODO.
3: Oo. Isa din po dito ang aming pagsasagawa ng mga information drives o tinatawag naming DMW Servicio Caravan, ma'am. Mm-hmm. Na kung saan naglilibot-libot po tayo sa mga areas ng region upang maipamahagi po natin ang ating mga programa at mga impormasyon po tungkol sa ating departamento. Mm-hmm. Ngayong linggo naman po, ma'am, sasagawa po namin yung aming week-long celebration ng Migrant Workers Week na mag-culminate po sa June 7, 2026. Mm-hmm. Ang ating Migrant Workers Day, kung saan meron po tayong tema na tinatawag nating bayan, bayani, bayanihan. Mm-hmm. Isa sa mga inisyatibo po ng aming departamento upang mas makilala pa po tayo bilang isang department na ginagawa ng ating rehiyon 12, kung saan binibisita natin ang ating mga radio stations upang maipahamagi rin ang sino po si DMW. Kaya meron po tayong tinatawag na rehiyon 12 Radio Caravan. Isa po ito sa mga aming mga initiatives po, ma'am.
0: Kaya nandito live na live sina Ma'am Jeanette.
3: Okay, thank you, ma'am.
0: Ayan. Dito tayo, ma'am, sa real scenario sa ating rehiyon. May mga illegal recruiters pa rin ba na monitor kayo dito sa Region 12, at ano yung mga hakbang na ginagawa po ninyo para po ma-stop ang ganitong mga activities?
3: Sige. Thank you po ulit, ma'am. Unfortunately po, meron pa rin tayong mga illegal recruiters dito sa ating rehiyon, pero malinaw po sa amin na isa-isa po naming tinututukan ang mga ito, no? Simula nung nag full-blown operation po si DMW12, nakapagpasara na po tayo ng dalawang agencies na involved sa illegal recruitment, no? As of December 25 po, nakapag-endorse na rin po tayo ng 23 illegal recruitment cases sa ating partner agencies para po sa proper filing po ng kaso. And as of this May 2026, meron na po kaming na-receive na 22 cases of illegal recruitment na na-endorse din natin sa ating mga partner law enforcing agencies. Nakakalungkot po, pero ito talaga yung mandato namin. Ang protektahan, ang karapatan at kapakanan ng ating mga OFWs.
0: Mm-mm. So, ingat ha, kay basi miara da karon sang mga gapamalay-balay, hindi na pwede, di ba, ma'am?
3: Tama, ma'am. Tama po yun.
0: Mm-mm. Ano ang mga hakbang na ginagawa ninyo, ma'am, para hindi mangyari sa ating mga OFW or would-be OFW itong illegal recruitment?
3: Okay. Una po, ma'am, ha, sundin po natin, hindi po tayo mapapariwara kung susundin po natin si apat dapat. Una, dumulog lamang sa tamang recruitment, license recruitment agency. And then, kung makipag-transaction po, dapat sa opisina po ng license recruitment agencies. Saan makikita po ito? Meron po sa aming ahensya, no? Pumunta lamang sa aming office. And meron po sa aming website, sa dmw.gov.ph. Tingnan nyo po doon, i-browse nyo po doon si License Recruitment Agencies in Region 12. Makikita po natin doon kung sino po talaga yung mga lisensyado. Okay. Ang pangatlo po, kapag humingi po ng kaukulang bayad man si ahensya, humingi po talaga ng resibo. No, resibo ang pinaka-importante. At ang pang-apat naman, yung ina-applyan nyo pong mga importante po na hinihingi nyo po ang balance po ng job orders na mga ina-applyan nyong trabaho. Kasi doon po makikita kung talagang meron pa bang existing na job order kung saan ikaw ay nag-a-apply. Malalaman nyo doon kung meron pa bang bakante or wala na. So, always ask for the job order. So, tandaan po natin si apat dapat all the time. So, tuloy-tuloy ang aming ginagawang illegal recruitment campaigns, ma'am, sa buong rehiyon, no? Marami po kami mga schedules. Actually, this week until next week and throughout the year po, meron po tayong mga schedules. Hindi lamang po sa ating mga LGUs, nandyan din po sa ating mga barangays, sa atin din pong mga schools po. Meron din po tayo. So, nagkakandak po kami sa lugar katulad ng Lebak, Columbio, at Pigkawayan. Tapos na po kami doon nakapagkandak. Pati sa mga schools gaya ng Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi, sa MSU General Santos City, sa Regency, Polytechnic College, at sa Corbel. Yan na po, Corbel Foundation Inc. So, yan na po yung mga nakandakan nating mga air. Aside from that, ma'am, meron pa po tayong mga upcoming activities in North Cotabato and others po.
0: Ayan. So, i-spread nyo ang ininga information sa iban.
3: Yes, ma'am. Kailangang mapalawak po natin yung ating kaalaman. Mapalawak po natin para po yung kaalaman po ng publiko ay mas mapalawak din, no, para maiwasan po natin ang illegal recruitment.
0: Mm-hmm. So, sa opisina, hindi na sila gapamalay-balay. May opisina, gina sila.
3: Yes, ma'am.
0: Then, check nyo sa listahan sang DMW. Available na online.
3: Exacto
0: po. Ang license
3: po
0: ni siya. Yes, yun, pangayo, resibo.
3: Okay.
0: Pagka may ginapangayo nga bayad sa inyo, kinanglan may proof gid na, no?
3: Exactly.
0: And then ang job order.
3: Yes, ma'am. Yun. Apat dapat. Ha. Hindi po kayo mai-illegal recruiter kapag sinunod po natin si apat dapat. Mm-hmm. So bawal po 'yan, bahay-bahay, bawal po 'yan.
0: Mm-hmm. Opisina.
3: Yes,
0: gid
3: ma'am. Apo.
0: Oo. You've mentioned may 22 ka kaso na endorse na ninyo. Kumusta tong mga biktima sang illegal recruitment? Ano mga intervention ginahimo ninyo para sa ila, ma'am?
3: Ay, meron tayong mga interventions na ginawa doon sa ating mga illegal recruiter, mga victims po ng illegal recruitment. So, mandato din po ng ating ahensya na sila ay mabibigyan ng reintegration program. And then aside from that, ginaguide po natin sila, tinutulungan natin sila, ina-assist natin sila through our local government units paano po mag-file ng kaso. So
0: legal
3: from time
0: assistance
3: to time, yes, ma'am. Legal assistance, and then nag-ano po kami, monitoring po kami to what extent na po yung kanilang ano, minomonitor namin sila. And aside from that, ma'am, meron din po kaming mga programa on reintegration. So dumulog lamang po sila sa aming office. So, pwede po sila, no, yung mga victims po ng illegal recruitment, under po sa reintegration program natin, meron po tayong 50,000 sa medical and not only victims of illegal recruitment, meron ano din po yung mga napauwi, repatriated natin. Mm-hmm. And then meron din mga victims na mga distressful activities na hindi kaaya-aya na pangyayari sa ibang bansa. So unfed, maltreated, etc.
0: Psychosocial intervention
3: ma'am. Meron din po kami, partner po namin diyan si DSWD ma'am. Mm-hmm. So we also give psychosocial interventions. Aside mm-hmm. po sa assistance na binibigay natin, meron po tayong 50,000. Meron din po tayong 75,000 for the medical assistance, and for bereavement po, meron po tayong 100,000. Mm-hmm. Ang tulong po na ito ay para masuportahan po sila sa pagsampa ng kaso, no? Mm-hmm. At para maramdaman nila na kaagapay nila si DMW, yung mga victims po ito ng illegal recruitment. Mm-hmm. So, para kaagapay, maramdaman po nila na kaagapay po nila si DMW sa ganitong sitwasyon. Mm-hmm. Bibigay po ito once na file at docketed na po sa court ang kanilang kaso.
0: Mm-hmm. Yung livelihood program, ma'am, paano yun ma-avail? Yun ba yung para sa mga for good na ayaw nang lumabas?
3: Meron po tayong meron po tayong livelihood program na tinatawag po nating livelihood program for OFW's reintegration. So L4 po yun. Mm-hmm. Under the L4 program, livelihood po ito ha. Under the L4 program, we have two categories. Mm-hmm. Meron po tayong Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program for documented or undocumented female OFWs only.
0: Okay.
3: No, meron din naman po tayong livelihood development assistance program for both female and male undocumented OFWs or documented OFWs kung saan nasalanta sila ng gera, hindi na inaisa katulad itong Middle East crisis natin.
0: Parang one-time assistance.
3: Yes, ma'am. It's a one-time assistance but you have to undergo training first kasi kailangan makapacitate sila. Sayang yung tulong ng ating gobyerno kung hindi natin sila makapacitate ng gusto at ma-guide kung ano ang dapat nilang gagawin sa 15,000 na yon. Okay. Meron po tayong reckoning period na 5 years. So, kailangan pag lumampas ka ng 5 years na dumating dito sa ating bansa, disqualified ka po.
0: So, within 5 years, dapat ma-applyan mo?
3: Ma-applyan niya, and at the same time, it does not only mean na yung for distress OFWs, ma'am. So, we also support those who already returned for good in the Philippines.
0: Okay. Not necessarily na-distress ka. Pero basta, kung gusto niyang dito na, so kung mag-start ng negosyo, pwedeng makatulong ang DMW dyan.
3: Exactly po.
0: Okay. Ano pa ang mga programa na pwedeng i-look forward ng mga OFWs natin, ma'am, under your agency?
3: Okay. Na-mention na po natin si anti-illegal recruitment, ma'am, legal assistance. Uh-huh. Namimigay din po kami ng we also have yung tinatawag nating sa amin po kinukuha yung overseas employment certificates po ng ating mga OFWs once before they leave the country, no? Meron po tayo noon. Aside po doon sa sinabi kong we also have reintegration programs. Sa reintegration program na mention ko po kanina si L4, meron din pong action fund yung 50, 75 and 100,000 na assistance po natin under po yan sa action fund. We also give trainings sa ating mga OFWs na those who are tending to avail of our programs, we train them para makapacitate sila. Mm-hmm. We have tied up with other agencies just like the DTI, the TESDA, at marami pa po. Not only that, doon sa aming NRN, ma'am, National Reintegration Network, marami po tayong mga partner agencies po doon na katuwang sa pag-implement po ng ating programa katulad po ni PhilHealth, no? Mm-hmm. nagbibigay po sila ng assistance, medical assistance. Meron po silang mga binibigay ng mga pinadadalang mga doktor para po mga medical assistance po. Aside si PhilHealth, nandyan po si NBI, ang ating mga nasa military, meron din po tayo niyan, si NBI, at marami pa, si OWA especially, ma'am, being our attached agency.
0: Ayun.
3: Andyan po siya.
0: Okay. Kahit yung mga na-repatriate na mga OFWs, yes, natin, no? DMW, yes, ma'am, din po yan.
3: Actually, ma'am, partner po natin si OWA si dito OWA sa repatriation, especially yung mga airport assistance.
0: Okay.
3: Pagsundo po natin sa mga patay, sa mga medically ill, or mentally, physically ill sa airport, sinusundo po natin sila.
0: Mm-hmm.
3: Actually, as of ano, ma'am, no? As of today, yung repatriated OFWs natin from Middle East crisis, meron na po tayong 164.
0: From Region 12?
3: Yes, ma'am. Okay. That's from Region 12.
0: Uh-huh.
3: And then, as of last year naman, yung ating repatriated, no? Mga request po ito, mga request na repats ito, as of 2026, ma'am, 200 na po tayo ang na-cater natin, mm-hmm, as of May.
0: Mm-hmm.
3: So, ito po yung mga wheelchair cases, may mga sakit, patay, mm-hmm, yan na po siya.
0: Mm-hmm.
3: Yung Middle East crisis natin, 164 as of May 2026. Mm-hmm.
0: Ayun. So connect lang sila sa DMW, no, kung may mga kamag-anak silang OFW, kapamilya OFW, paano po kayo ma-contact na?
3: Paano kami ma-contact? Ito po. Pwede po kaming kontakin sa mga sumusunod. For OEC, Overseas Employment Certificate Concerns, ito po yung aming hotline number, 0951-784-0220. For reintegration program naman po, we have 0951-776-3721. And for legal assistance, we have 0991-991-3633. Meron din po kaming email address, no? Small letters lahat. At ito po, coronadal@dmw.gov.ph. Para naman po sa mga updates, i-follow lang po ang aming social media accounts. Katulad po, meron po kaming Facebook page, big letters DMW and then Region 12. DMW Region 12. Sa Twitter naman @DMWRegion12 and Instagram account DMW.Region12.
0: Ayun. So, pareho lang na, no? Kung diin man nga social media account, DMW Region 12 lang itaon.
3: Yes, ma'am. DMW Region 12 lang po, ma'am. Ayun. Lalabas na po yan.
0: Mm-mm.
3: Agad.
0: Yan. May imbitasyon ka, ma'am, para sa mga aktibidad nga inyo hiwaton subong nga simana.
3: Okay. For this week po, nakapag-start na po kami, ma'am, no? Nung Monday po, meron po kaming schedule of activities ng ating bayan, bayani at bayanihan, mm-hmm, no? Para po sa ating Migrant Workers Week. So, last Monday po, katwang po natin si Divine Health, nagbigay po sila ng various medical services po. And then, kahapon, ang katwang naman po natin, si TESDA, nagbigay po sila ng various services katulad ng pedicure, manicure, haircut, massage. Ayun. Meron din po tayong nag-display ng mga products po ng ating OFW na tinatawag po natin na buy local, buy OFWs natin na isang servisyo din po natin sa under sa DMW. Ngayong araw naman po, ang visitor naman po natin, no, na magbibigay, kapartner naman po natin dito, si Office of the Provincial Health Officer, OPPO, mm-hmm, no? Magbibigay din po sila ng various medical services.
0: Saan
3: for
0: po
3: our
0: ito?
3: OFW.
0: Sa Cotabato, ma'am?
3: Sa office po natin.
0: Mm-hmm.
3: Na po, sa office, mm-hmm, po natin. Magbibigay din po sila ng various medical services.
0: Mm-hmm.
3: Sa Thursday naman po, bukas naman po, ang katwang naman po natin is si Department of Agriculture Culture 12 naman po. May mga local produce po sila na ipapamahagi na libre. Na? So may mga kadiwa din tayo mag mag-i-install din po si DA.
4: Okay.
3: And on Friday, ang partner agency naman po natin is si Commission on Human Rights. They're going to give lectures on the rights of their of the OFWs and their families, and magre-release po kami sa office ng Action Fund. And along this line, from Monday to Friday, ang invite, we also partnered with you. Tinatawag po natin siyang DMW 12 Radio Caravan.
4: Yes.
3: So, marami po tayo mga radio stations na along this week, meron po tayong mga radio programs.
4: Ayaw.
3: Salamat po sa inyo, ma'am, for being part of our
0: Thank you, ma'am, sa mga impormasyon nga na nga dako gid nga bulig sa aton iyang mga kababayan diri sa Region 12 para mas dali nila kamo malabot kag maka-connect sila gilayon sa inyo. Lastly, anong mensahe mo sa aton mga OFWs?
3: Sa lahat po ng ating OFWs dito sa Region 12, gusto po naming iparating na sobra po naming kayong pinahahalagahan sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa inyong pamilya, para sa ating bansa especially. Hindi po itbiro ang malayo sa mahal sa buhay. Kaya saludong saludo po kami sa inyong tatag at sipag. Nais po naming ipaalala na nandito lamang po si DMW. Handa pong makinig, umalalay at tumulong sa inyo sa anumang yugto ng inyong pagiging OFW. Kung may problema po kayo sa abroad, kung may concern sa trabaho o kung gusto nyong nang umuwi, huwag po kayong mag-atubiling lumapit po sa aming ahensya.
0: Maraming salamat, Ma'am Jeanette Escanio, Assistant Regional Director sa Department of Migrant Workers diri sa Region 12. Maraming salamat, Abyan, sa pag-upod mo sa aton programa subong Wednesday morning. I-share nyo ining aton nga program, no, sa mga kakilala nyo da nga OFW so that they may be informed kag sa may mga plano man na magguwa, no? Dugang impormasyon ini sa inyo. Saliwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist ni Migo Don, kag Migo Dave, o kag si Miga Jen. Gabilin sa inyo sa mayang aga, sa mga balita, kag-impormasyon nga ito na batian ng Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: dingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Dingog sang Provincial Health Office. Dingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Dingog sang Provincial Health Office.
1: Isa ka matahong kag mabaskog ng Miyerkules sang aga sa aton mga pinalangga nga taga-Balamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Eldon Hans Navarro Cerame, ang inyong Health Education and Promotion Officer. Kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapuslanon, kag makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton komunidad. Kada Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga, aton ginaatubang ang mga importante nga issue sang kahibsog, nagahatag sang husto kag klaro nga impormasyon kag nagaagda sa inyo nga mangin mas maalam, mangin mas alerto kag mangin mas andam magbaton sang mga hamon para sa himsog, aktibo kag masanag nga pangabuhi. So sa siningation, aton pamyawon ang aton masaligan ng mga health workers sa nagkalain-lain ng barangay health offices, sa mga barangay health stations, private ka government hospitals, clinics, laboratories, kag sa aton mga abyan sa municipal health offices, kag city health office. Dako man nga pagpasidungog para sa bugos na teams ang Integrated Provincial Health Office, kag sa tanan ng mga health frontliners sa bilog ng probinsya sang South Cotabato. Kag syempre, ang pinakadako nga pasalamat ginapaabot gid naton sa inyo mga pinalangga namon nga taga-Palamati nga padayon nga nagaupod sa amon sa sininga programa kada Miyerkules sa tingog sang IPHO. Susubong nga mga inadlaw, halos kada hapon kung kaisa gani kada aga nagaurulan, no? May mga banwa nga nag-antos ang pagbaha, may mga nag-survive sang kalapok o kalutak kag hindi makalakat ang mga kabataan sa eskwelahan bangod basa or nagainulan o basa ang aton nga kadalanan. Pero labi sa tanan, may yara gid nga mga risgo sa panglawas nga ginadala sang ting-ululan. No? Ang panahon sang ulan nagahatag sang madamo nga problema. Kag may

lungong mga words, no, sa mga nagaobra sa health sector, pero para sa iban daw bag-o kag hindi pa klaro, no. So ining wild diseases sa liwat, hindi ini siya bag-o nga sakit, no. Ining wild diseases, dugay na ni siya nga sakit. Actually, common ni siya nga mga sakit, no. Masami natun, ini siya mabatian kung isa-isa, pero gingrupo ini siya apat ka sakit, no. Ang wild nagatindog para sa apat ka klase sang sakit nga masami nagataas ang kaso kung tig-ululan, no. Una, isa-isa naton, wild diseases. Una, W, no. Ining W sa wild diseases, ano ini sila? Amo ning ginatawag naton nga waterborne diseases, no. Alaw sa liwat ning W, ano ini sila? Waterborne diseases. So amo ini ang mga mga sakit nga halin sa kontaminado nga tubig, parehas ang cholera, amebiasis kag diarrhea. So amo man ni kung nagasigi inulan, no, hindi lamang kontaminado nga tubig, palabi na subong ang aton nga panahon, init, tapos bigla mag-urulan, may araw ang panahon pang init, tapos mag-ulan, kusog, maglamig-lamig ang gawa ang aton nga panahon, tapos bigla na naman mag-init. So aside sa waterborne diseases, may araw man pati ang mga pagkaon naton dali nga karapanus tungod sang galain-lain ang aton nga panyempo, no. Sa liwat, waterborne diseases, amo ini ang mga sakit nga halin sa kontaminado nga tubig, no. Pareho sang cholera, amebiasis, kag common ni siya diarrhea, no. Ang ikaduha, I, no. Na-cover na naton ang letter W sa wild diseases. Now sunod naton nga letra I. Ano ining I sa wild diseases, no? Influenza-like illnesses. So ano ining mga influenza? Ano inang influenza-like illnesses, sir? No? Ang kilala naton nga trangkaso, kag ubo kag sipon nga masami nagaabot sa hindi lamang mainit nga panahon. Again, ang aton nga panyempo subong mainit, maglamig o magulan, tapos bigla na naman mag-init, no? Pareho sa subong nga mga niagi nga adlaw. Mainit kayo hasta sa pagpanyaga, pero pagpatong alauna, alas dos, bundakan kita kaulan nga kusog-kusog. Pag abot sang alas tres, alas kwatro sang hapon, magbalik na naman ang kasanag sang aton nga adlaw, no? So nagadira, nagasulod, nagadamo ang aton nga influenza-like illnesses, so, again, influenza-like illnesses, trangkaso, ubo, sipon, no? So masami, damo na siya, masami nagaabot ini nga mga sakit. So na-cover na naton duha sa aton mga kauturan, no? Duha ka letra na. Letter W, again, ano ganito? Waterborne diseases. And next, I, letter I, ang aton nga influenza-like illnesses. So next, sunod naton, letter L, sa aton nga wild diseases, no? Ano ni letter L? Ang aton nga ginatawag nga leptospirosis, no? Ining leptospirosis, ginadala ini isang bakteriyang halin sa ihi sang ilaga nga nag-abot sa baha, no? So leptospirosis, kung namatandaan naton sa sini nga mga nag-agi nga mga simana, no? Nag-agi nga simana, so nakita naton ini tanan sa balita ang pagtaas ng tubig dito sa Metro Manila or even sa Luzon nga area. Pagtaas ang tubig kag pagkos sang baha. Kaupod sini pagtaas ang tubig, madamo sa mga tao nga kailangan maglusong sa baha para makaabot sa ilang mga karadtuan. Kaupod sang paglusong sang baha, amuan ang pagtaas sang kaso sang leptospirosis. Sa liwat, leptospirosis, ginadala ini sang bakterya halin sa ihi sang ilaga nga nagaabot sa baha. So tatlo na ina kaletra mga kauturan. W, ang aton nga waterborne diseases o yung mga masakit nga halin sa kontaminado nga tubig, pareho sang cholera, amebiasis kag diarrhea, no? Next, letter I, influenza-like illnesses o kilala bilang trangkaso or ubo kag sipon nga masamay nagaabot, diba, sa tig-ululan. Ikatatlo, ang letter L, leptospirosis. Ining ginadala ini isang bakterya nga halin sa ihi sang ilaga nga nagaabot kadamay ara sang baha. So tatlo ka letra na ang aton na cover sa wild diseases. And last letter, D, no? May apat man lang ginini ka letra, WILD. Wild diseases. Last letter naton, letter D, no? Ano ining letter D dire? Very common ini nga sakit dala sang lamok. Syempre tug-ululan, damo sang mga pwede pangitlugan, damo sang pwede pag-istaran. Ini nga sakit sa liwat ginadala sang lamok nga Aedes aegypti.

0: or Aedes aegypti sa mga nakabati o nakakilala kung ano ining sakit, ini ang ginatawag natin nga dengue, no? Ginadalas ang lamok ng Aedes aegypti nga nagauswag kung may ulan kag nagatiner ang tubig, no? So sa liwat, apat ka letra nga mga sa apat ka klase sang sakit nga masami nagataas ang kaso kunting ululan, no? Waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, kag last one, dengue, no? Ginadalas ang lamok ng Aedes aegypti nga nagauswag kung may ulan kag nagatiner ang tubig. So mga pinalangga, hindi ni basta-basta lang ang mga sakit, hindi ni sila sa pareho nga okay lang, maayo lang na, o kung mag-ayo-ayo man na, ah. Kung hindi naton mabantayan, pwede ining mga sakit makadalas ang peligro kag makapatay pa gani, no? Ang aton ining mga sakit, no, kung tanaw naton, waterborne diseases, diarrhea, tai-tai man lang na, sir, medyo excuse lang po sa mga nagakaon, no? Pero yeah, diarrhea, tai-tai lang na. Pero pag na severely dehydrated ka, pwede kagit mahulog. Ano? Pwede kagit mapatay. Influenza-like illnesses, trangkaso lang na, sir, common. Ubo kag sipon lang na, sir. Yes, ubo kag sipon, pero maglala ina, may complications gihapon ina nga dala. Nga pwede nga mag-abot gihapon sa kamatayon. Among man ang leptospirosis sa aton mga kauturan, ng paglusong-lusong naton sa baha, kumiara sa mga baha, grabe na gid ang aton mga kabataan makikita sang may ara sa mga ginagmay nga baha. Ay, kalipay-lipay sa ila kay daw nami gid hampangan ang ining mga may mga baha-baha kag nami daw feeling lang ara sa swimming pool or ara sa beach, no? Pero damo sa mga sakit nga madalas na isa na dira ang leptospirosis. Kung hindi maagapan, hindi ma-treat ang leptospirosis, pwede siya mag-lead into multi-organ failures and eventually pwede mapatay ang isa ka tao, no? And pareho man, amo man ang dengue. Common siya nga sakit, sir. Ara naman na pirmi, ara naman ang dengue. Why man na nadula halin sang una? Yes, tuod ina. Pero ang dengue, pag severe dengue na ina siya, may ara na sang bleeding, mabudlay, kagindi magapan, makaligid ina siya sa peligro kag kamatayon, no? Sa subong ng mga tingkululan, may mga report na nga nagaangat ang kaso sang dengue sa pila ka barangay or even before pagani, no? Nagataas may mga kaso sang dengue diri sa aton nga probinsya sang South Cotabato. May mga local government units, mga LGUs naton nga medyo mataas gid ang kaso sang dengue. So may mga kabataan nga nag-experience ang diarrhea. Actually hindi lang gid kabataan, pati mga adults, no, nag-experience ang diarrhea. Kaya ang source of water, drinking water, kontaminado, mahigko. Tungod kay pagkusog sang ulan, ang tubig ulan, halin sa ibabaw, nagsulod dito, kag dito nagatinirman sa kung diin sila nagakuha sang tubig, no? Kag hindi man natin malipatan nga may pila ka kaso sang leptospirosis nga gin-report sa mga ospital, no? Amo gani nga importante gid nga hibaluon natin kung paano sila malikawan kag kung ano ang dapat natin himuon. Sa liwat nung maghalong sa wild protection, proteksyonan natin ang aton nga pamilya. So isa-isahon natin nita, maghatag kita detailed discussion sa kada isa ka disease o kada isa ka sakit nga inino. So una, istoryahan ta ang waterborne diseases, no? Liwat, waterborne diseases. Mga kauturan, simple lang ang kabangdanan sini. Tubig nga ende malimpyo. Liwat, tubig nga ende malimpyo. Kung mag-ulan, nagahalo ang higko, mga basura, kagung ano-ano nga kemikal nga sa aton nga ginainom nga tubig. Ang mga balon nga wala sang takot o wala sang cover, ang mga tangke nga wala natakpan o nasiradahan, kag bisan pa ang mga tubo nga daan na kag may mga leak o may mga buslot nga pwede nga halinan sang bakterya kag virus, pwede masudlan, no, sang bakterya kag virus, no. Ano ang resulta sina kung amo na tungod sa hindi malimpyo nga tubig? Ano ang resulta? Diarrhea nga nagadala sang dehydration. Una sina sa liwat, diarrhea nga nagadala sang dehydration. Isa pa nga pwede nga mangin resulta, ginatawag naton nga amebiasis, no, nga nagaresulta sa sakit sang tiyan kapag tai-tai, no? Sa diarrhea, paano naton siya makonsider gani nga diarrhea ina siya? Kung ang aton nga tae ang aton nga gina-excrete na no, watery. Kag nakabawas kita watery or nang daw tubig na ina siya basa. Kumbaga pa basa ang aton nga tae. Saliwat, excuse lang po sa mga nagakaon no. Nagada nga basa ang aton nga tae kag naka balik-balik kita sa CR no sa more than duha or tatlo ka beses. So makonsider na naton siya nga diarrhea. Amibiasis nagaresulta na sa sakit sang tiyan, no? Another one, cholera. Balikan naton ang amibiasis. Mga amoeba ang nagakos ini. So medyo distinct ni siya kay ang amoy sang aton nga tae or sang aton nga pagbasang ginabawas o gina-excrete sang aton nga panglawas is medyo lain ang amoy kaysa sa common naton nga ginabawas, no? So another one, cholera. No, cholera nga seryoso nga sakit kag makapatay kung hindi dayon ma tagad. Ang pinakadelikado sini labi na sa kabataan nga manubo pa ang resistensya, mas dali sila ma-dehydrate, no? So mga pahinumdum halin sa amon nga opisina, Integrated Provincial Health Office, pahinumdum halin sa aton nga mga health workers, no? Siguraduhon nga limpyo ang ginainom naton nga tubig, labi na subong at tig-ululan, hindi lamang gani kung subong lang at tig-ululan all the time. I-ensure gid naton, siguraduhon gid naton nga limpyo ang aton ginainom nga tubig. Kung hindi gani sigurado, pabukalan or i-boil gid ang tubig. Sulod sang duha hasta 3 ka minuto antes inumon. Syempre, pagpabukal naton sina ang aton nga butangan man malimpyo man nga kaldero o kot ang pagpabukal naton. Kag syempre pagkatapos naton pabukal, pamahawon ta anay sa malimpyo, may malimpyo nga taklob. Kag ibalihin naton ina sa malimpyo man gihapon nga surudlan, no? Bag-o naton inumon. Kag kung may ara man kita sang chlorine drops, pwede naton ina siya gamiton para malimpyo ang aton nga tubig. Another one, isa pa kapahinumdum, bantayan ang mga container. So takloban naton ina yung mga balde, kagalon, kag hindi pagbabayan nga may makasulod nga mga higko, no? Parehasang aton nga ng aton yung mga water containers, basi pa lang kung tanaw naton do kalimpyo man sining aton surudlan sang tubig, pero wala kita kabalo nga basi na sudlan nagali ato sang higko, no? So mga sa aton mga pinalangga nga taga Palamati, tandaan naton kung limpyo ang tubig, limpyo man ang aton nga panglawas. Ikaduha nga sakit, influenza-like illnesses, no? Sunod ang influenza-like illnesses, ukon ILI, ang manatawag natin, ILI, no? Para nubo lang siya, kaya medyo malaba, ining influenza-like illness, no? Amo ini ang masami nga ginatawag nga trangkaso, no? Trangkaso, kunting ululan, masubo ang panahon, nagabugnaw, kag masami, mabasa kita kung magawas. Ang ulan, kagahangin, coupled pasangkapoy sa ubra, nagaresulta nga maluya ang aton resistensya. No? Anong mga simptomas sining ILI or influenza-like illnesses? Hilanat, fever, sipon, no? Runny nose, ubo o cough, kagkasakit sang ulo kagkasuan, or headache and muscle or body pains, no? Hindi natin dapat kumpiyansahan ang trangkaso. May iban nga nag-umpisa lang sa sipon kag ubo, pero napabayaan nagapadulong sa pneumonia kung hindi maayo ang aton nga panglawas, no? Ano ang mga kinanglanon naton para malikawan ang influenza-like illnesses or ILI, no? Magpalig-on sang resistensya, kaon sang prutas kag mga gulay o mga utanon, tulog sang husto kag inom sang eksakto nga tubig. Siyempre, para magsulod man dira ang aton nga eksakto man nga pahuway, no, sang aton nga lawas. Hindi naman pag i-overstretch or i-over pasubrahan man ang aton nga panglawas. Also, magdala sang payong o sang kapote or raincoat, hindi pagpabayaan nga mabasa ka sa ulan. Kung makusugan ni ang ulan kapos kita nagamotor, maghinay man na maguntat man inang ulan, pwede man ina makahulat, no? Magdala sang payong, magdala sang kapote. Kaduha ay katatlo, magpakonsulta dayon kung hindi mag-ayo ang hilanat sa tatlo kaadlaw, no? Sa sulod sang tatlo kaadlaw, dumduman naton, prevention is always better than cure. Magpakonsulta dayon ara ang aton nga PhilHealth konsulta o konsultasyong tama at maayos, no? Konsultasyong sulit at tama no? Ara na siya, pwede nato din na siya magamit for our consultation. So pagparehistro or mag-avail kita sining sa aton nga PhilHealth konsulta, no? Dumdum again, paliguno naton ang aton resistensya, magdala kita sa mga payong or aton nga mga raincoats, no? Para hindi kita mabasa sa ulan. Kag kung may ara sang ginabatsyag, magpakonsulta dayon, no? Especially kung ang hilanat nimo wala pa nag-ayo sa sulod sang tatlo ka adlaw. Again, prevention is always better than cure. So sa sinima nga tingon mga katuran, isa sa pinakadelikado nga masakit subong ang labi na kung may ara sa mga pagbaha o may mga nagabinaha, amo ang leptospirosis, no? Base may iban nga nagahambal, no? Ano na siya nga sakit do hindi man familiar, pero kabalo kamo kung may baha hindi naton makita, pero nag-upo dira ang bakterya nga halin sa ihi sang ilaga. Actually kung may ara sa mga baha, hindi lang ihi sang ilaga ang aton nga kadlukan, pati ang basura, pati ang kung nagkalain-lain dira ang mga ipot sang mga kasapatan nato, no, nagahalo siya dira. So ara tanan nga hag nga kagaw, ara tanan nga mga bakterya mga na pwede mag-cause sang sakit. Kag isa na dira amo ang leptospirosis, no. Kung ikaw magatabok sa baha nga wala protection sa tiil, o kun may gamay lamang nga pilas basi maghambal kita, ah, gamay man na ni pilas ko, adaw natusok man lang ni siya, o na ano ko man lang ni anang gamay man lang ini daw, wala man gani, isang isa ka sentimetro ang pilas ngini, pero pwede na makasulod ang bakterya sa aton nilawas pinaagi sa gamay lamang ato nga pilas, no. Ano mga simptomas sining leptospirosis? Hilanat nga hindi mabudlayan, may i-explain, no. Kasakit sang kalawasan kag tiyan, pagkayelaw sang mata o kun panit, sakit sang kidney kag atay. Ang leptospirosis makapatay kung hindi dayon matagad, no, kung hindi maagapan. So pahinumdom naton kung may baha, hindi man naton paghimuon nga daw swimming pool, nga daw nami man nakatlakat naton tuyo kun sulong-sulong. So amo man ang aton nga reminder para sa aton nga mga parents, kung nagabaha gani basi makita naton madul ang aton nga mga kabataan nagahampang sa baha, hindi din naton pagpasugtan, no. Hindi maglangoy-langoy sa baha, hindi magtabok kung hindi man lang kinahanglan sa baha, no. Kung kinahanglan gid magsuksok sang botas o kon protection sa aton nga tiil. Kaya kung may pilas, hindi gid magsuksok o maglangoy-langoy sa baha, dayon magpakonsulta kung may mga simptomas kag exposure sa baha. Lastly, no, dengue. Aton istoryahan naman dengue, no, mga kauturan, kabalo kita tanan nga hindi ni basta-basta lang nga sakit. Kada tuig may pila ka kabataan kag ginikanan nga nagaantos sini. Ang lamok nga Aedes aegypti amo ang nagadala sang sakit nga dengue. Hindi ni siya pareho sang ordinaryo nga lamok. Ang iya mga itlog ginabutang niya sa limpyo nga tubig nga nagatineri sa balde, lata, mga tire o gulong o kun bisan sa flower vase nga wala natakpan, no. Pati sa mga areas nga damp lang siya nang medyo basa lang gani, pwede makapangitlog dira ang aton nga lamok nga si Aedes aegypti, no. Very active ini sila at early in the morning kag ala mga around 4, between 4 to 5 in the afternoon nang panaog na ang aton nga adlaw. So dira nga oras gid active ang ining mga lamok nga Aedes aegypti. So anong mga sintomas sang sakit nga dengue, no? Hilanat nga nagaabot sang duha hasta pito ka adlaw. Wala ubo kag sipon o nagapula ang panit or may ara sa mga rashes kag syempre nagaubos or nagapanaog ang iya nga platelet, no. Paano naton ini malikawan? May ara kita ari balik-balik na inidugay na ini siya nga mga strategy para sa aton nga dengue, no. 4S ang aton nga 4S nga strategy. 4S, first one, search and destroy, no. Likaw paglikaw sang tanan nga stagnant nga water, no. Pangitaon naton, search, destroy kag panggubon naton ining mga pwede pangitlugan sang lamok, no. Sa search and destroy pwede naton dira himuon ining apat kati, no. Anong apat kati, sir? May apat ka letter S, subong may apat naman kita ka letter T. Yes po, may ara kita sang apat kati nga pwede paghimuon para sa search and destroy. Amo nang ginatawag nga taob, aton pang baliktaron ang aton nga mga ining mga ginabutangan naton sang ning mga pwede pangitlugan sang tawag sina sang lamok. Another one, takpak o i-shake naton o tanggalon naton, especially in ang mga pots nga gamay nga may ara sa mga lupa ganing nga gamay tapos may ara sang tubig, no? So aton na isa i taktak, no? Pwede man itaob naton, itaktak naton o itaktak naton tapos itaob. Next one, tuyo. Ano nang tuyo? Dry, pamalhon naton ng mga areas or ng mga pwede gani nila pangitlogan. Again, bisan damp lang na siya or medyo basa ang gamay, pwede na siya pangitlogan sa Aedes aegypti, aegypti nga lamok. And last one, takip. Syempre, takip, cover, takluban naton. Takluban naton ining mga pwede pangitlogan sang lamok. Sa liwat, search and destroy, no? Ikaduhang S naton, self-protection. Paggamit sang mosquito repellents kag mga or mga insect repellents kag long sleeves, no? Especially kung kita nagagawas or ara kita sa area nga madamo sang mga hilamunan or mga pwede pangitlogan sang lamok, so magamit sang insect repellent kag long sleeves. Next one, seek early consultation. So ano nang ara sa seek early consultation, no? Hindi maghulat nga maglala antes magpakonsulta. Early detection, no, saves lives. Hindi lamang ina siya sa cancer naton mabatian but sa tanan nga mga sakit. Mas earlier naton ma-detect ang dengue, mas madali naton siya o mas maluwas naton ang kabuhi, no. Again, seek early consultation. And last one, say yes to fogging. Kung may mga outbreaks sa aton nga mga barangays or sa aton nga puroks, suportahan ta ang fogging operations. Makabulig ini siya, no? And actually may ara dira isa pa ka letter S nga ginadugang, stay hydrated, no? Nga stay hydrated ang dengue abi, isa sa pinaka-epektibo, no, nga pwede naton himuon para maluwas kung kita may ara na sang dengue is hydrate ourselves, mag-inom sang damo nga tubig, no? Again, seek and search and destroy, self-protection, seek early consultation, and say yes to fogging. Kag the last one, ang bag-o subong ang stay hydrated, no? So mga pinalangga, ang dengue hindi lang problema sang isa ka panimalay. Sa liwat, ang dengue hindi lang problema sang isa ka panimalay kundi sang isa ka komunidad. Karon nga natukiban na naton ang detalye sang kada sakit. Ano ba na ang pinaka-importante nga leksyon nga aton nga nakuha dito? Una, disiplina sa balay. Kung limpyo ang palibot, mas malayo kita sa sakit. Hindi naton pagpabayaan nga may stagnant water, hindi pagpabayaan ang basura nga makapundar sa mga lamok. Ikudawha, disiplina sa kogalingon, no? Magdala payong, magdala sang kapote, maghugas ng kamot kag tiil pirmi kag hindi pagkumpiyansahan ang aton nga panglawas. Ikatatlo, disiplina sa komunidad. Kung may barangay clean up drive, magbinuligay. Kung may ginahimo ang health campaign, magupod kita, magururupod kita para niini sa aton tanan, no? Dumduma, hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Kita tanan nga pumuluyo ang may responsibilidad sa aton lawas kag pamilya. Mga kauturan, ang kaluwasan kag himsog hindi mabayaran. Kung ma-prevent naton ang sakit, hindi naton kinahanglan magasto sa ospital kag hindi naton ma-expose sa risgo ang kinabuhi sang aton mga hinigugma. Mga pinalangga naton nga tagapalamati, naglabay na naman ang tatlok ang tunga sa oras, no? Nga aton pag-updanay, natun-an naton subong adlaw nga kunting ululan, hindi lang baha kag lapok o kun lutak ang aton nga nahandom, kundi ang risgo sang masakit nga mga sakit nga wild diseases. Sa liwat, ano ining wild diseases? Waterborne diseases, likawan paagi sa limpyo nga tubig, influenza-like illnesses, no? Palig-unon ang aton nga resistensya, leptospirosis, no? Magdahalong sa tubig baha kag dengue, no? Puksaon naton ang lamok sa aton nga palibot. Kung kita tanan magbinuligay, hindi lang naton maprotektahan ang aton panimalay kundi manginhimsog ang bilog nga South Cotabato. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati subong Wednesday morning sa aton programa nga Tingog sang IPHO. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Navarro Cerame, kaupod ang aton Provincial Health Officer Dr. Conrado M. Branya Jr., kag ang aton ipinalangga nga Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. Nagapasalamat kag nagainganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable kag sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namon ang inyong padayon nga suporta kag pag-upod sa liwat sa sunod nga Miyerkules, alas 9, tubdob alas 9 sang imedya sang aga, diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi ng himsog, dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: bukas.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
4: Iinis ako. Iinis ako kay Dr. Acosta. Pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
5: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
4: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
5: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad niya.
6: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Praise God! Sa loob ng 24 oras, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Isang maganda at mapagpalang Wednesday po, mga kapatid! Buong South Central Mindanao, unang Miyerkules sa buwan ng Hunyo, Hunyo at Res, 2026. Welcome sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI at tayo po ay miyembro po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at nagleading ko dito po sa City of Coronadal sa loob po ng 61 years. At ngayong Saturday, ang buong FEBC ay magse-celebrate ng ika-78 anniversary. Wow! Praise God sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil umabot ng 7 dekada na. At mahigit. Dalangin natin na patuloy pong i-sustain ng Panginoon until all have heard. So once again, kayo po ay aming inaanyayahan. Lahat ng mga kaibigan po natin, tagapakinig, kung meron po kayong kapamilya na nasa Luzon, aba, invite niyo po sila na dumalo sa FEBC anniversary this Saturday, June 6, 2026. At yan po ay gaganapin mga kaibigan sa GCF Ortigas, Ruby Corner, Garnet Roads, Pasig City. Yan. 3 days na lang, no? At sa mga hindi pa po nakapag-register, pwede na po kayong mag-register. I-ano nyo lamang po, ang link dyan sa my FEBC Philippines FB page. At sa ating FB page din, andoon. At kung mabilis kayo, pwede nyo din pong i-register dito sa tinyurl.com/FEBC78. So, I hope nakuha nyo po. Dahil ang ating FEBC anniversary, marami pong mga pwedeng abangan. Dahil andun din po ang papuri. Kasama din po sila Pastor Romel Guevara. Iba pang mga artist, no? Na nalalo. At syempre, kayo na aming mga partners and listeners. Sige, dito sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat, may ara ka ba sa gusto pasalamatan? Gusto i-share, no? Talagang masaya kami na mapakinggan po kayo. Pwede niyo pong i-share dito ang inyong mga mensahe, greetings, encouragement, or your praise report. E-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. At dito sa programa natin, nasa series tayo ng Beatitude. Kahapon, napag-usapan natin at nalaman natin ang ibig sabihin ng Beatitude. Blessing or favor. Where do I turn when I experience pain?

When life becomes difficult, do I run toward God or away from Him? Do I trust Him with my tears, questions, and struggles? So we'd love to hear from you today, friend. Pwede mong i-share ang iyong sagot. At ito pa po, meron pa po akong another question. What Bible verse has encouraged you during a difficult season? Siguro one verse lang. Ano ba yung isang verse na makapagbibigay sa'yo o nakapagbibigay sa'yo ng encouragement sa panahon na ikaw ay nahihirapan? At ano yung gusto mong pasalamatan kay Lord? At kung meron ka ding prayer request, wow, kami po ay masaya na ipagpe-pray kayo. Send your greetings, testimonies, and prayer request because we'd love to hear from you, my friend. At hintayin ko po yan, ang inyong mga sagot, ang inyong mga pagbati. This time, batiin po muna natin ang mga nagse-celebrate today ng kanilang kaarawan. Happy, happy birthday sa iyo, kaibigan. And happy anniversary naman po sa mga celebrators or mag-asawa na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan, June 3. Happy birthday po kay Sir Habakuk Melchizedek. Ay, kasama natin to sa FEBC kasi nakalimutan ko pangalan ni Kuya. Happy birthday po, Kuya. Kasama namin

0: At kahapon, birthday din pala ni Ella May. Diyan sa may Barrio 5, kasabay ng aking kapatid. Na si Jeff, kahapon din ang kanyang birthday. At saka kay Ma'am J.I.N. Blessed birthday po sa inyo. Dami namin na ang Panginoon ang patuloy na mag-strengthen, patuloy na magpahala po at magbigay ng kalakasan. At dalangin din namin na mag-grow pa kayo sa inyong pagkilala kay Lord. Patuloy na manalig, patuloy na yun, magtiwala sa Kanya. Eleven 22 ang ating oras, mga kaibigan. So, shout out sa mga kaibigan natin na ngayon nakikinig sa kanilang mga bahay, sa opisina, sa farm, sa kanilang car stereo. Ayun, hello kay Kuya Ariel at kay Miga Pearl, Permina, nagpamati sa ilang salakyan. Shout out sa inyo kung nagpamati ka mo, subong. Sino man ang nagpamati sa radyo, taas kamot. Pero kung bala, kung may load ka mo, pwede man ka mo mag-text, no? I-share nyo sa amon nga, ay, nagpamati kumiga dyan sa radyo. Para at least mabalaan amon nga, ay, may aragid man gali nagpamati sa radyo. Kahit kaisa lang, para mabalaan namon. And sino naman ang nagpamati via FB Live? Oo, live kita via 1062DXKI. So kung wala nyo pa na-follow ang ato nyo FB page, please follow and share our FB page. Para damo gid ang makabati, damo ang makabalo, no? Sa ato nyo mga programs. I-share nyo lang. And, friend, pwede din kayong mag-text kung may load kayo. Oh, miga, dyan, nagpamati ko. Sige, for at least maano ka mo ba, ma-acknowledge. No? And, hello din po pala sa mga online streaming listener natin. Sino po kayo? Pwede po kayong mag-chat sa amin. Uy, Miga Jen, nagpamati ko via online streaming. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating online streaming, ayun, bisitahin nyo lamang po yung FB page natin at doon po sa left side, meron po dyan link, no? At even doon sa mga post natin sa ating FB, meron pong link dyan na pwede nyo pong pindutin at makamarinig nyo na po yung ating program. Sige, hulatan ko ha ang inyong feedback. 11:25 ang ating oras. This time, tayo naman po ay dadako na sa ating verse of the day. Siguro marami na kayong mga verse na na-memorize kasi everyday ang dami nating verse na sinishare dito. So kung marami kayong memory verse, i-ano nyo po, isabihin nyo lang sa akin kung nakaabot na yan ng 20 mula dito sa ating memory verse. Kasi ako personally, sa top 3 na merong maraming verses na na-memorize, magbigay ako ng gift. Kaso nang sa December, wala namang nag-PM sa akin. Kaya hindi ko nabigay yung gift ko. Pero kung meron man, sige, i-ano nyo ako, feedback nyo ako, i-message nyo ako para mabigay ko ang inyong prize. Diba? 11:26 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, ay makikita po natin sa Matthew chapter 5 verse 4. Matthew chapter 5 verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Matthew chapter 5 verse 4. As Jesus continued teaching the Beatitudes, he revealed another kingdom principle. At ito po, yung blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Pag sinabi nating mourn, refers not only to grief from loss, but also to sorrow over sin, brokenness, suffering, and the pain we experience in this fallen world. Jesus was not saying that pain itself is a blessing. Rather, he was teaching that those who bring their sorrow to God will experience his comfort. God never ignores our tears. Siling pagani sa pulong niya, ginasalud niya ng mga luha mo, Abian. So throughout the scripture, mababasa po natin o makikita natin people like David, Job, Jeremiah, and even Jesus himself expressing sorrow before God. At alam mo ba, the Lord welcomes us to come honestly before Him. So kung tayo po ay mourn, no? Yung talagang, kung sa Tagalog pa, ano yung mourn niya? No, nagdadalamhati. Napipighati. Yan. Nagluluksa. Tayo po ay nagluluksa, napipighati, or ang dami po nating mga kabigatan o luha, ang sakit na naramdaman natin. We discover that God's presence is often closest during our deepest struggles. At kanina nga sa aking naipost na verse of the day, kasi ito din yung verse of the day ko na naipost ko sa aking FB.

So yun po ang ating verse of the day, mga kaibigan. Ito, pakinggan natin ang awitin na ito mula po sa Papuri 21. Akala ko'y wala ng pag-asa. Sometimes ganun tayo, no? Parang akala ko wala ng pag-asa, wala ng comfort, pero meron. At ang tanging pag-asa natin ay ang ating Panginoon. Pakinggan natin mula sa Papuri 21, akala ko'y wala ng pag-asa. At mula naman po sa Papuri 23, tanging pag-asa.

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. O 167 OFWs mula sa Rehiyon 12 na ipauwi na sa gitna ng Middle East crisis ayon sa DMW12. Umabot na sa 167 na overseas Filipino workers o OFWs mula sa Region 12 ang matagumpay na naipauwi ng Department of Migrant Workers o DMW12 kasunod ng lumalalang krisis sa gitnang silangan. Ayon kay DMW12 Assistant Regional Director Jeanette Escanio, patuloy nilang pinapalakas ang repatriation efforts para matulungan ang mga OFW na nais makabalik ng bansa, lalo na ang mga apektado ng kaguluhan sa Middle East. Regular anyang nagbibigay ng airport assistance sa mga umuuwing OFWs. Ang ahensya, kabilang ang mga nangangailangan ng stretcher at wheelchair assistance, gayon din sa pag-asikaso ng mga umuuwing o inuuwing labi ng mga Pilipinong manggagawa, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA 12. Batay sa tala ng DMW, hanggang Mayo 31, nasa mahigit 200 kahilingan para sa repatriation ang kanilang natanggap kaugnay ng krisis sa Middle East, kung saan 167 OFWs mula sa Region 12 ang matagumpay nang nakabalik sa kanilang mga pamilya. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Chen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

Alas 12:40 ang ating oras, mga kaibigan. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Welcome sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ngayong Wednesday sa ating hymns and classical category, Miga Jen Robles Librado. At magkakasama po tayo sa loob po ng mahigit isang oras. Meron po ba kayong mga song request dyan? Mga hymns na gustong mapakinggan? Welcome na welcome po yan. I-text nyo lamang sa text line number ng DXKI ang inyong song request. 0963180149 at pwede din po sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag lamang pong kalimutang i-like at i-share, kaibigan, ang ating FB page. Marami po ang makakaalam.

Ngayong Wednesday, June 3, 2026, unang Wednesday sa buwan ng Hunyo. Mapapakinggan po natin ang i-feature natin na hymn. And then po yung magiging topic natin. Amazing grace of our Lord Jesus Christ. Amazing grace from lost to found. Dito sa Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meets God. Pag-uusapan natin yung amazing grace ng ating Panginoon. Para sa ating question of the day, have you experienced God's grace in a time when you know you didn't deserve it? Kung ako po ang sasagot nito, ang daming beses na. Hindi talaga natin deserve. Pero praise God! Dahil yung biyaya ng Panginoon ay umaapaw sa atin. Tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay naka-receive ng biyaya ng Panginoon, huwag mo itong i-take for granted. Alagaan mo, ibahagi mo, huwag mong ipagkait sa iba. At the same time, yung biyaya na yan, na mag-glorify, gawin mo pang mag-glorify at ma-honor si Lord. So, sa ating verse of the day, later, pag-uusapan natin itong sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8-9. Pero sa ngayon, ito po muna ang awitin mula po sa Perfect Praise, The New Creation, From the Rising of the Sun. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, kaibigan, ang biyaya ng Diyos ay umaapaw sa atin. Kaya, pasalamatan natin siya, papurihan natin siya sa pamamagitan din po ng awitin ni Don Moen.

na. Thank you, Lord. At susundan po ito ng kanta ni John Morales, Turn Your Eyes Upon Jesus.

Good news on music. Heard only here. On Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

5 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At ikaw pa rin ay nakikinig kaibigan dito sa Just Size Dos DXKI. Kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Miguel Jen Robles Librado. Shout out sa ating mga kaibigan dyan sa May Sorala. Hello kay Kuya Ernesto Tartado Senior. Wow! Happy listening nandira sa imo, Kuya Ernesto. Saan ako maka-visit diri sa DXKI, Kuya? I-inform mo lang ko ahead para ma-ready ko ang ako niya gift sa imo. Damo na memorize si Kuya Ernesto Tartada Senior ng mga verses. Praise God sa imong kabuhi, Kuya. Thank you man sa permi nga pagpamati sa DXKI. Hello kay Ate Letlet Catanos dira sa May North Cotabato. Sa May Aliusan. Kagdra sa Colombia, isa man ka maayad-ayad nga udto or hapon na sa kay Ate Crescencia Garingo. Kag sa imo Lola Eddie, tapos na ba ang tanan na nyo dito? I hope busog na kayo ha. Ako na busog din ako sa binigay na merienda dito sa amin. Thank you sa pamerienda ng BMW. At kanina din meron kaming core group. Staff Bible study and meeting. Praise God no, sa lesson namin about the Bible, kung paano preserve ni Lord ang Bible. Ma-amaze ka lang. Nga until now, very effective, alive, kaga makabag-ugid sa nga kinabuhi. Kung ano tong ginsiling niya nga mga promises sa Bible, kung anong ginsiling niya nga mga promises sa iyang pulong, iyagid niya sundon. Kay tungod ang aton niya Ginoo, matutom. Unchanging ang man ang iyang pulong. Wala gid ka usab. Kilingan isa kanta. Akag sa iyang pulong man. Heaven and earth pass away, but His word will remain. Pabilin gid na. Tutom ang pulong sang Ginoo. Alauna 8 ang ating oras. Hello kay Ate Hazel. Kamusta ka, Ate Haze? Kag kay Ate Mitchy Tyson. Hello, Ate Mitch. Ay, hello, wala. Hindi ko naka-reply sa imo, Ate Mitch ba? May pamangkot yali ito sa akin si Ate Mitchy. Kahapon na busy ka cleaning si Ate Hazel sa iyang room. Hello mandra sa imo Ate Rod De Sales, kag kay Ate Sharon Valdez, kag kay Kuya Roy Valdez. Hello po. Ginapakusgan gid permi ang radyo para makabati man ang kapitbahay. Kaya hello sa mga kapitbahay. Nila Ate Sharon, hello man kay Ate Bibing. Kag sa imo Ate Daisy Concepcion Mogote, ari man ginapakusgan yung maning radyo niya para makabati man ang mga kapitbahay. Kaya sa mga kapitbahay dining mga friends aton, hello hello dira sa inyo. Sige, antes kita magpadayon, pamatian na natoy ng aton nga feature hymn of the day or classic gospel music feature of the day. At alam ko, familiar na po sa inyo itong
awitin na Amazing Grace. At itong kanta na ito ay sinulat ni John Newton noong taong 1725 and 1807, ang verse 1 and 4. And then si John Rhys, 1828 to 1900, ang verse 5 ng kantang Amazing Grace. So ito po ay nagmula sa verse sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, you will abound in every good work. Si John Newton, diba sa first verses ng Amazing Grace na kanta, sabi niya doon, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Tinawag niyang wretch ang kanyang sarili na nawala, nabulag sa katotohanan. And itong si John Newton, siya po ay nag-stop sa school at the age of 11. And simula nun, talagang hirap ng kanyang buhay. At nagiging

itong kantang Amazing Grace ay kinanta or introduced ni Newton sa isa sa kanyang preaching. At actually, palagi yan siya pag mag-preach siya, nag-share talaga siya ng hymns. And then, dahil siguro parang wala ng mga hymns na present siya, nagsimula siyang magsulat. So, noong taong 1779, kasama ang kanyang mga close friend, si William Cowper, sinulat niya itong Amazing Grace. Until the time of his death at the age of 82, John Newton never ceased to marvel at the grace of God that transformed him so completely.

Alauna 21 ang ating oras, mga kaibigan. Wow, that was Amazing Grace by John Newton at inawit po ni Ricky Thomas. Salamat sa grace ng ating Panginoon. Hindi man natin deserve, no? Pero ibinigay niya po sa atin. Sabi nga doon sa kanta, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It is a testimony that grace forgives, grace restores, and grace transforms, grace sustains. Yung grace na binigay sa atin ni Lord, yun po yung nagbigay sa atin ng buhay. Yung grace din na yun, yun yung nagsustain sa atin. At yung grace din na yun ay

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ako po si Mariana Makaraig, isang deboto bago pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Naririto po ang aking kasaysayang patuloy.
3: Aba, ay malapit na pala ang mahal na araw. Kailangan ko na nga palang paghandaan ang pag-aayos ko ng mga puon. Tamang-tama naman, namumulaklak na ang mga tanim kong sampagita at everlasting. Mapapaganda ko na naman ang aking altar. Sana, huwag naman akong hikain.

0: Mama, eto na yung mga gamot niyo para sa asma niyo.
1: Ay, salamat naman. Eh, saan ka nga pala kumuha ng pambili mo? Baka mas inuna mo pa ito kaysa sa panggatas ng anak mo. Ay, nakakahiya naman sa manugang kong ipinaglihi kay Juan Tamad.
0: Galing po yan kay Dikong Aki. Nagpadala ng pera para sa inyo. Pati nga ako na ambunan. E nang check-in ko ang medical kit nyo, wala na pala kayong gamot sa hika. E uso pa naman ngayon ang hika dahil papalit-palit ng klima dito sa Pangasinan.
1: Eh hindi ka na nasanay. Alam mo naman na sa tuwing sasapit ang mahal na araw ay napakainit. Pati hangin mainit. Sabihin mo kay Aquilino ha, na salamat at naalala pa niyang may ina pa siya.
0: Kayo naman mama, nagbago na nga yung tao. Maayos na nga ang kalagayan niya sa Dubai. Baka nga magpakasal na yun. May nakilala siyang OFW na taga Bohol. Binibida sa akin. Byuda daw na may dalawang anak. Na in love ata ang loko-loko sa byudang Chinita at Tisay. Matangkad pa sa kanya. Nakakatawa.
1: Abay, ang loko. Nakatagpo rin sa wakas. Ay, napakaselan sa babayang di ko muna yan. Yun pala, sa byuda rin papatol.
0: O paano, mama? Uwi na ako. Baka nagising na ang mga apo ninyo. Pag di ako makita nun, iiyak yun. Sabi ko kay Timmy, sasaglit lang ako rito para iabot tong gamit ninyo. Lagaan niya si baby.
1: Eh bakit di mo na lang hayaang siya na ang mag-alaga ng mga anak ninyo? Eh wala namang ginawa yung asawa mo sa buong maghapon, kundi ang tumambay. Eh alangan naman ang trabaho ang maghanap sa kanya. May asawa na siya. Nagbubuhay binata pa at malakas pang magbisyo. Ay nako Violeta. Ang papa mo nung nabubuhay pa hanggang sa mamatay, ni hindi ako pinagbuhatan ng kamay noon. At talagang alaga ako. Inihindi ko nga natutunan ng magluto dahil siyang lahat ang nag-aasikaso. Ibababa lang niya ang bagaling trabaho sa kusina na ang tuloy noon. Pero yung Timmy na yan, nako, kabaliktaran.
0: Huwag kayo mag-alala, mama. Hindi na ako natatakot na hiwalayan ako ni Timmy anytime. Ngayon pang suportado ako ni na kuya at diko.
1: Ikaw naman kasi anak, masyado mong inapura ang pag-aasawa. Para kang mauubusan ng lalaki. Eh kay dami-daming lalaki sa mundo, mas nakahihigit pa kaysa sa Timmy mong yon.
0: Mama, nagsisi na nga ako. O paano ma? Ikaw rin, huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi ng doktor na inumin mo araw-araw ang iyong gamot, huwag kang papalya.
2: Kamusta na ba kayo, mama?
1: Heto, anak. Kamukha ko pa rin naman si Marianne de la Riva.
2: Oo nga, mama. May pasalubong ako sa iyo, mama. Dumaan kasi kami ng girlfriend ko sa Vatican. Heto, nasa bag. Iningat-ingatan ko nga yan para di mabasag. At pinabendisyonan ko na rin yan sa mga pari doon.
1: Aber, patingin nga ako, Aquilino.
2: Ayan o, ang paborito mong santo. Naalala ko lang nang mapadaan kami sa ibinebentang santo doon.
1: Ay, oo nga anak. Maraming salamat at naalala mo pa ang paborito kong santo. Eh, pero teka, anak, hanggang kailan ka ba rito sa Pilipinas? Eh, babalik ka pa ba ng abroad?
2: Kailangan kong bumalik dahil doon sa ospital nagtatrabaho, mapapangasawa ko, mama.
1: Eh, akala ko pa naman, anak, dito ka na sa Pangasinan, maninirahan. Eh, yung pala, ibabalik ka pa sa abroad. Eh, yan bang nobya mo eh? Sigurado ka na, ha? Na siyang pakakasalan mo? O eh, baka naman sa bandang huli ay mauntog ka na naman at tatakasan mo yung si Byuda. Si running groom ka eh. Eh, pangilan mo na ba yung tinakbuhan na, anak? Pangilan na ba?
2: Sure na akong papakasalan ko siya, mama. O siya nga pala, nag-FaceTime kami ni Kuya Mando. Uuwi daw siya sa mahal na araw. Nabalitaan niyo po ba yun?
1: Eh, si Violi lang naman ang maritis ko rito. Walang nababanggit. Baka surprise, kunwari hindi ko alam.
2: Nako, yan pang panganay mong anak, magsusurprise. Nung kasali lang niya, di ganun si kuya.
1: Ay, kung sa bagay, yun nga ang ugali ng kuya mo na nakalakihan na niya. Eh kung dumating, salamat. Kung hindi naman dumating, salamat na rin. Basta makarating lang ang pang-birthday ko, yun ang mahalaga.
2: Talaga to si Mama, oh. Matagal pa naman ang birthday mo, Mama. O paano? Mama, alis na muna ako, ah. Luluwas ako ng Maynila. Doon kami sa isang hotel makikita ang girlfriend ko. Darating yon galing ng Bohol. Saka kami uwi dito para makilala nyo siya at makilala na rin kayo ng personal.
1: Ay, nako. Ako ay masayang masaya dahil unti-unti ko nang nakokompleto ang aking mga puon. Nalalapit na ang mahal na araw. Magpapadasal ako para tuloy-tuloy ang grasya sa akin ng Diyos.
3: Kamusta po kayo, Lola Marian?
1: Buhay pa. Eh, bakit hindi mo kasama ang daddy at mami mo? Wala ba silang planong magbalik bayan? Eh, malapit ng piyesta dito sa ating baryo. Taon-taon naman, umuwi sila para mamanata sa puon ng baryo. Eh, ikaw lang ang umuwi, eh. Iho. Ay, pero salamat, apo ko, at naalala mo ko. May kasama na ako dito sa bahay.
3: Ang lola naman, parang nasa pusod kayo ng dagat. Eh, kahit saan naman po kayo lumingon, napapalibutan naman po kayo ng mga kapitbahay. Eh, nandyan lang din naman sila Tita Violeta. Di gaya dun sa Austria. Ang lalayo po ng mga magkakapitbahay doon.
1: Ay, talaga, apo? Eh, malalayo ang kapitbahay ninyo doon. Ay, maalala ko nga pala. Magsisimba ako sa bayan. Samahan mo ko, apo, ha? Panata ko ito sa aming puon dito sa barangay.
3: Eh, Lola.
1: Oh.
3: May church po akong kailangan dalawin, eh.
1: Church?
3: Opo. Isa itong outreach namin sa Austria. Eh, di po ninyo na itatanong, Lola. Mga born again na po kami nila daddy at mami.
1: Born again?
3: Opo. Eh, tanging Panginoong Jesus lamang ang aming sinasamba at wala na pong iba.
1: Ha?
3: Hindi ang mga ribulto at santo na nasa altar mo, Lola. Wala po itong buhay. Ang aming Diyos ay buhay.
1: Ay, apo, ha, ha. Huwag kang ganyan. Ay, baka parusahan ka ng mga puon ko, apo.

0: Lola. Magsisimba na po ako. Ayaw naman po ninyong sumama sa akin eh. Eh, aalis na po ako.
1: Siya, sige na po. Eh, talagang hindi mo ako mahatak dyan sa born again na yan. Ay, nako. Hirap na naman akong huminga. Hinihika na naman ako. Madalas na nga akong sumpungin ng asthma ko ngayon, ay.
0: Wala po ba kayong inhaler? Lola? Lola? Lola? Ipagpipray ko po kayo. Panginoong Jesus, pagalingin mo po yung Lola Marian ko. Espiritu ng hika, lumayas ka! Layas sa pangalan ni Jesus! Jesus!

0: Apo, nawala ang asma ko, Apo.
1: Lola?
0: Paano nangyari yun?
1: Lola, pinagaling ka ng Panginoong Jesus, Lola.
0: Ha?

0: Mama, nasaan na ang mga santo at poon mo rito sa altar?
1: Wala na, anak. Ang Biblia na ang nakalagay riyan. Dahil naniniwala na ako sa buhay na Diyos na sinasamba ng pamangkin mo at ng Kuya Mando mo.
0: Sinong Diyos, Mama?
1: Ang Panginoong Hesukristo.

0: Nagbago ang lahat sa buhay ko nang maghimala sa akin ang Panginoong Hesus. Gumaan na ang pakiramdam ko. Gaya ng paglinis sa aking mga kasalanan ng Diyos, ay ganun din po ang ginawa kong paglinis sa aking altar. Mga iba't ibang Biblia at mga libro at daily bread ang nakalagay na doon. Purihin nga po ang Panginoong Hesus.
1: Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan 5:21.
2: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadala ng Taniklang Lagot mula sa padalang liham ni Mariana Makaraeng ng Pangasinan. Binigyang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: A.G. Gabrillo,
4: Marjorie Maglinte,
5: Ram Mercado.
2: Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

panamyaw kag pagabi-abi sa inyo. Pinalangga nato nga tagpalamati sa matutom ka mga nagasunod sang Hour of Hope. Ini si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church sa gihapon ang inyong managwali sa kanginan. And of course, gina-acknowledge naman ang aton mga utod, mga kabiyanan naton nga nagapadayon, nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Ginaagdatagid kamo sa pagpadala sa inyong palamangkutanon kag palangamuyoan sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit nun nga Dios, salamat gid sa sining kahigyunan nga sa gihapon ang imong mga pulong mabalita namon sing dayag sa amon mga utod. Kabalo kami nga madamo sang amon mga kauturan ang nagakinahanglan sang encouragement, ang nagakinahanglan sang guidance, ang nagakinahanglan sang rebuke Ginoo. Pati gayon na paagi sa imong mga pulong. Kagkabay pang imong mga pulong magahatag sang motivation sa amon nga mga tumulo nga mangin matutong pagid sa pag-alagad, pursigido pagid sa pagpangdaog sa makalag, sa pagkaalwan sa amon kinabuhi, mapinangamuyuon Diyos nun nga kinaiya for the glory of God. Thank you, Father, for your kindness. Thank you, Father, for everything, even granting our prayers. Ginsabat nimo sa makatilingala nga pamaagi. Salamat, Iro Diyos. And now, ginapresent namon sa imo Ginoong amon mga hinyo. Kaluwasan sang amon mga utod nga wala pa kay Jesus. Kabay pangamabato nila si Ginoong Yesus nila manuluwas kag makatalikod sila sang ila mga sala. Gapray kami bisan pasang nagakinahanglan sang pagpainit sang balatsyakon sa pag-alagad. Ipatigayon Ginoo. Kinahingyo man namon sa liwat ang iyong paghimuno, mga pag-ayaw mo sang balatian sa amon mga utod, kag bisan pakaalam sa mga desisyon kag mga plano sa palabuton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kabay pa. Well, I'll be reading sa Matthew chapter 1. Nagasiling ang pulong sang Ginoo, verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ang pulong sang Ginoo nagasiling mga kabyanan, versikulo 17, so all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until the carrying away into Babylon are 14 generations, and from the carrying away into Babylon and to Christ are 14 generations. 21. She shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Kaluyian sang Ginoong yung mga pulong sa aton tagipuso. Well, mga utod, 3 katag-14 amo nang record sa makaliwatan tanangid sang aton manluluwas. No, may pila ako dayon kabagay, no? Outstanding ini. Bisa ikonsultahon naton ang pila ka mga daan nga mga sinulatan sa mga maalam na hanungod sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Amo dayon ning nagaabot nga makonklusyon sa ila kag gusto nakon ihatag man sa inyo base sa akon mga pagpanalawsaw. Number 1. Nga ang Diyos nagatipig sang iya mga promesa. God kept his promises. Amo na mga kasilingan. Genesis 3:15 nagasaad sang kaliwatan sang babaye nga magapusa sang ulo sang manog nga amo mang kaliwatan to sang yawa. Natuman. Si Micah chapter 5 verse 2 naghambal sang lugar. Natuman. Si Isaiah chapter 9 verse 6, chapter 7 verse 14 magaanak sang lalaki, matao sa ulay. Natuman. Amo nang mga saad kag pulong sang Dios, iya promesa. Tipigan niya, tumano niya mga kasilingan. Ang pamangkot na galambot sa aton, ano ang posibilidad sini? Okay, number 1. Tungod kay ang Dios nga nagsaad, kabaloya sang tanan. Kita nga mga tao kabalo kita sang pila, pero hindi kita kabalo sang tanan. But nevertheless, bisan kabalo kita sang pila kag jutay mga kabyanan, madamo sang aton mga kabyanan, ukon-kon kay isa kita biktima sang pagpabugal. Nga abi naton damo-damo na kita nabalan, for example sa Biblia. Kabalo kamo sa pagpanugyan naton mga kabyanan sa pulong sang Ginoo o sa pagtuon naton. Ang true learning sang pulong sang Dios, it should promote godliness, it should not promote arrogance within us. It should develop humility, not pride. Hindi ba? And it should develop sympathy. Hindi kay ginapakanubo nimong iban ng mga tao ukon ginajudge nimo mga kasilingan based upon sa imo natunan sa pulong sang Ginoo. Hindi ba? Amo ina ang isa ka rason mga kasilingan nga pwede mahimo sang Dios ang tipigan iya nga mga promesa tungod kay nakabalo sa sangtanan. Ikaduha, makasarang siya.
Pila bala ka gatos-gatos ka tinuig ang distansya sang Micah, sang Isaiah, sa Matthew. May mga lugar dito nga wala pa natawo sa una. O kung wala pa mapangalanan, apang pagsiling ang Bethlehem of Judah, pihugid mga kabiyan 100%. Kag matawo sa ulay, of course 100% natuman. Ano siling sang pulong sa history sang pagkatawo ni Jesus? Nga sa wala pa sila mag-iusa, meaning wala pa sang physical union sa kay Mary kag si Joseph. Nagkunsad ang balaan ng Espiritu mga kabiyan kag nang hikot, kag nagdalas ang anak sang Diyos sang Mesiyas sang manluluwas na tuntanan. Yung pangalanan dayon sang Indian niya, si Jesus, tawagon mo yung ngalan. Matuod, mga kautor. Amoy ng unang ako na sapuan, that God kept His word, kept His promises. Gusto ko pag-idugang ining rason mga utod. Hindi lamang siya nakabalos ang tanan, hindi lamang nagamhanan siya sa pagtuman sini. Ano pagid? Wala siya nagaliwat. But si ganun, once nga ang Ginoo magbungat sa isa kapulong nga saad niya ukon prophecy concerning sa iya kaga ang matabo mga kabiyanan, hindi na nanimo mapaunta tukon lisu-lisuon mo pa o kung lainon mo pa. Hindi bala? Kahit nga aman, wala siya gani nagabalhin. Meaning to say, because he knew everything, pagbungat niya sa mga pulong kabalo siya nga himuon niya ini, kagsa iya nakakaigo nga tinion tumano niya ini, mga utod na ko. Amen. Amuna nga kung lisuon aton bla personal application sa aton pinalangga kong tagpalamati. Pagsaad siyang Diyos sa aton tanan nga kung ikaw nga makasasala, ako nga makasasala, maghinulusol sang akon sala, kagtapos tuuhan ta nga si ganung Jesus lang aton personal nga manluluwas, kagimbitaho naton siya sa aton kasing-kasing, then luwas kita, meaning you have that eternal life, you have that promise and assurance mga kauturan. Hindi bala? Kabudlay kina sa iban nga mag-insindi kay nga aman, hindi sila makapati sa pulong sang Ginoo. Sa madamong abisis na gasiling ang mga tao, may pagtuo ako. But now, kung magpromesas ang Diyos ang kaluwasan sa imo, present, would you believe that? Masinig ka imposible, ari patagani sa kalibutan. Naamo ng buot po sing ganun mga utod. Ang Diyos niya maghambal sang promesa niya, kaluwasan niya ikaw, tapos na para sa iya. Hindi bala? Kaya hindi mo sa iya matakos sa tinion sa mga nagligad karong kagpalabutan. He is an eternal God. Kagunda ang Diyos maghambal mga utod, may epekto ina sa eternidad kung magsiling kita chimpo. Siya magabantay o kung magatipig sang iya mga pulong, tub-tub ini, matuman. Ikaduha, sa puwan akon rin nga ang Diyos gagamit sang mga tao. Ang pila ka, 14 generations, 3? So meaning to say, 42 kahinerasyon? Pila na nakagatos-gatos katinuig mga utod, puro mga ngalan sang tao da, ang aton makita. Nagakahulugan nga ang Diyos gagamit sang mga tao. Amen? Sa pag-fulfill sang iya promise, sa pagdala sang salvation and hope sa makasasala pareho sa imo ko para sa akon, sino gingamit niya? Introduction niya gid si David, si Abraham. Pagkatapos diri si Joseph kag si Mary, mga kasilingan. Sa pagpakatao sang anak sang Diyos, He uses people. Hindi bala? Kag ini nagakahulugan nga hindi ni sila tanan perfecto. Madamo sini sa ila nga may musing man ang kinaiya apang ano ang ila ginhimo, nagsurrender sila sa perfect nga kabubuton sang Ginoo. Amen. Kabalo kamo mga utod, bisan ano pa sa aton kaabilidadan, bisan ano pa sa aton kadamo sang talento or natural gifts abi, inborn nga mga gifts sa aton, kun hindi ta na surrender sang Ginoo, hindi ka magamit. Husto. Manami ka magkanta, ukon madamo ka sang mga abilidad, for example sa managerial skill. Apang kung hindi mo na pag-isurrender kag ipagamit sa Ginoo, those are nothing mga kabiyana. Gusto? Ang siling pasang madamo nga mga maalamon kag Diyos nun nga mga tao. Ang pinakadako, tabala, nga sa diin, capability sa pag-alagad sa Ginoo, amo nga mangin available kita sa paggamit niya. Amen? Hindi bala si Moises nagrason sini sa Ginoo na sinogid ko, anogid ko, hindi ko kahambal, hindi ko katindog sa mga tao. Kasadugay na ngakig na lang ang Ginoo sa iya. Nga sino bala naghimo sang ba mo? Sino bala naghimo sa imo? Nga ikaw Ginoo, tisiling sa Ginoo sa iya, lakat ng bala tumana ko, kadto kato sa mga Israelites. Lid ikaw sa ila ako nang mahalam sa imo. Hindi bala mga kauturan? Amo na ko ni connect ta balay apply naton sa pag-alagad sa simbahan, sa tag sa man ka mga leader sa simbahan. Kung ka isa may ara nga pagbinasulay sa leadership kag subong man sa mga sumulunod. But the point is
Nahimo ko balang akon bahin nga isubahar ko ang akon kinabuhi una sa Ginoo para magamit ko? Amo na mga utod. Hindi na kinahanglan nga maging perfecto kita. But the point is, are we available for God's disposal sa pag-alagad? Amen? Kabay pa nga makasabat, ikaw ka makasabat ako. Yes, Lord. Kung si Isaiah pa, here am I, send me. Nga wala na balas ang kondisyon, mga utod? Mugin connect niya to si David. Ano si David? Meaning, ining matawo nga Mesiyas, anak sang hari. Hari siya. Hindi ba na mga utod? Kagkabalo ka mo, ang iyaya nga kingdom, wala gin pairal ni Ginoong Jesus sa conquest sa espada. Husto? Amo nang ginapaabot sang iban eh. Nga masakay si Ginoong Jesus sa kabayo, ara kinagsakay sa iya sa asno. Ang nagasakay sa asno, mga sulugoon, mga utod. Hinay na iya maglagan kontra sa kabayo. Magsiling kaya kabayo, you are a warrior. You are a conqueror. But no, the Lord Jesus Christ chose a lowly animal. Kagang iya conquest ginpatigayo niya paagi sa gugma. Napatay sa sakros, nagpatulo sang iya dugo para nga maghinulusol kita sang aton mga sala. Kag sa pagpuyo sang balaan ng Espiritu sa aton kaugalingon, dira kita gindaog ni Ginoong Jesus sa iya gugma. Kag nangin anak kita sang Diyos, naluwas kita kag napatawad. Amen and amen. Amuna, mga kauturan kag pinalanggan ako ng mga abyan. Kag ini nga pagtuo mga utod, nagtulod sa iya nga mag-obey sa Ginoo. Ginconnect ang ngalan ni Jesus Christ sa duha ka bantog ng mga tao sa Israel o sa mga Diyo. And that is David, the beloved king, and Abraham, the father of faith. Kag ini nga pagtuo mga kasilingan ni Abraham, nagtulod sa iya nga mag-abandon sang tanan, kag magsunod sa Ginoo. That's a sign of real faith. Kagano pagid, ini nga pagtuo nagtulod sa iya nga magrisgo sang iya panimalay kinabuhi kag tanan. Utod amo nang ginapaabot sang Ginoo sa aton. Sa naga-express kita sang aton pagtuo, are we willing to obey? Amen. Next question, are we willing to venture o kon magrisgo? Ano pagid, are we willing to sacrifice? Kung ano man ina ang ginapangayo sang Ginoo sa imo, posible mga material o financial, o kung mismo kinabuhi mo sa pag-alagad, hindi paghawiri para sa iyo. Kay wala man siya naghawid sa iya bugtong anak, kundi ginhatag sa aton sa pag-antos kagkamatayon para kadangat kaabyan sa kaluwasan. Pasod laman si Jesus sa imo tagipusoon, anak sa Ginoo, alagara siya sa bugos nga katutong kagkalipay sa imo kinabuhi. Amen. Pakamayon kita sa Ginoo, paalam kita sa inyo, Pastor Dan Salcedo para sa All of Hope sa Ginoo Baptist Church, mayong adlaw sa inyo. Ingat tanan.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: May nga adlaw mga kauturan, kabiyanan yung nagpadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagkumati sa itong program. Now,
3: ato naman talupang doon, mga kauturan, anong ikaduha diri nga rason nga gintalupangod naton sa nga ang isa iya yan nagsiling, siling niya, nahadlok ako nga malust akon propiedad. Kinason siling niya, baw, verse 19, kung talupang doon naton, ato hindi basahon sa versikulo 19, nagasiling sa verse 19. Another said, I have just bought 5 pairs of oxen, and I want to try them out. Please excuse me. Ano naman ang balibad si niya nga tawo? Ha? Kung atong talupang doon, nahadlok siya magsikway sang iya-iyan profesyon. Ari naman niya niya, nabakal mo na. You know, it is already done. Nabakal na. Because purchase had been made. Pariho man to sang isa iya. Ginbaydan niya na. That's one inspeksyon niya. Gabi pa. He could have just visited in some other time. Kaya nabalaan niya na, nabaydan niya naman ini ang 5 kaparis, isang nga baka. Kung imo ayhan, i-probe and itistingan imo, balo ka, kung magsiling ganit kita oxen, magsiling ganit kita karabaw o kung baka, ginmention ina sa pulong sang Ginoo. In the Bible, it means able strength for agricultural use. Kun na ba pag sila may ginabaligya to sa akon baka para nga gamiton sa pag arado sang imo ano bala ini sang imo uma tikun aton balak makita mga kauturan magsiling gani kita nga baka ukon oxen able strength for agricultural use. In other words, going and proving them would be only a waste of time. But sige, nabaydan mo na, pwede man ka tuyaya maka-attend sa invitasyon, pwede ka man tuyaya makasiling nga, makuha na ko, ma-attend lang ko, manyapon lang ko to. Kahit itang awan tabi ko, ano ginabi to ang ila nga ginahimo, kag makapilusip lang ko sa iban Tiya mo na sa pulong sa Ginoo, ginahangkat kita nga mag-una sa iya. Ano sila sa Mateo 6:23? Sa pag-alagdan sa Ginoo, kinanglan ka rin, unahon na ton siya. Hindi kita mag-offer sang madamo o mga alibay. Iniyaya tanawa ya. Nga, hindi na lang. Nga, let us not, you know, amunibla kung kaysa nga, hindi lang kita yung mag-ano dahil kanya, kaya masako sa aton. Let's be available. Ha? Hindi naton pag-iparking ang aton tion dira. Nga, makanto ko sa simbahan. Amo man ang yapon, makita ko. Pero, makanto ka sa iglesia. Makanto ka sa simbahan. Maano ikaw ba simba? Masimba ka, ma-worship ka. Sino ang imo? Sino ang maka-avail silang worship mo? Imo ka ugalingon. Tugod kung kisa, hindi kita available, it is because we offer too many shallow reasons. Because greatest ability is availability. Mga Kristohanon, kita kung kaisa nagahimo sang kaangay sini, do gina-extend naton bala ang aton scope of professionalism. Kaya ginakawit naton ang tion nga gin-allow sang Ginoo sa aton. Kung kisa hindi kita makasiling, kung kisa nalipat na kita, na-enjoy na kita, mukha dali, pilakadlaw, mamasteral na ko, pilakadlaw, madoctorate na ko, nalipat kita nga mag-una sa Ginoo. Sometimes we cannot leave our pens and papers. Hindi kita makabiya sa aton mga trabaho. Kung isa na nabuyo kita sa computer, kaya man gusto mo, dag-on mo gito sa naligan mong adlaw, na pierde ka sa game, dag-on mo gito subong, nalipat ka na nga Domingo gali, nalipat ka na gali nga you need to worship and to serve the Lord. Nalipat na kita, mag-istorya sa iya sa pagbasa sa pulong sang Ginoo. Nalipat na kita sa pagpangamuyo. Di damo kita na paminsar kung diin kita magkadto. Damo na paminsar ta kung diin kita mag-family kag mag-personal vacation. Apang nalipat kita sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Nalipat kita nga mag-una sa hilikuton sang Diyos. Mag-seek ye first, Matthew 6:33. Di iba ng mga Kristuhanon, makita mo karon sa mga resort, sa mga beaches. Nalipat niya kay Iban, amulan ni Tionta, kay Iban, binabira naman taubra. Nalipat sila, Domingo gali. Ah, siling niya, kada simana may Domingo man. Ah, hindi lang kita na mag-alagad sa Ginoo. Di, kay amulan ni Tionta nga magpahuway-huway, kay Iban, wala klase, wala sang trabaho. Nanamian kita kung kaisa, ginahigugman natin ang aton, we love our professionalism. Profession, in other words, more than the Lord. Mga Kristuhanon, makasiling bala kita sa sinigid niya Tion. I am invited to eat bread in the kingdom of God and therefore must be excused from going to see the ground or the oxen. Siling sang Mateo Kapitulo 9, Versikulo 9, when he was called, siling naton, he left behind his prestigious position and followed the Lord. Mga Kristuhanon, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Tanawon bala naton dire, ang ginhambal kag ang maligdong nga paghambal sa Ginoo sa aton. Siling diri sa Mateo kapitulo 14 versikulo 19, another said, I have just bought a pair of oxen and I want to try them out, please excuse me. Verse 20, another said, I now have a wife, marry a wife, so I cannot come. The servant, verse 21, returned and told his master what they had said. His master was furious, bahu grabe gid, and said, go quickly into the street and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. After the servant had done this, he reported, there is still room, more room. So his master said, go out into the country lanes and behind the hinges and urge anyone, bahu ya pangabaya ang iban, ang tagsa-tagsa, you find to come so that the house will be full, for none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet. Mga Kristuhanon, ano bala ang lesson nga nakuha naton dire? Kung kaisa, we too may resist or delay responding to God's invitation. And our excuses may sound reasonable. May trabaho ta, ang aton mga duties, ang aton family responsibilities, as I have said, financial needs or other reasons. Nevertheless, ang Ginoo naton nag-invitar sa aton, God's invitation, amo ining pinaka the most important event in our lives. No matter how inconveniently it may be, you know, kung kaisa ang tion daw ka hindi wala convenient para sa ako now, no matter how the inconvenient time nga mag-abot sa aton kabuhi, apang ang pamangkot na kun ini, are you making excuses to avoid responding to God's call? So, panghangkat pala sa Ginoo, yung ginatawag niya ikaw sa dalanon sa kaluwasan, ginatawag niya ikaw sa dalanon sa pag-alagad, kamusta ang imo pag-responder sini sa panawag sa Ginoo? You know why? Ang Ginoo naton, pinaagi sini ng istorya nga parabola, gin-reminds niya kita that the time will come when God will pull, butungon niya ang iya invitasyon kag i-offer ayhan ina sa iban ng mga katawan. Then it will be too late to get into the banquet. Tikon habak mo na no, grabe nga ilustrasyon niya ang iya master furious nangakig nga panaugatog tanan apang wala gid sang may nagkadto sa mga tawo nga gin-invitar nila. Ano sini sang versikulo 20 sa ginbasa nato, no, fear of ayhan ini, nahuya siya kay may asawa na siya. In other words, ginahigugman niya ang iya asawa than the Lord. You know, after we get married, sa aton bala nga, pag kung ikaw bala may isawa na, may bana na, ano ginihimo nyo? Ayan, nagsimba ka mo, ka nag-attend ka mo sa simbahan. Ha? You know, masiling siyang, hindi lang anay, kay amo lang ini, siling ko sa iyo, ina. You know, ang aton bala nga mga nakita naton, ang mga Kristuhanon karon sa siling nga mga panagon, why na? Pag Facebook, Facebook lang. Pag text lang. Dugay-dugay kita. Ay, dugay-dugay sila niya. Maupod ta anay. Hindi lang ta anay. Matrial marriage ta anay. There is no such thing as trial marriage in the Bible. You know mga Kristuhanon, this is the reason why many young people in our churches today are losing. Wala na. Tungod kay ginahigugma na namian pa sila yung mag-date-date sa mga unbelievers nila, ng mga kahagugma. Kag mag-istorya sa kung ano-ano man, kay danamian pa sila sang sa Ginoo. Yun ang mga kulturan, kung aton, talupang doon, sa pihak sina, may mga Kristohanon man nga natabis sa kaangay sini, apang ipakita mo sa imo partner, nga nagapadayon ikaw, whatever happens, serve the Lord. Yun ang madamo nga wala nag-magnify, nag-manifest sa ila Kristyanismo. Tungod kay ayan, nahadlok sila, nahuya sila sa mga katawan. Fear of being, amo ning fear of being recognized. Amo ini ang sitwasyon sa versikulo 20 during this time. Nya, hindi lang ko gusto magpa-recognize nga nakapangasawa ako. Mamangkot lang ko sa imo, you are afraid of people, but you are not afraid of the one whom people are afraid of. You know, ako ya na hadlok that someday madamo sa mga Kristohano naton nga nagsulod sa pag-alagdan sa Ginoo nga magbagwa na sa ministry mo. Kung aton talupang doon, ikaw nga matutom nga Kristohanon, magbalik ikaw sa kalibutan, maruin ang imo panimalay. Mga Kristohanon, kung aton talupang doon, ini nga pangunahuna, we cannot avoid growing old, but we could avoid growing cold. Amo ini, amo ni ginahadlokan nakon. Ya kun hindi na kita magpamalandong, mag-alagad, kag kun hindi na kita magsiling Ginoo, ari ang akon kabuhi, nalipat na kita kung kaisa sini, nga magtugyan sa aton kaugalingon. Aton bala, masiling, wala ako nahuya nga ma-recognize nga mangin isa ka Kristohanon. Madamo sang mga katubuloon aton karon nga nahuya, nga magtubang sa tao, kay nahuya sila nga tawgon Kristohanon. Bow, may isa ka Kristohanon sa Gimaras nga nakikilala na ako, nang iabalay na nasunog. Wala sang fire truck, wala sang bumbiro kung sa aton pa. Ang tubig nga ginabasyan nila, hindi makasustener. Apang sa pagtulok niya sang kalayo, nga naginakao ng iabalay, nagsiling siya, nga Ginoo, ina, para man na sa imo. Sa gihapon, makadayaw man ko sa imo. Hikabalo ako, nga imo man ang naiayapila kadlaw, tagaan man ako. Wala fire truck. Ano siling sang Hebrews or Habakkuk chapter 2 verse 4? The just shall live by faith. You know what hinders you of that serving the Lord? Live by faith. Romans 8:28. For we know that all things work together for good to them that love God. Ang yari galing sa aton, iya inatanan sang Diyos. Iya inatanan sang Diyos. For we know that all things work together for good to them that love God and who are the called according to His purpose. Ikaw kagako gitawag sang Ginoo nga maghimaya sa iya. Ang aton gali, nga sitwasyon gali, nga ginahimo karon nga na-experiensyahan naton kag ginahimo naton ini himuon naton para sa himaya niya. Ang nagakalatabo sa aton bisan pa masunog ang aton balay, himuon naton ina ang aton attitude would be para sa himaya sang Dios. Kag ang nagakalatabo sa aton ayhan ini nga tawo nga nasunog iya balay, kita iya ginalamon sang kalayo ang iya balay, siling nga Ginoo ina, imo man ina, and I know that it is for my good. Kay basi pila kadlaw, tagaan man ako sang balay nga sobra pa kanami sa kaangay dira. Kaysa aton kabuhi, ang aton balay dito sa langit, sobra pa kanami sa balay nga makita naton diri sa sining kalibutan. O kamay pakuntaning, hindi kita kaangay sa sining mga tao, nagpamalibad sila. They do not want to be recognized. Ang iba ng mga Kristohanon, hindi sila makapabiya sang ilang mga propiedad than serving the Lord. Ang iba niya, hindi nila mababili ng ilang mga lesson plans or whatever it is. Kaya naligig na palanamian sila sa ilang profesyon. Hindi sila luyag nga mag-alagad sa Ginoo. Nagapamalibad sila. We offer too many alibis. And yet, makasiling bala kita. Pastor, salamat gid. Ginoo, salamat sining mensahe. Pabalandungi bala ninyo ang Lucas Kapitulo 14, versikulo 15, tub-tub sa 24. Sa gihapon, magabalik naman kita sa pasulugang panahon. Ininyo lagad, Pastor Gideon Kahirig. Kag ang akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
4: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
5: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
6: Katuwang Sambayan sa pagbibigay kaalamang panghalusot.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.

Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday afternoon nito po, si Kayla Escalante, at tayo po ay magkakausap sa loob ng halos isang oras. At ngayong Wednesday, Kaagapay, usapang balat po tayo, at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa warts. Kaya po kung kayo ay may katanungan tungkol po sa topic na iyan, ay maaari nyo na pong ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating YouTube live streaming, o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Muli po ang ating topic for today ay warts. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, o maging sa inyong mga car stereo. Happy listening po, at hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok via 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, eh tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, dahil maaari po yung ma-download ng libre para po mapakinggan ng inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. At muli, hello din po sa mga kaagapay natin sa Facebook live streaming, maging sa YouTube live streaming. I-share nyo na po ang ating episode para naman matuturin ang iba pa nating mga kaagapay, at sama-sama tayo sa ating diskusyon

0: sa inyong lahat.
1: Yan po, happy listening po sa ating mga tagapakinig. Dok, ang atin pong topic for today ay warts. Ano nga po ba itong warts na ito?
0: Okay, warts is the common, I may say, common language of every Filipino. So, minsan hindi na tinatawag na, sa Tagalog kasi kulugo eh. Pero most of the time, since karamihan naman sa atin English speaking, karamihan marinig mo sa patient, Dok, may warts ako. Actually, warts po ay tawag doon sa Tagalog ay kulugo. So, in the Philippines, medyo rampant po, mas madami yung magkakaroon ng warts kasi maraming klase ng warts, no? Although, yung warts is a benign skin growth caused by human papillomavirus or yung tinatawag na natin na HPV. Pero maraming klase po ng warts. So, ang nakikita po lagi ng mga patients natin ay yung very, very common warts na tinatawag natin na verruca vulgaris. Ayun. Kung makikita nyo po, ito yung warts na para po bang nasa kamay mo at medyo rough siya at hindi siya actually smooth, no? Rough, minsan pag na-open mo siya, lalo siya naging rough, no? So, yun yung common nakikita natin. And most of the time, nakikita yun sa either mga daliri, no? Sa kamay, sa siko, kadalasan sa mga patients natin. Another type of warts is actually yung tinatawag natin ng mga flat warts, no? Yung verruca plana naman tawag natin doon. So, small lang yan sila. Maliliit lang. Minsan, flat lang talaga sila. Kaya, tawag sa kanila ay flat warts, no? Yung sa face po, nakikita nyo kadalasan ay yung po yung laging complain ng patients sa kanila, akala nila mga brown spots lang, but those are actually flat warts, no? Madali i-identify because they're brown. Minsan hyperpigmented sila because may kaakibat na tawag doon ng mga sunspots or seborrheic keratosis. So most of the time, it's the doctor will identify actually kung ano yung warts, ano yung seborrheic keratosis, kung ano yung sunspots. Ang pinakamadalas din nakikita natin sa clinic ay yung tinatawag natin na filiform warts. Yung warts na parang may kontil, yung mahaba, no, pedunculated siya, no? Hindi siya yung flat, hindi rin siya rough. Yung kanina medyo rough. Siya naman ay parang may peduncle, para siyang mayroong may kontil na konti. So, we call them filiform warts naman. At yung masakit na warts ay yung tinatawag natin na plantar warts. Ang plantar warts ay yung po yung nasa paa. Kadalasan nagpapagkamalan siya na parang corn, yung parang kalyo lang. Pero those are actually warts, no? So, yun yung masakit. But the most dangerous one is the genital warts. And genital warts, we call them, you know, yung tawag doon, condylomata acuminata, yung nakikita po doon sa private parts na sexually transmitted. So, madali naman siya identify kasi if you have this one, ibig sabihin, you get it from somewhere or from your sexual encounters, no? Kasi nahahawa lang talaga ang patient o nagkakaroon lamang ng genital warts ng patient pag na-expose siya doon sa may patients na mayroong genital warts.
1: Okay po, Doc. So,
0: kompleto ko na yung types of warts, no? Sana nakomprehend nila because ang dami kasi nagtatanong, Doc, ano ba to? Yeah, there are benign, although there are benign lesions, ibig sabihin, hindi naman sila delikado, pero po, nakakahawa lang. At since it's a virus, you have to remove it.
1: So, yan po ang iba't ibang types ng warts. Pero, Doc, ano po yung sanhi nito ng warts?
0: Na-mention ko kanina, yung tinatawag natin na HPV, yung human papillomavirus, yun pinaka-causative agent ng warts. Lahat yun, lahat ng klase ng warts, yun ang HPV, yung pinaka-dahilan. So, ano ba yung human papillomavirus? Ito yung virus na nakikita everywhere. Lalo na sa mga wet surface, kumbaga gumagamit ka ng towel na meron pong warts, yung pasyente gumamit ng towel, so transmissible siya through wet surface. So, mahahawa ka using those towel na basa or anything na basa. Tapos, of course, another thing is yung skin-to-skin contact or direct contact. Isa rin yun sa mga factor na makakahawa.
1: Opo, okay po. Dok, paano po ito maiiwasan? Bukod po siya, syempre po, iwasan po na gumamit po ng hygiene. Bukod po dito ay paano pa po maiiwasan ng warts?
0: Ang words actually sometimes hindi

0: iiwasan kasi don't know kung nasaan yung warts. The virus is really everywhere. So pag may wet surface, pag alam mo ang tao may warts, mahawa ka, yun lang siguro yung pinaka the best na iiwasan mo, yung merong warts. Huwag ka na dun makihalubilo sa may warts or huwag ka gumamit ng towel ng may warts. Yun ang pinakaiwas mo. Pero yung to tell you na iiwasan mo siya, hindi mo siya maiwasan kasi is warts kasi is everywhere. The virus is everywhere. So
1: Opo.
0: you cannot avoid, no? Prevention na lang, wag na lang gumamit ng mga ganon. At the same time, pag nakita mo yung warts na patient or kamag-anak naman niya, sabihan mo agad na ipatanggal or ipatreat kasi nakakahawa siya.
1: Okay, so yun po no na yung prevention. Doc, kailan po dapat magpakonsulta sa doktor kapag po halimbawa napansin na merong tumutubo? Kailan po dapat magpakonsulta sa doktor?
0: Okay, ang pasyente minsan dinidisregard, especially yung mga warts sa face, no? Kasi hindi naman sila bothersome. Although, mapifeel mo yun pag naliligo ka or naghihilamos ka ng face, medyo rough yung lubido sa may warts or huwag ka gumamit ng towel ng may warts, yun ang pinakaiwas mo. Pero yung to tell you na iiwasan mo siya, hindi mo siya maiwasan kasi is warts kasi is everywhere. The virus is everywhere. So
1: Opo.
0: you cannot avoid, no? Prevention na lang, wag na lang gumamit ng mga ganon. At the same time, pag nakita mo warts na patient or kamag-anak naman yan, sabihan mo agad na ipatanggal or ipatreat kasi nakakahawa siya.
1: Okay, so yun po no na yung prevention. Doc, kailan po dapat magpakonsulta sa doktor kapag po halimbawa napansin na merong tumutubo? Kailan po dapat magpakonsulta sa doktor?
0: Okay, ang pasyente minsan dinidisregard, especially yung mga warts sa face, no? Kasi hindi naman sila bothersome. Although, mapifeel mo yun pag naliligo ka or naghihilamos ka ng face, medyo rough yung surface ng skin. Hindi siya smooth, no? So makikita mo, hindi siya pantay dun sa normal mo na balat. So doon ka lang mababalder. So pag nakita po ng patient natin na may gano'n na, you start consulting the doctor para po magawa ng paraan or matreat, no? Yung mga patients natin na nasa leeg, may mga warts din, nakikita mo, kada minsan karamihan is pedunculated, ibig sabihin yung Filippo warts na tinatawag. So, yun ang medyo madalas nakakahawa kasi syempre, example, mag-asawa, at biglang closing contact sila with the neck or the face. So madaling mahawa. Pag mayroon na, paggamot agad or patanggal agad para hindi na siya dumami. Kasi there's no way na matigil yung warts kung hindi mo siya gamutin, kung pabayaan mo lang siya. Kung pabayaan mo lang siya, dadami siya, nadadami at nakakahawa pa.
1: Opo, yung pag-usapan po natin yung pagkahawa, gaano kataas, Doc, yung risk ng pagkahawa dito po sa warts?
0: There were studies na immediately after exposure, usually 24 to 48 hours lang, nagkakaroon ka ng transmission agad ng virus, no? Especially pag open, no? Meaning, let's say, yung mga verruca vulgaris, yung mga warts na very common, ay nabalatan mo, dumugo bigla, so na-expose na, ganyan, na agad yung surface, no? So mabilis nakakahawa yun. So yung mga warts naman sa face, if ever na cheek to cheeks kayo, something like nagki-kiss sa cheeks, mabilis din because remember, transmissible yung virus anytime, anywhere, basta wet ang surface. So pag may laway yon, syempre mahahawa, no? Isang kiss lang. So madali pong mahawa. Pagdating dun sa genital warts, it's easy to identify because when you interview patients, alam mo na sa may sexual encounter kasi sasabihin din naman niya. So madali naman. So pag nakita mo, pagpagamot mo agad. But if ever na mayroon talaga agad, mayroong hindi mo alam na mayroon pa rin partner ng genital warts, magugulat ka na lang at tutubo sa iyo yun anytime, no? So hindi mo siya maiwasan kasi hindi mo naman nakikita most of the time, 'di ba? So pag nakikita, advice ko lang sa inyo, magpagamot agad.
1: Opo. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung treatment. Paano po, Doc, nagagamot itong warts?
0: There are treatments sa clinic na available. We have electrocautery, yun po yung nakikita nyo kadalasan na ginagamit yung electric current. Tapos maraming paraan po yun. May needle type, may radio frequency type. So iba-iba po klase nung cautery ang ginagamit sa wards. No? That's one. Sinusunog po isa-isa. Pangalawa po, meron namang laser removal. So most of the time, CO2 ang ginagamit. Or pagsusunog dun sa wards directly using the CO2 gas. No? Pangatlo po, yung cryotherapy, yung pong gumagamit tayo ng cryopen using the liquid nitrogen para sunugin yung wart mismo. But isa sa kanila may mga disadvantages. Eh, no? Let's say cryotherapy, yung cryopen, we don't usually use it sa clinic because hindi siya specific for the sore. So dun sa warts kasi small yung warts, 'di ba? Minsan ng cryogen or cryopen or the nitrogen gas, since it's a gas, pwede maapektuhan yung surrounding skin na normal. So hindi na siya masunog pa 'to yung surrounding skin. So instead of having treated lang yung pinaka-wart, minsan yung pinaka-side ng wart ay nasusunog din. So it came out to have blister. So, laser naman is very specific, although a disadvantage is mahal because of course it's laser using the gas. It's very specific and kadalasan po ang patient natin hindi na nagreklamo ng recurrence because laser nga naman ang paggawa. Yung electrocautery, medyo painful compared to laser compared to cryotherapy. But pag maganda naman ang pagkakagawa ng doktor nyo po, hindi naman siya umuulit. Maganda naman ang effect ng laser, masakit lang konti compare sa electrocautery compare sa laser.
1: Okay po. So iba-iba rin po ang paraan ng paggagamot nito. Yan kaaga pa yung atin nga pong pinag-usapan ay warts. Salamat Dok ha, sa mga information na ito na inyo pong ibinahagi. And kaaga pa ipatuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions about this topic. And kung meron din po kayong katanungan tungkol po sa skin ay ipadala nyo na rin po yan at atin pong itatanong kay Dok Derla. Sa puntong ito ay Dok, tayo po muna ay magkakaroon ng short break para bigyan daan po ang health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, kaya susunod na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Again, patuloy niyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga katanungan. At sa ating pagbabalik nga ay atin po yung sasagutin. Sa ngayon po ay manatili lamang pong nakatutok at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Tips.
4: Mga pagkaing mayaman sa antioxidant, may glowing at healthy effect sa ating balat. Isama na sa iyong diet ang skin-friendly foods na mga ito. Carrots, apricots, at iba pang yellow or orange na prutas at gulay. Spinach at iba pang green leafy vegetables. Ang kamatis ay di rin dapat mawala sa iyong diet list. Berries, beans, salmon, mackerel at iba pang fatty fish. Kabilang din dito ang nuts. Pero alam mo ba na magkakatulad lang ng nutrients ang kailangan para maging healthy ang buhok, balat at iyong kuko? Ang maganda pa rito, mainam din ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant sa ating overall health. Kaya dalasan na ang pagkain ng prutas at gulay. Iwas-iwas muna sa matatamis na pagkain. Ang health tips na ito ay mula sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: umaga pa, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kaagapay, again po ang ating topic for today ay warts. At kasama pa rin po natin ang ating kaagapay na doktor, si Doc Almond Derla, na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Doc, at this point po ay atin pong sagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Una pong katanungan ay, safe daw po bang gamitin yung mga nabibili sa online na DIY or yung do-it-yourself na warts removal?
0: Personally, I don't advise na bumili sila ng mga online products on warts removal kasi hindi talaga siya yung treatment of choice. Tatlo lang po yun. One is electrocautery, second, laser, and third is cryotherapy. So, may mga medical treatments like piniprescribe ng doktor pag hindi convinced ang doktor na kaya niya gawin using these machines. But basically, yung three options is the best treatment for warts. So, hindi po advisable bumili ng mga products para matanggal ang warts sa labas. Except po, pag-reseta ng doktor yan.
1: Mm-mm. So, wag pong mag-self-medication pagdating po sa usaping ito. Doc, ito po from our live viewer, si Ferdinand Carrion. May pinapahid daw po ba na cream sa mga warts sa leeg? Marami daw po kasi maliliit and matagal na daw po na nasa balat.
0: Again, hindi ko in-advise po na bumili ng mga creams para para ipahid yung gamot na yan doon sa neck, sa leeg, kasi po masusunog yung ibang parte ng balat. Ang warts po ay individual, isa-isa po yan, hindi yan yung kumpol-kumpol na madamihan, hindi po. Usually tumutubo yan pa isa-isa, so madali pong gamutin kung laser or electrocautery or cryotherapy yung gagamitin, but para ipahid po yung cream, hindi po advisable. Meron po ginagamit ng mga doktor na gel or cream, pero sa individual warts lang din yun pagkatapos ng cautery para po hindi maiwasan yung recurrence. Ibig sabihin, pagbalik. Kasi sometimes, especially dun sa fingers, mas mabilis bumalik. Yun ka talaga ang characteristic ng mga warts, especially yung verruca vulgaris, mabilis bumalik sila kung hindi complete yung pag-treat sa kanila.
1: Okay po. Ito po, another question po. Paano naman daw po ba mawawala yung scar mula po sa inalis na warts?
0: Yung simula, let's say ginawa siya today, in 3 days time, mapufall yung scab, matatanggal yung scab. Then after another three days, usually makikita mo nag-hyperpigmentation. So, gawa ng procedure, let's say cautery or laser or cryo, no? So, usually, antayin nyo lang po ng mga two weeks more para mawala ang pigmentations. Kasi most of the time, nag-hyperpigmentation lang siya because sugat yun. So, mayroon pa siyang natitirang sugat, hindi pa gumagaling. Pag gumaling siya, nawawala naman. Now, ang problem with other techniques, lalo na ang gawa ng hindi doktor, napapapalalim po yung pag-laser or pag-cautery. So once napalalim at umabot doon sa dermis yung pagtanggal ng wart using laser or cautery, nagiging scar po siya. So merong hyperpigmented lesions or scars gawa nung sobrang sunog, sobrang lalim ng sunog ng warts. So iiwasan po yun. Kaya po advice ko again, doktor lang pwedeng gumawa ng mga cautery or laser para po malaman po at ma-set yung machine in such a way na mababaw lamang at wart lang tatamaan at hindi po yung normal skin.
1: Okay po. So again po ay dinidiscourage po natin ang self-medication pagdating dito sa warts. Dok, ito po ay ibang topic naman po tungkol po sa bungang araw. Ano daw po kaya ang gamot sa bungang araw? Siya daw po ay adult na. Ang dami daw po kasi niyang bungang araw sa braso, sa leeg, sa dibdib, sa legs at sa likod, pati po sa mukha. Ano daw po kaya ang pwedeng igamot?
0: Medyo kadalasan naman sa atin nagkakaroon ng history ng buwang araw, no? Minsan it's actually allergic contact dermatitis or atopic dermatitis. Yun po yung mga causes ng sinasabi nila buwang araw or eczema, no? So marami pong causes ng pagkaroon ng buwang araw. Ang kadalasan na treatment lamang ay minsan number one po, hygiene. Pag pinawisan po kayo, dapat patuyuin. Pag medyo malagkit na po, kailang maligo. So hygiene pa rin, then put moisturizers. Moisturizers or emollients as actually a good remedy for yung mga rashes lang na minsan hindi natin alam, hindi naman allergy, wala ka naman eczema, biglang magkaroon ka ng rashes. So you just have to moisturize it. And if ever na medyo nag-worsen siya because nagkaroon ng irritations, steroids is the best treatment for that also.
1: Okay po. Ito, Doc, may pahabol po na question. Meron din daw po sa malapit sa mata na warts na maliliit. Pag pinalaser daw po ba ay di naman po mahirap alisin since malapit daw po sa mata?
0: Hindi naman. Kadalasan sa mata, hindi warts ha. Sometimes syringoma or yung benign lesions also, no? It's another problem na parang akala mo warts, pero hindi siya warts. Pero pag warts lang yan, pag sa mata, especially sa lids, madali naman tagalin na pag doktor na magtanggal. So may technique naman na maiwasan ang komplikasyon.
1: Okay po. Thank you, Doc. Another question po. Ano daw po kaya ang mabisang gamot? Grabe daw po kasi yung kate, lalo na po pag super dry ng daliri ko. Humahapdi na lang din po kakakamot.
0: Super kiti, so maraming causes ng pangangati. So baka allergy or allergic contact dermatitis. So check muna kung saan siya allergy. Kung pangangati, marami pong gamot o inumin para matigil yung pangangati. Or sometimes po, warm water will do. Ibabad na sa tubig na maligamgam. Then pag hindi nawala po, pwede uminom ng mga very common, cetirizine, or marami pong anti-allergy na pwedeng gamitin or inumin para po umawala yung pangangati. Huwag nyo po kamutin kasi once kinamot nyo po, magkakaroon ng excoriations or magkakaroon ng sugat. So pagkakaroon ng sugat, magkakaroon po ulit ng infection. So another problem po yan. So hindi lang pangangati ang problema mo, meron ka pang sugat. So mas doble ang paggamot. So I advise you, iwasan kamutin. You take mga antihistamines. Then soak it in warm water para ho hindi siya magda-dry. Then if ever na mayroon problem, you just put moisturizers or steroids again.
1: Okay po. So basta po wag kamutin para hindi magsugat. Another question po, Doc. Safe daw po bang gumamit ng sunscreen ang mga pregnant?
0: Yes, there are a lot of sunscreens that's really hypoallergenic and safe for pregnancy. Marami po. You just have to check the label kasi usually ng mga FDA approved products naman natin they're required to put label na safe for pregnancy, eh, no?
1: Opo.
0: We have physical sunscreen and chemical sunscreen, so most of the time the physical sunscreen is safe for pregnant women.
1: Pero Doc, ano po yung mga ingredients or chemicals po na dapat pong iwasan kapag po pregnant?
0: There are sunscreen that has hydroquinone. So iwasan yun. So minsan nadadaya tayo ng mga drug companies because they wanted to claim na yung sunscreen nila hindi lang nagbablock ng rays or UV radiation but nagpapaputi. So sometimes mayroong hydroquinone. So look for those products. Titanium dioxide is also a very common sunscreen component na hindi safe sa pregnancy. For me, hindi siya safe sa pregnancy. Tretinoin, no? Those retinol products are not safe for pregnant women because there are sunscreens that has retinol or tretinoin, hydroquinone, glycolic acids. Those are not safe for pregnant women.
1: So yan kaagapay kung ikaw ay pregnant, yan yung mga ingredients na dapat iwasan para safe pa rin. Another question po, Doc. Biglang sulpot daw po sa kamay niya ng pantal na parang may water sa loob. Namamaga din po yung daliri ko at masakit. Ano po kaya ito and ano po ang pwedeng gamot?
0: In my experience, usually it's allergic contact dermatitis or eczema. Allergy siya either detergents, ko very common. Dishwashing liquids, very common. So usually bigla lang lalabas yun. So magtutubig. Pag nagtubig yan, minsan puputok bigla. So sugat ulit. So usually yun ang very common allergy. Sometimes there are cases na ang pagtutubig ay cause by a viral infection, yung mga herpes simplex type 2 natin na mga problema. So magkakaroon din yun ng madali siya identify because it's painful, masakit, no?
1: Apo.
0: Pag hindi naman masakit, kadalasan ang tinatawag natin na dyshidrotic eczema, yung eczema sa kamay na nagtutubig. So allergy pa rin ang cause usually, no? Commonly, very common.
1: Okay po. And the last question, Doc. Ano daw po kaya ito? May dry skin po sa leeg and may redness. And then lumalala siya lalo na po kapag pinagpapawisan. Sobrang kati daw po.
0: Again, that's allergic contact dermatitis, no? So yung mga roughness, pamumula, paangate, those are actually nabibilong ko lang sa acute dermatitis or chronic dermatitis, chronic eczema. Ibig sabihin na paulit-ulit lamang. So just have to put proper medications like initially moisturizers or emollients. Apply mo lang 3 times a day, so para hindi mag-dry. Pag may problem, like meron ng infection, you just put antibiotic, mupurocin is very good for that. Or sometimes naman, you can put a little steroids from hydrocortisone to clobetasol. So maraming options of steroids. So still advise my patients to consult a dermatologist yung mga sakit sa balat.
1: Okay po. Thank you so much po, Doc, sa mga kasagutang iyan sa questions po ng ating mga kaagapay. At sa puntong ito ay wrap up po tayo sa ating mga naging usapan. Pero bago po iyan ay baka po meron po kayong mga reminders po sa ating mga kaagapay tungkol po sa pangangalaga po nila sa kanilang mga balat.
0: Okay, number one po, yung pinag-usapan natin ng warts kanina. Pag may mga warts na po kayo sa katawan, sa balat nyo, lalo sa face, magpakonsulta na po at ipatreat. Kasi sometimes pag hindi po na i-treat, dumadami siya at nakakahawa. So kawawa naman yung mga bata at nakahawa bigla ng warts, hindi naman nila alam na may warts para yung mga adult na humahalik sa kanila or nakikisiping sa kanila. So medyo mahirap po sa mga bata yon. Halaw po ugaliin po malinis sa katawan, malinis sa balat. Maligo po ng twice a day. Tapos po, use soap and water, use moisturizers, use sunscreen for using products like retinol, glycolic acid, yung pampabeauty na products, pampakinis ng mukha na products. Most of the time po, mas sensitive ka sa sun, sa ilaw, sa araw, compared sa mga tao o mga patients na hindi gumagamit ng mga beauty products, sa beauty regimen. So use sunscreen every day. And of course, yung may mga eczema, you use moisturizers 2 to 3 times a day. And if ever po na nagkaroon ka ng eczema naman, patingin sa doktor para hindi po lumala, hindi magkaroon ng bacterial infection. Pero tandaan nyo po, lahat po ng eczema, lahat po ng atopic dermatitis o allergic contact dermatitis na may pinanggagalingan, isa po doon actually is genetic. Kung may lahi po or meron kayong pulmonary asthma, sometimes umuulit siya o lumalabas siya. But kadalasan po sa nakikita natin ay yung allergy lang. So pag naiwasan nyo po nakakakos ng allergy, hindi naman po lalabas yung mga skin allergy natin sa balat.
1: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga reminder na iyan. Baka na lang po meron tayong mga kaagapay na nais pong magpa-konsulta sa inyo. Paano po ba kayo ma-contact, Doc?
0: Okay, sa mga hindi natin nasagot pa ng mga questions at gusto magpatingin, meron po ako clinic sa Ortigas, meron po sa Tomas Morato at meron sa Bacolod. Pwede niyo po kontakin ang aking secretary at mobile number 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc Almonderla, sa inyo pong availability at sa pakikiagapay po dito po sa Doctors Online.
0: Thank you. Thank you din. Thank you sa mga listeners natin.
1: Kagapay atin nga po nga nakausap si Doc Almond Derlison, dermatologist, cosmetic surgeon and hair transplant surgeon. Muli po kung nais po ninyong pakonsulta kay Doc kung meron pa po kayo mga questions ay kontakin lamang po ang mga number na ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito, atin pong tayo po ay tumungo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 6, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, sa Diyos ako'y magtitiwala. Hindi iiwan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ililigtas tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ang ganap nating pagtitiwala. Ito'y nangangahulugan ng kahandaang maghintay sa pagkilos ng Diyos at ang pag-asang sapat ang kanyang kapangyarihan upang tugunan ang iyong pangangailangan. Iyan ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya. Kairaming sumuko, gayong abot kamay na ang tagumpay dahil nainip sa pagkilos ng Diyos. Mula sa Isaiah 40:31 ay naisulat ang pinakadakilang pangako sa mga nagtitiwala at naghihintay sa Diyos. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. May saligan ng ating pag-asa sapagkat ang pinaniniwalaan nating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay ang ating pagpapasalamat at katapatan. Bilangin natin ang mga pagpapalang nasa atin na sa halip na yung mga wala. Ang pagiging mapagpasalamat ay lumilikha sa atin ng panloob na kagalakang hindi nakabase sa external circumstances. Ito'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan samantalang ang kawalan nito'y lumilikha ng takot at pangamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paalala na sa iyo lamang po kami dapat magtiwala. Salamat po Lord sa assurance na hindi po kami mapapahiya kung kami po ay sa iyo magtitiwala. At salamat din po sa panibagong lakas na palagi po ninyong ibinibigay sa mga taong nagtitiwala at naghihintay sa inyo. Panginoon, ang dalangin po namin ay turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang po i-angkla, Lord, ang aming mga pagtitiwala at hindi po sa aming mga sarili. Tulungan niyo rin po kami, Lord, na maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron kami. At sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala, Lord, ang mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ano man, Panginoon, ang kanilang kalalagayan ngayon ay inyo po itong nalalaman at ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila, Lord, at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakaagapay ngayon. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanya. Ikaw po patuloy ang magbigay ng wisdom, Lord, ng kalakasan sa bawat gawain na gagawin niya. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At muli sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
1: Niacinamide. Ito ay isang type ng vitamin B3 na nakakatulong mabawasan ng inflammation, mapabuti ang skin elasticity at iba pa. Muli ang ating glosaryo medico, niacinamide.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, bago po tayo magtapos ay muli po ang aming invitation sa inyong lahat na magkita-kita po tayo Sa darating na Sabado, June 6, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para po sa ating anniversary celebration. Yes, 78 years old na po ang FABC Philippines, ang inyong agapay ng sambayanan. Kaya naman, sama-sama po tayo mag-celebrate at magpasalamat sa katapatan ng Panginoon. Marami po kaming inihanda para sa inyong mga kaagapay. Kaya naman, inaasahan po namin ang inyong pakikipag-fellowship sa amin. Muli po yan po ay sa darating na Sabado, June 6, 8 a.m. po sa GCF Ortigas. Para po sa iba pang detalye, sa mga katanungan po ninyo, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng FABC Philippines, maging ng 702 DZAS FABC Radio. Nandun din po ang registration link, pero reminder din po sa bawat isa na welcome pa rin naman po ang walk-in. Kaya kita-kits kaagapay sa Sabado, June 6, 8 a.m. sa GCF Ortigas. Sa puntong ito ay tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo kaagapay na sumama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po ang 702 DZAS sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre ang programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kay Desa Magtunaw, sa ating Protect on Duty, kay John B. Reyes at kay Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan po ang ating mga interns from Bulacan State University. At thank you rin sa mga broadcast engineer natin at sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa, and of course sa ating nakaagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. Inyo nga pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Nagagamot ba ang HIV?
9: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
8: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Hey everybody, everybody now! Do you know how to wash your hands? Show me!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato nagpamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, maabiyan. Mayong hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Gapang abi-abi sa inyo sang maayong hapon. Kamusta ka mo mga byan? No? I hope everything is okay on your side. And of course, pasalamat kita kag dalayawon ng Diyos. Once again, and we are here, no? Sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Of course, pasalamat kita sa DYBS 1233 in your radio dial. The sweet voice of salvation, no? So mga byan, pasalamat kita nga yari kita sa kahanginan, no? And of course, syempre hindi tagit pag kalipatan ang mga tao nga nagabulig sa aton, nga naga padayon, no? Mapadayon ini nga programa. Of course, first we would like thank the Lord Jesus Christ, no? Nga ini sa iyang blessings kag sa iyang kayo kalawig na sang Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Diri sa DYBS. And the only sports, no? Section sang DYBS, no? Kagapasalamat kita nga syempre nga paagi sa DYBS, no? Ginagamit ni Lord nga instrumento. Syempre ang sports may ara man na chapter, no? Diri sa DYBS, no? And Engineer Jojo, kay Miss Leia, kay Miss Angel, no? Kay Sir Bonard or kay Coach Bonard, no, dira sa DYBS, kapasalamat kita sang ila padayon nga pagsuporta sa ini nga programa. Kag of course kamo mga abyan sa Facebook, sa radyo, no, sa mga nagapamati, sa mga pastors, pag siyempre sa mga avid listeners din naton every Sunday. And of course mga abyan, no, ako I'm very blessed nga pag-start sini, ari ako di kag nagsugod ng sambing assistant kag subong ari gyapon kapadayon, no. It started with Pastor Gary Visitacion with Coach Ranti Campunyon, and then after that with Coach Elmo Quiatson, no, and then of course napasa na sa aton ang trono sa subong, no. And of course hindi naton mapangindian, no, as long as para sa kaayuhan, no? Kaga, of course, para sa maayong balita. Kung halin kay Lord Jesus Christ through sports, padayon gikita, no? Sa pag-alagad, no? And I hope everything is settled now. And kapasalamat kita, no? Nga maka-worship, no? And of course, kapasalamat kita kay Lord. Kag gina-remind kita ni Lord nga let's continue to worship Him, let's continue to adore Him and fellowship with Him, no? So mo lang ginang inapangayo ni Lord, no, mga abyan, no? Kag of course na open ang communication kay Lord, no? So padayon kita sa pag-pray, sa pagpangadi, and of course ang Diyos na mian ginamamati sang inyong mga communication, no, kun ano man ina, no. Siyempre si Lord may ginpromisa sa aton nga He promise blessings, He promise solusyon sa aton nga mga concerns in life. Kag wala siya sang hindi manami nga tuyo sa aton, no? Kundi kaayuhan niya. So that is why let's continue to praise Him, let's continue to adore Him, and let's continue to trust Him, no? And in His time, no, ang iya timing, no, kasi sa kabudlay sang panahon subong, no, it's very hard this time na there's a war going on in the Middle East and everything is shooting up, no, especially diri sa Philippines ang atong gasolina, grabe gid. And I know everything is shooting up, no, especially the groceries, no, sa food gid, no, syempre ara gid atran, no, kasi syempre gina-transport ina. Kaga ang Pilipinas, yaga, depende pagyapon sa gasolina nga ginabakal natin, kagina ginakuha nato, no? So wala kita yaga produce ang oil. So that is why we are an oil dependent country. So amo na nga igo gid kita, no? And let's continue to pray for our government. Siyempre sa aton leader, sa aton nga mga senador dira, sa aton nga mga lawmakers dira, no? Let's pray. Let's continue to offer it to the Lord Jesus Christ, no? Kay ti si Lord na bahala ya magiya. Okay, ti si Lord mas dako, no? He owns everything. So kabalogi kita mga abyan, no? So wala kita control dira, no? So ang mga bagay nga hindi nato makontrolar, ihatag naton kay Lord kay nanamian na siya mamati. Kag nanamian na siya nga sa iya kita gadepender, no? So mga abyan, na before ta magpadayon, of course inapasalamat na pasalamatan naton ulit ang ini nga programa. Kag of course let's continue to greet ang aton nga mga favorite persons nagpadayon gid, no? Sa pagpamati diri sa Puso Tlakas Sports sa Pinas. Kag ma-start kita sa aton regional director sa Fellowship of Christian Athletes, si Miss Liza Mayo, no? Miss Liza mayong hapon, no? Coach Liza Mayo mayong hapon. Si Coach Liza dira nagapuyo sa Mansilingan, no? So again, Miss Liza, thank you for listening and for years of support, no? Especially diri sa Puso Tlakas Sports sa Pinas, no? And of course, ang mga pastors, no? Nga nagapamati sa ato si Pastor J.R. Ramos. Again, get well soon. Pastor Joe Ascalon. Siyempre, kapasalamat kita kay Pastor Joe man, no? Dira sa Ictus, no? Nga kanami isang ilada nga gina... Again, no? Nga ginapa... dako nga simbahan dira sa Buri, no? And of course, ginagreet ko ang taga DXKI Marbel South Cotabato listeners, no? So DXKI Marbel South Cotabato, madamo gid nga salamat, mayong hapon man sa inyo, kag salamat sa pagpamati, no? So ang Puso at Lakas, no? Labot pa niya sa South Cotabato, no? And well, of course, gina greet nato ang mga utod ta dira, no? Mga gapuyo, no, sa Marbel South Cotabato, no? Kag of course ang mga taga DXKI man ay mga utod nato, no? Even though wala pa kami ni kakitanay, pero ginapasalamatan ini sila nato, no, nga sila padayon gid sa pag air sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? And of course ginapasalamatan nato na ang aton nga mga brothers in Christ, no, dira sa City of Love, no, City of Iloilo. Of course, siyempre si Councilor Rudolph Ganzon, si Coach Jack Borlado sang CPU, si Pastor Ranti Campunyon, no, sang His Life Ministries. Siyempre, ginabi-abi naton dira ang taga Iloilo Scholastic Academy, no? I'm sure kapamati man dira ang aton nga mga utod, no, kang aton nga mga Board of Trustees, mga students, no, and of course mga faculty and staff, no, headed by siyempre aton director nga si Sir Peter Chan and Ma'am Debbie, no. Siyempre, no, agapasalamat kita sa ina nga school nga isa Chinese school, but agapasalamat kita nga sila gapati kay Lord Jesus Christ, no, umunang nami, no. So agapasalamat kita sa ina nga eskwelahan, no. Kaga of course, dra kita, no, ga-coach ako dira, I'm an active consultant in Iloilo Scholastic Academy. Kagang school nga ina is located, no, dira sa likod sang SM Mandoriao, no, sa Park Inn Hotel, no, sa Isa Road, no, Mandoriao, Iloilo City. And of course, ginaabi-abi nato ng aton dira amigo nga ka-coach man legend, no, siyempre hindi tagi na siya makalipatan, si Coach Butchi Guzman, no? Isa sa mga pinakamayong nga player sa iya Chimpo. Kag of course, isa sa mga pinakamayong nga coach nga ginataha kugid sa Iloilo, no? So every time mga agad niya si Coach Butchi sa akong pangapiya, gakitanay gi kami na, no? Ara kami gakitanay sa drop permit sa SM, no? Sa Sumart, no? And then we spend time together, we talk, and then we share each other's concern, and we share each other's ideas, no? And of course, siyempre si Coach Butchi, may ara man siya sang iyang ball club, no? So again, no, kung gusto niyo magpa-train, pa-train ka mo sa legend, no, dira kay Coach Butchi Guzman. And of course, siyempre, madamo kita dira amigo sa Aklan, si Dr. Val, no? Socro, no? Dira sa Aklan. And of course, si Tatay Bayani dira sa Iloilo, no? Siyempre, ato na, SBP na, no? And of course, headed by our ako na Maninoy, no? Nga si Sir Robert Uy, no? Ang atong dira nga supporter, no? Sir Robert, mayong hapon kung gapamati ikaw. And of course, sa NIR, no? Siyempre, ang mga Ison family dira sa Kawayan, ang mga Kiatson family sa Kawayan, mga Tabuhara family, no? Siyempre, mga relatives ini ni Budi Kisan, no? Aton amigo, nga gahampang-hampang ako dira sa una sang high school, no? Sa Kawayan. And of course, siyempre, ginaabi-abi nato ng mga taga Sipalay, no? Siyempre, si Coach Joel Padirog, ara dira sa Sipalay. Mga Sipalay nun, mayong hapon, kung nagapamati ka mo. And of course, pasalamat man kita, no? Si Coach Joel Padirog, ara dira sa Sipalay. And of course, si Ma'am Lalaine Crisostomo sa La Carlota. And siyempre, hindi naman pagkalimtan ng mga taga Talisay Knights sa Talisay City. Si Coach Vincent Sitier, kag si Coach Libert Lapore, no? Kag ang mga Barcelona family dira sa Escalante, mga amigo dira naton, kag ang mga Bilanghel family dira sa Sagay, no? Siyempre taga Sagay kami. And mga Lopez, no, dira sa San Carlos City, which is ang akon nga nanay nga side ara dira, no, kag mga Hofelenia. No? So maayong hapon if you're listening, no? And sa subong hapon, magasugod kita mga abya, no? Na there are top 3 mistakes, no, sa mga athletes kung may mga back-to-back games kita kung weekend, no? So as a young athlete, dapat ang back-to-back games as much as possible ginaiwasan na naton, because siyempre delikado gid, no? And especially ang ilang recovery kiti mga bata pa ini, no? So by next game, siyempre they're slower, more tired, and soreness is there. So makita na nimo, no, may ibang gambala na yang grabbing energy sa bata. O duha ka game, tatlo ka game ara, no. But you are pushing him or her to a, you know, to her limits or his limits nga hindi manami, no. Kay in at their young age, at their young body, dapat hindi sila tama ka-pressured gid, no. Especially mga back-to-back games, no. And I've witnessed that, no, sa isa na nakatilaw ako coach nga may mga players nga sa isa ka Saturday or sa ka Sunday, they have 3 games, no. Subod sila alas 7 sang aga, may ara ala una sang hapon, may ara pa alas 5 sang hapon, no. So hindi ko lang ma-imagine ko na, no, ang feeling sang bata, no. Kasi sa una kami, makapractice ang aga, then matulog pa na, may recovery. Pagkahapon, siyempre may mga shooting-shooting na lang na. So, normal, no? So, may hard and then may non-contact, no? So, tandaan natin nga hindi na normal ang back-to-back games, especially kung weekend, kay hindi na siya nami, no? So, dapat mga byan, no, halungan natin ang aton kabataan, kay ini, number one, aton ini mga anak, mga palangga ini natin. So we need to take care of them, no? We need to take care of their health. Kasi kung ge-exercise sila, kagahampang sila. Ginaswallow na sila sang pressure. Ginaswallow na sila nga magpanaog ang ilang nga immune system tungod nga grabe ang ila effort sa tunga sang court, no? Especially kung contact sport, especially kung kadako sang area of responsibilities, no, like soccer. Nubo sa kadako-dako sang field, no? So again, I cannot imagine nga may back-to-back games ang kabataan, no? Nga ang field lalaganon mo, no? So again, no, grabe gid na nga, no, nga it really takes toll, no, sa kabataan naton. And maluoy man kita. Of course, mga byan, so need gid, no, recovery. So ang mistake number one nga ginobra is doing nothing between games. Just sitting there, giving them phones, waiting for the next game. This is the biggest mistake nga ginaubra, no? Nga which is dapat nga in between games, kung sampo ni ara manggid, no, dapat you're giving them, you know, siyempre, ano ang para sa recovery nila, no? So, amo na siyang number one gate, no? Hindi iyang telepono. No? So, i-discuss na natong karon kung ano na siya. No? So, amo nang number one gate, nga, na, doing nothing between games, no? Nga, ma-cellphone lang sila, tapos ang ila uniform, ihalay lang nila, tapos ang sagwa, kung mahulat na naman sa next game. Next, mistake number two, waiting until they're sore to do something about it. No? So, kita nga mga ginikanan, or kung sino, umanda ang naka-assign nga magbantay, no? Or guardian, dapat hindi na ta maghulat nga mag-sore pa, magpalanakit pang lawas ang kabataan. Okay? So, waiting until they're sore to do something about it. So, samtang wala pa, let's prevent it. No? Sama na siya. Next, number three is, mistake number three is no recovery plan at all. No? So, after a long day sa kabataan, no? Ano ang recovery plan natin? Ano gid ba lang ila kanon? Ano gid ba lang ila imnon? Ano gid bala dayon ang ubrahon nga priority nga maka-recover ang bata kay tita ni wala ka kabalo nga sa Lunes may klase pa na, di ba? So they have class 5 days or 4 days a week. So aga pa na sila mabugtaw, no? So they will, okay, they will sleep early as much as possible. They will wake up earlier pagid, no? Kay tita siyempre kabalo kita nga maligo pa na, makaon pa, then they will go to school early. So, that's the training, no? So, tandaan na ito, no? Nga kabudlay gid sa kabataan, no? Especially nowadays with the technology. So, ang sleep is very, very crucial. Ang food is very, very crucial. Ang liquid intake is very, very crucial. No? Kaya tanan

Electrolytes. Okay. No? So, ato na sa himayon, no? Number one is water plus electrolytes. Nga, ah, why? For example, nangampang siya volleyball, no? Back-to-back games. Nga, ah, remember, if you're sweating, di ba, pait ang atong sweat. So, ang electrolytes, gagwa. So, if electrolytes are not there, siyempre, amo na siya ang next natin nga problema ng cramps. Okay? So, ang water, amo na siya ang replace ang fluid, pero ang electrolytes, kulang. Wala na siya electrolytes. So, that is why nga iban ang water, gina-combine ang electrolytes, nabutangan gin sa electrolytes, no? So, gabakal sila sa butika para agod nga mabutang ang electrolytes. So, ang ila tubig may electrolytes. That's number one. Kilalang gina. Okay, mga biyana, ha? Tandaan natin. And we are in a tropical country, mainit. No, mainit. Kaya nga itong venue usually diri sa probinsya, hindi aircon. So that's the dilemma nga ginakuha natin. Kahit grabe pagidang effort sa mga bata, kahit wala aircon mo, mainit. No? So dapat sila grabe gid ang pag-replace ang ilang water plus electrolytes. Next, number two, kilala nila light walk. No, 5 to 10 minutes nga lakat-lakat kay para agud nga maano nga mag-relax sila, nga magkalmado sila. Ang 5 to 10 minutes nga paglakat-lakat nami pagina if you have something in your ears that you can refocus, you can relax your mind, no, nga wala ka na may paminsaron nga hampang, and you can reset, no? So mamati ka music, sorry. You will listen to music and then you will be relaxed. You can breathe and your body will respond to it. No? Kung anong ginapinsa natin, ma-respond na yung lawas. Masunod ng lawas. So, amo na sa mga biyano. No? Next is, you need to stretch tight areas. So, sa pagina, no, mga biyano. No? So, you need to stretch the tight areas. So, ano na siya? For example, ang imo calf tight, ang imo hamstring tight, ang imong back tight, no? Ang imo ankle, no? So again, no, you need to stretch those thigh ni mo tight, no? Isa pa gina. Okay, you need to release it. Quads ni mo. All right. So kadamo, no? So again, you need to stretch. Okay, you need to stretch. Okay, you need to stretch. So, stretch those tight areas. So, tandaan na ito mga abyan, ha? Tatlo ito, ha? Number one is water with electrolytes. Number two, light walk, 5 to 10 minutes. And then, stretch tight areas. Now, after the last game, no? So, kung katatlo ka maghampang, kaapat, kalima, or kadua, okay, after the last game, alright, so number one, ang ubrahon nyo is, you need to eat within 30 to 60 minutes. Eat within 30 to 60 minutes. Why? Okay, para to replace ang nadula sa aton nga protein, to replace ang nadula sa aton nga electrolytes and water, and to replace ang energy nga nadula sa aton. So, amo na. So, we need protein, we need carbs, we need fluids, no? So, ang fluids na mo nang ginambal ko, ang water with electrolytes, no? So, coach question, ti ang juice, no? Liquid man na. Okay. All right. Liquid na siya, but let's make it clear, basing juice nyo, muna mga juice nga tamis, katama. So, sweet. So, hindi na siya nami. Ti coach, ang soda pwede, no? Because carbonated drinks, no? So, hindi siya manami sa athlete. Okay? Maging acidic siya. Okay? Ti coach, medyo asosyal kami. Ti ice coffee. mga bian, again, no? We cannot replace water, no? With ice coffee, with carbonated drinks, and with juices. Water is water. So again, kilala na natin. Plus electrolytes. Next, number two is we need to foam roll 5 to 10 minutes. So, ang foam rolling, need na siya more often, no? Kaya dako na siya nga bagay nga maka-release muscle sa mga bata. Kaya siyempre, grabe ang pressure.

pressure. So, tight ang ilang mga maskulo and they are tired. So, ang muscle need to recover. So, ang foam roll, para hindi sila matight, ang bilog nga lawas, they can foam roll. No? Dakugin nga bagay, no? And I've experienced that before kag dakugin nga bulig sa akon. So, that is why in University of St. La Salle and in Iloilo Scholastic Academy in Iloilo, sa akon team, gin-required ang foam roll. Foam roll is very, very important. So again, foam roll is very, very important. 5 to 10 minutes will do. Okay, actually 5 minutes lang yung sa akin. Alright? Next, number 3, they need a cold tub. 5 to 10 minutes if possible. So dapat, in my case, I've experienced that sa among men's basketball team last year. Again, a cold tub, no, with ice and water. 5 to 10 minutes sila nga ra dira. Dako-dako, ngin nga bagay. It will really help to recover muscles, especially soreness, and makaparelax sa kabataan. Okay? So, may tub sila, no? 5 to 10 minutes, no? Grabe, no? Na makarecover sila. Okay? So, dako-ngin nga bagay, no? Nga may recovery. Okay? So, again, ang cold plunge, no, nga may ice will really help you to recover gid, no, and especially to relax, no, maka-relax gid ang body and then maka-generate naman siya good energy, no, una siyang nami, no, ang cold water, no. So again, amo na sa subong, so dako gid nga bagay. All right, next mga abyan, tandaan nato, not after the weekend every time they play. No, tandaan naton nga kilanlan gid ang ini nga mga bagay. So hindi niya nga back to back game siya, bakol lang nga bakol sa ila, na kilanlan gid sila yang pampangon gid pirmi, no. So again, let's plan their weekends nga hindi taga weekend gid ya, because it's not normal nga ang ila weekends may mga amuna kadamo nga mga games, and these kids will suffer, no? They will really suffer. Okay? So, next is, the key priority is to lower injury risk. No? The key priorities. So, number one here is recovery modalities, no? So, recovery modalities is very, very important, no? Next is prehab exercises. No, so ang recovery modalities, ano ni siya? No, this is a question, no, ang recovery modalities, no. So again mga abyan, i-explain ni naton kung ano ni siya. Ano ang recovery modalities for athletes? Well, recovery modalities are techniques and practices used to accelerate physiological repair, decrease muscle soreness, and restore optimal performance. No, so kabalo kita sina, no. So gin mention ta na a while ago nga kun ano mga obrahon sa to, no. So amo tong mga ice bath, amo to ang foam roll, no. So amo na siya, no. So they range from foundational lifestyle habits to advanced physical therapies, no. So may ara ibang may mga physio gid. Okay, or mga physical therapist nga nagabuligid, no? Kay it's because nga kilalan gid sila maka-recover, no? So amo na siyang ginatawag nga mga isa sa mga foundational pillars nga most impactful sa mga kabataan. So iban, it's very, very expensive. So again, no? Amo na siya, no, ang mga need gid sa kabataan. So again, recovery modalities, no? And then, prehab exercises. So, ano ning prehab exercises, no? Kasi siyempre, since na-mention na, siyempre dapat kabalo kita kung ano na siya. So, what is a prehab exercises or workout? Okay? It's an exercise program designed to prepare your body to physical stress before injury or pain occur. Okay. So, nabatian niyo to mga abyan? An exercises program designed to prepare your body for physical stress before pain occurs, no?
So ano na siya mga ano ng mga exercises, no? So those are squats, no? Lunges, hinges, push, pull, twist, and gate. All right. So at least aware lang ka mo, no? So ang squat, ara gid perme, ang lunge, ara gid perme, ang hinge, ara gid perme, ang push and pull, twist and gate, no? Or ang gate is what we call the locomotion, no? The act of moving the body forward through space via walking, jogging, or running. Okay. So, amo na mga byan, dapat nyo gid mahibaloan. So again, recovery modalities, prehab exercises. Ang next is movement efficiency. So ano ni siya ang movement efficiency, man? Right, siyempre, dapat tama itindihan ang movement efficiency. Movement efficiency is the ability to perform physical tasks or exercises using the least amount of energy possible while maintaining optimal performance and minimizing injury risk. So, amo na siya mga bya, no? It is achieved through proper biomechanics, neuromuscular coordination, and ideal balance between muscle tension and relaxation. So, amo na siya mga byan, no? So, ano na sa mga biomechanics, no? Proper alignment and posture, no? To ensure forces are transferred correctly through the body without putting undue stress of specific joints. So, may biomechanics. Next is neuromuscular coordination, no? The brain's ability to activate muscles in the correct sequence allows fluid controlled motion rather than fighting against yourself. So, amo na siya. Next is mobility and flexibility. Having an adequate range of motion enables the body to move freely through fundamental patterns, you know, squatting, lunging, hinging, etc., etc., etc. Ayun. So, again, no? Movement efficiency. So, mga byan, ara na. Okay? Ara na ta sa tunga-tunga. Kaya dapat natin may tsindihan, no? Kaya remember, kung may mga atleta sa balay, need na nila. No? So, sa tanan yung mga atleta, no? So, next is athletic movement. No? So, anong athletic movement, no? Kaya siyempre, nga anigid para kung hindi sila ma-injured, no? An athletic movement refers to the foundational physical skills and motor patterns that allow the human body to generate force, absorb impact, and change directions efficiently. Mastery minimizes injury risk and maximizes performance across any sport or physical activity. Alright, so may mga movement pattern sila dapat, no? Ano ni ang mga movement pattern, no? So usually it's very fundamental, no? Fundamental movement patterns, no? So, ano na siya? Running, sprinting, shuffling, backpedaling, no? So it's locomotion, that's number one. Number two is hip hinge. Okay, bending at the hips while maintaining a flat back while which is essential for jumping and explosive power. Kilala na siya, hip hinge. Squats, push and pull, rotation and carry. Ayun. Amuna siya ang ginatawag na athletic movement. Ayun. So amuna siya mga abyan ang ginatawag natin nga athletic development, no? Kaya kilala na sang athlete natin. And then, ano ang ginatawag nga load monitoring? Kutsun na yung load monitoring, man. Ano yung mga load monitoring ni? Ha? Kahit di nga nag-ara na sa mga monitoring yung istoryanay. No, kahit tandaan natin mga abyan, if stress is there, okay, ang load management sa kabataan dapat may ara din. No, load monitoring is the process of measuring, tracking, and analyzing the physical or electrical demands placed on a system. It is widely used to prevent equipment failure, optimize energy efficiency, to ensure safety across various fields, no?
So again, load monitoring kilala na sa kabataan natin or load management. So gina-track, gina-measure, gina-analyze ang ilang physical capability sang mga athletes, no? So, amo na siyang mga key priorities to lower the injury risk. And lastly, no, ang pinakadako gin nga bagay is 8 hours of sleep, quality nutrition, and stress management, no? So, naka-indicate gidi. 8 hours of sleep. Hindi mga abyan nga 8 hours lang, pero ang quality of sleep, very poor kay gabugtaw ang bata. Hindi na siya pwede. So, dapat, it's really deep sleep, nga wala siya kauyat cellphone, wala siya kauyat anything, so kilalan siya magpahuway for 8 hours. Next, quality nutrition. So, ano na sa mga abyan ang quality nutrition na inawakal na coach man? Siyempre, they need protein para agad ang ilang maskulo maintain. They need carbohydrates para agad nga may energy sila. And they need water, no, para agad nga may liquid ang ilalawas, nga may kumbaga, bla, may oil ang ilalawas mga abyan, no, nga ang maskulo nila maka function properly, ang ilang mind maka function properly, maka pump oxygen sa insakto. And then, kilala nang electrolytes para mag-cramps ang ilang maskulo. Alright? And then, kilala nang sang stress management, no? So, ang stress management, kabalo naman kita ng kabataan naton. Eh, these are kids, no? Bata pa ni sila. So, again, may iba nga hindi kasarang sang stress nga too much gid nga ginahatag naton sa ila. So, halong kita, no? Kaya hindi na siya pwede. No, hindi na siya pwede nga pabayaan talaga ang kabataan ta kag makibot na ta ng aton kabataan hindi na kaagwanta kag mauntat sila sang sports, no? So again, hindi ginamanami. So tandaan naton nga ang ina nga bagay is halalungan, no, para sa kabataan. Okay? So again, no, mga abyan, no, let's continue to monitor our kids. Kahit kung hindi ta na sila pag-i-monitor, makaluluoy na sila kag maluoy man kita sa ila, no? So, as a head coach, you're probably no, puzzled, no, sa mga ina nga mga bagay. Kahit siyempre iba niya ginapabayaan na lang na ginikanan na yan nila. But lain gid if you are helping, if you are advising, if you are taking care of your kids because they will take care of you also inside the court, no? So again, kanami gid nga ang aton kabataan ginahalungan naton, gina take care sila naton, ginapalangga sila naton kay para good nga they can really perform, no? They can really perform inside the court, no? They can really love the sport, they can really feel nga they are syempre their love, no? For the love of the sport, for the love of the game. So, lain gid nga kung ang coach nila nagabulig man, no? Nga hindi man pwede nga isaligta lang sa ginikanan ini, no? So, again, mga byan, we will see each other diri sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? And of course, mga byan, don't forget that let's continue to serve the Lord Jesus Christ. Let's continue to worship Him. Let's continue to adore Him. Let's continue to bring, no, our family into His feet, no, nga mag-worship, no, namigin nga bilog ka mga pamilya ara, no, sa simbahan, no, and mas nami pagid kung may bitbit ikaw nga mga relatives mo, mga friends mo, laing gid nga kung gasimba ka mo nga damo ka mo, no, kay ti syempre nga gakalipay ang Diyos, no, kung may dala ikaw kay ti was nga magbaton sila kay Lord Jesus Christ. Okay? Kanami gid nga ang imo reward ara sa heaven. So amo na siya mga abyan. That is why nami gid if we continue to serve God, if we continue to again, no, hindi kita mahuya nga may Ginoo kita, no? Hindi kita mahuya nga
nga i-bash kita, hindi kita mahuya nga ikahuya man tas ang ibad, no, nga pa-Diyos nun, Diyos nun, no, hindi na yan. It's really for the love, no, sa kay Lord Jesus Christ, no. Kay ti si Lord gani, wala man gani gin ano, wala siya kunbaga bla, wala man siya kaluwas, no, sang pag tal-tal, no. So kita hindi man ta kaluwas dira, pero hindi kita mahadlo kay bayad na inatana ni Lord, kag si Lord tana ya ang bahala sa ila. So again, hindi ta mahadlo. Kag again, let's continue to serve God, no. Kaya lain gid na punara kita kay Lord, no. So sa subong hapon mga abyan, I leave you with this message: compete for

0: pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
1: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
2: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
3: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
4: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
5: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
6: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
7: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
11: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
12: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987, Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
13: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
12: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987, DYFR-FM, in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
13: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
1: Ang karakter ng isang tao ay napakahalaga. Ito ang nagdedetermina ng ating mga desisyon. Ito ang lalong nagpapalawig ng ating mga potensyal at ito rin ang tunay na susi sa tagumpay. Sabi nga, kahit mahusay ang isang tao pero pabaya sa karakter, babagsak siya sa dulo. Pero ang taong lumalago ang karakter kahit ang kakayahan niya ay payak ay sigurado namang may paglago pa sa buhay. Maraming paraan para lumago ang karakter ng isang tao. Pwedeng sa pag-aaral. Yun bang naiintindihan natin ang role ng karakter sa ating buhay? Nakikita natin ang epekto nito sa buhay at lipunan. Nalalaman natin ang mga paraan para ito'y palaguin. Maaari ring lumago ang karakter sa pamamagitan ng ibang tao na siyang nangangalaga sa atin. Maaring mentor, accountability partner, tunay na kaibigan, at iba pa na siyang may lakas ng loob na kumprontahin tayo kung kinakailangan o kaya naman ay i-encourage tayo kapag kami pinagdadaanan. Ang isa pang nakapagpapalago ng karakter ay ang mga pinagdadaanan. Ang kabiguan at krisis ay hindi welcome sa buhay natin. Pero kahit ayaw natin sa mga ito ay dumarating din naman. Pero itong mahalagang pag-isipan. Hindi mo gusto pero dahil nandyan na rin naman, matuto ka na mula sa mga ito. Ang krisis at karakter kasi ay halos laging magkasama. Sa mga pagkakataon na may krisis, ang karakter ay nalalantad. Hindi rin maikakaila na ang tamang karakter ang makapagsasabi kung sino ang magiging tunay na matagumpay sa gitna ng krisis. Kung nakaranas ka na ng krisis sa buhay, alam mo na bahagi sa hirap sa pagharap nito ay ang pagsusumikap na intindihin kung bakit nangyari ito. Meron kasing mga krisis na alam mong dadanasin mo dahil alam mo na hindi ka namuhay ng tama. Pero batid natin na meron ding krisis na dumarating sa kabila ng pamumuhay ng tama. Alam mo, ang Bible ay may ibang perspektibo sa krisis. Ang sabi ng Roma 5:4, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao at kung mabuti ang ating pagkatao ay may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ilang bagay ang mahalagang matutunan. Una, ang krisis ay maaaring maging instrumento ng Diyos sa pagpapalago sa atin. May mga pagkakataon na mas lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos at natututunan nating mabuti ang mga mahalagang aral ng buhay sa gitna ng krisis. Pangalawa, ang krisis ay pagkakataon upang ma-evaluate natin ang ating sarili. Nakikita natin sa pamamagitan ng ating mga krisis ang mga bagay na kailangan nating i-improve at nagiging hamon ito na harapin ang mas mainamang buhay. Pangatlo, ang krisis ay pagkakataon para magkaroon tayo ng sariwang karanasan mula sa Diyos.

Ginkalipay naman ni City Accountant Ryan Manasi de Liomes ang pagpanguna. Sang syudad. Nga nagrepresentar kay City Mayor Erlinda Araquil. K.I. Balita!

Nagpatigayon sang tree growing activity ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO Tupi sa pagbuligay sang barangay local government unit sang poblasyon isip kabahin sang selebrasyon sang Brigada Eskwela 2026. Gin pasalamatan sang MENRO Tupi ang administrasyon sang Santos Hill Elementary School nga nahamtang sa Purokdos Barangay Poblasyon bangod sa ila kooperasyon sa malampuson nga pagpatuman sang aktibidad nga nagatinguha nga mapabakod ang pag-amlig sa kinaiyahan kag pagpauswag para sa mas berde nga buwas damlag para sa komunidad.

lakip sa aktibidad ang pagtanom sa mga kahoy. Pagbutang sa Solid Waste Management Section sa Menro Tupi. Sang mga information kag awareness signage sa sulod sang eskwelahan. Agod, maauhag ang mga estudyante magtutudlo kag mga bisita nga magpraktis ang husto nga pagdumala sa basura.

0: nakabaton ang 50 ka-individual nga may kabudlayan sa
1: pag-line, pantalan at iba pang pasilidad.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pag-oorganisa ng libo-libong tupad worker.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay, ito po si Dennis Campanier.
3: Magandang hapon po mga kaagapay, ako po si Tricia Denise Campanier. Ngayon nga po ay June 3, 2026. Ang bilis. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa nga po sa hapong ito ay ramdam na ramdam nyo po na napakabuti ng Panginoon.
1: Yes.
3: Nananatili siyang tapat sa kanyang mga pangako.
2: Ay, totoo yan. Kaya magandang habit na magbasa po tayo ng Bible nang meron po tayong panghawakan na promise ni God. Salamat at ang Panginoon po natin ay hindi tumatalikod sa kanyang mga pangako. Matanong ko lang mga kaagapay, saan po ba kayo nakikinig ngayon?
1: Yes, saan po ba?
2: Sa ibang bansa po ba o dito rin sa Pilipinas? May mga nare-receive kami pagbati nagsasabing they're listening abroad. God bless po sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig sa atin.
1: Yes, enjoy God's blessings. Saan man po kayo nakikinig ngayon? At nais kong i-share itong Psalm 33:12 sa Tagalog. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Yan nga ang pinangahawakan natin bilang mga Pilipinong mananampalataya.
2: God bless our nation.
1: Yes,
2: thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
2: Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo at sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 Duway FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: At ito, nais kong basahin ang ilang mga messages na ipinadala nyo sa amin. Mga kaagapay, mula kay Neneth Cristobal, ang sabi niya, happy birthday sa aking anak na si Cyril Grace Cristobal sa Saturday, June 6. At happy birthday din kay Jean Rojas, yesterday, June 2. 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Cyril and Jean! God bless you po!
1: God bless you po! At nais din nating batiin ang ating kasamang broadcaster dito sa DZAS, si Ate Marie De Jesus.
2: Hello, Ate Marie!
1: Hello, Ate Marie! At mula naman kay RD Alistair Abante, ang sabi niya, ang ganda ng Yahweh Elohim na inawit ni Kathy Go Umali, naging paborito kaya ng concert ng Papuri 40th anniversary. At pwedeng pa-request ng any classic Papuri song composed by the pastors. Yes, RD, ipi-play namin
2: yes.
1: Mamaya yan. Mm-hmm. At mula naman kay Emmy Agustin Bugarin, ang sabi niya, watching here in Isabela. Si Jessica Jeng from Tarlac City naman. At si Len Agdon Reyes, nakikinig habang nagluluto sa Palayan, Nueva Ecija.
2: Happy, yes, listening, happy po. Listening po!
5: Happy listening po!
2: Ito po ang mga nakikinig din sa atin. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Epifanio Salvador, Jeff T. Dizon, Petronia S. Barreno, Jose Verueco, Precious Ablazo, Rosalinda Ohana Manzano, Orlando and James Christian Ambagan, Perlita Hinahon, Takneng Novello, at kay Guy Santos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello po!
5: Hello po sa inyo.
3: Thank you for your messages, mga kaagapay. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na talagang malapit sa aming mga puso. Maririnig po natin ang kapapuri nating si Jonathan Manalo na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri mamaya. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Pero konting throwback po muna tayo sa ngayon sa pakikinig ng mga classic papuri songs na ito. Simulan natin sa requested song ni R.D. Alistair Abante, Ang Si Kristo Ay Sapat Sa Akin, mula sa Papuri 7 na sinulat ni Pastor Philip Taroha at inawit din niya kasama sina Jim San Juan at Ali Castillo, at susundan ng Panalangin Ko na sinulat ni Andre Dionisio, inawit ni Tricia Amper Jimenez, ang Kahit Minsan na mula sa Song In Your Heart album na inawit ni Terry Javier, sinulat ni Gary Granada, at ang awiting Mangag Ibigan Tayo mula sa Papuri Choral Collection, inawit ng Papuri Singers, sinulat ni George Guerrero at ni Robert Sebastian. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: listeners, pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging parte na ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong paboritong Papuri song. Nang amin rin pong mabasa at ma-play na rin yung paborito nyong song na yan. Aantayin po namin ng maitampok dito sa Papuri program.
1: Maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento, mga kagapay.
0: Thank you!
1: Itatampok po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad ng nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga kapapuri. Dalawang Wednesdays nga po natin siya makakasama dito at yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Jonathan Manalo. Narito po ang kanyang kwento.
2: Hello mga kaagapay! Ako ang inyong kapapuri, Jonathan Manalo. Nakikigalak ako sa 78th anniversary ng FEBC Philippines. Sa darating na Sabado ay ating ngayon pagdiriwang ng sama-sama ang milestone na ito. Isang blessing na maging bahagi ng FEBC Ministry through its music arm, ang Papuri. Nagsimula ako makasama sa Papuri Music Ministry noong ako'y nasa elementary pa lamang. Si Ate Sherman, si Kuya Dennis ay mga college na noong mga panahong yon. Kami naman ni Charity, ang bunso sa pamilya, ay parehong elementary students pa lang. Papuri Music po ang aking pundasyon bilang singer, songwriter, at music producer. Mga kaagapay, hindi ko makakalimutan ang unang song na na-compose ko na pumasa sa Songwriting Festival para sa 7th Salmo na nilaunch noong 1995. Ang title nun ay Aming Panginoon. That same year, nakasama sa Pamaskong Papuri album ang komposisyon namin uli ni Charity, pinamagatang Umawit ng Maligayang Pasko. Nakakatuwa na nasundan niya ng mga songs pa na maging masunurin the following year para sa Pambatang Papuri 6. Napakaraming Papuri songs na gustong gusto ko mula pagkabata. Isa na dyan yung pinakamamahal kong bayan sa Papuri 13 noong 1992. Kaya nagpaalam ako sa composer nitong song kay Kuya Sock Villanueva kung maaaring gawan ko ng sariling version itong pinakamamahal kong bayan at binigyan niya naman ako ng pagkakataon para makapag-record ng version ko nitong awit na to na sobrang nakapag-minister sa akin at alam kong makakapag-minister sa maraming mga Pilipino, mga Kristiyano sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Nakakatuwa na yung version ko ng pinakamamahal kong bayan na nabigyan ng parangal sa 42nd Catholic Mass Media Awards bilang Best Secular Song. Ngayong nagdiriwang tayo ng FEBC Anniversary, isa sa mga unforgettable songs na nakasama ako ay ang Magkaugnay Tayo, ang theme song ng FEBC 65th Anniversary Album niya na isa panulat ni Kuya Dan Androcura at akin naman pong nilapatan ng musika at akin din pong inawit. Magkaugnay tayo sa bawat isa. Isa pa rin po yan sa mga pinakapaboritong inawit ko para sa FEBC. Napakarami ko pa pong kwento pero i-reserve ko na po para sa next Wednesday para magkasama po tayong muli ni na Kuya Dennis, Ate Charmaine at Trisha Denise. Tunay nga, sa Diyos ang Papuri.
1: Si Jonathan nga po ang isa sa mga patotoo kung gaano ka-faithful ang Diyos. Ako po ay saksi kung gaano lumago ang salita ng Diyos na natanim sa kanyang puso at nagbunga ng mga musikang kanyang inialay sa Panginoon hanggang sa ngayon. Kaya ito po, pakinggan na natin ang mga awiting na banggit ni Jonathan.
0: Simulan po natin sa Aming Panginoon mula sa 7th Salmo, inawit ng Papuri Singers na susundan ng maging masunurin mula sa Pambata Papuri 6, inawit ni Jello Gison at ni Camille Lucero. At ang pinakamamahal kong bayan ay kasama rin po sa playlist inawit ni Jonathan Manalo, sinulat ni Sock Villanueva at ang song na Magkaugnay Tayo mula sa FEBC 65th Anniversary Album, inawit ni Jonathan Manalo na sinulat din niya, kasama si Dan Androcura. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po'y patuloy na nakikinig. Dito po yan sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier. At kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday mga kaagapay!
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Yes, saan po ba kayo nakikinig mga kaagapay? Ito, batiin natin ang mga kaagapay na nakikinig ngayon mula sa iba't ibang lugar. Sina Jojo and Marcel Simbulan from Antipolo, Reynaldo and Liza from Cabiao, Nueva Ecija, na nagsabing blessed po kami mag-asawa at palagi nakikinig sa inyo every Wednesday. At mula naman sa Cavite, sina Pastor Rolando and Mrs. Ligaya Tined. Ganon din ang aking kaibigang si Alex Tined. Belated happy birthday sa'yo. At kay Edel na wife niya at sa kanilang daughters. Happy listening!
5: Si Freddy S. Hota naman ang sabi, there is always hope and everything is possible in God's name. Blessed Wednesday, Kampanyer Manalo family. Sa Diyos ang papuri. Happy listeners po kami. At si Nitz Clamor naman ang sabi, wishing you continued blessings and success, Kampanyer family. Thank you sa mga makalangit na awitin. Thank you, Freddy.
1: Thank you. Happy listening po.
5: Happy listening. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga puso at pangungunahan tayo sa panalangin ni Jonathan Manalo.
6: Mga kaagapay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa inyong katapatan sa 78 taon ng ministeryo ng FEBC Philippines. Salamat po sa papuri na music arm ng ministry na ito. Patuloy po kayong maluwalhati sa bawat titik at bawat nota ng mga awiting papuri. Pagpalain niyo po ang mga taong inyong kasangkapan upang lumikha ng marami pang awit upang patuloy na maipahayag ang inyong mabuting balita saan mang panig ng mundo. Maging encouragement at inspiration ito sa mga kaagapay naming tagapakinig. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
5: Salamat sa iyong panalangin, Jonathan. At maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. Pero pansamantala lang po tayo magpapaalam kay Jonathan kasi babalik po siya next Wednesday dito sa programa para ituloy ang kanyang kwentong papuri. God bless you,
1: Jo! God bless you!
3: God bless you po! Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa tatlong awitin mula sa Papuri 23. Ang Babalikan Mo Ako, sinulat ni Pastor Laverne Ducut at inawit ng Solution Worship. Ang Kapayapaan Mo na sinulat ni Paul Armisen, inawit ni Dina Armisen, at ang Manalig na sinulat ni Camille at ni Lee Simon Brown, inawit ng Victory Worship. Kasama rin po sa line-up ang Umasa Ka mula sa FEBC 70th Anniversary Album, sinulat ni Sok Villanueva at ni Olive Robles, inawit ni na Dennis at Charmaine Campanier. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Andito rin po si Trisha Denise Campanier.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. At sa pagkakataong ito, nais namin pasalamatan ang ating mga nakagapay sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante. Maraming salamat, Kayla.
2: Thank you po.
3: Sa mga production technicians na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Salamat po sa inyo.
2: Thank you.
3: At sa ating broadcast engineer na si JV Tabua. Thank you po.
2: Thank you. Maraming
4: salamat po.
3: Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Maraming salamat.
2: Thank you.
4: Thank you po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Jonathan Manalo na muli natin makakasama next Wednesday. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, maaari nyo pong ipadala yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang mga kwento. At mga kaagapay, magkita-kita po tayo ha sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines.
1: Yes, join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara. At syempre, makakasama niyo po kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo kaagapay, kaya see you there!
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 33 verse 12. Sa Tagalog, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Tanggapin nga po natin ang pangakong yan ng Diyos para sa ating bayang Pilipinas. Pakinggan natin ang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon mula sa Papuri 24. Ito po ay sinulat ni Pastor Bong Hermosa at inawit ng Papuri Singers. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: Papuri,
1: nagtatanghal ng original Filipino Christian music.
0: Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
2: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa muli na namang pagkakataon.

taon na kanya pong pinagkaloob upang tayo ay magkasama-sama at eto, mag-aral ng kanyang salita. Salamat po sa ating mga partner radio stations, Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa mga online platforms po natin na binibigyang katiyakan na tayo po ay masubaybayan din sa pamamagitan po ng internet. Kaya kung sakali ho na mahina yung signal ng radyo pero malakas ang internet, pwede pa rin sumubaybay. O kaya naman kung sakali pong gusto nyong balikan ang mga previous episodes up to 1 month, pwede nyo pong puntahan sa mga Facebook pages po ng kanikanyang mga stasyon. Sa ating pag-aaral ay patuloy nating pag-uusapan ang tungkol po sa relasyon at ministeryo. Napaka-importante po na makita natin na ang relationship ay isang mahalagang sangkap ng ministeryo. We minister to people, we are ministered to by other people, and at the same time, we minister with other people. Di ho ba? Tayo po'y naglilingkod sa tao, pinaglilingkuran din ang ating kapwa, at tayo po'y naglilingkod kasama din naman ang ibang tao. So basta merong ibang involved, ang ibig sabihin, meron po tayong relationship dahil yan naman talaga ang calling natin. Kaya pag tiningnan po natin, halimbawa sa 1 Corinthians 12, very familiar passage po sa atin ito, mapapansin nyo po na dito po sa 1 Corinthians 12, dinescribe po ang iglesia bilang isang katawan. At ang sabi ho rito sa verse 4 at mga sumusunod, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. So dito po sa 1 Corinthians 12, ay binigyang linaw sa atin na meron tayong unique na samahan. Tayo po ay isang iglesia, pinagsama-sama sa iisang katawan. At ang description sa 1 Corinthians 12, parang katawang pisikal, di ho ba? Ang katawang pisikal, obviously, iba-iba ho ang mga parte. Pero lahat po yan ay parte ng iisang katawan. Iba-iba ho ng parte, pero dinisenyo para magampanan ang kinakailangang gampanan. Kaya nga ang reminder sa atin sa passage po na aking ibinahagi ay iba-iba ho ang ating kaloob kung paanong sa isang physical na katawan ay iba-iba rin ho ang mga bahagi. Pero mahalagang tandaan na bagamat iisa po ang katawan, iisa po ang espiritu na nagkakaloob ng lahat ng ito, pagdating sa klase ng kaloob, magkakaiba. So usually, ang iniisip ng iba, hindi ba't yung kaibahan ng ating mga kakayahan, kaloob, ay pwedeng pagmulan ng mga conflict at saka mga samaan ng loob o sabihin na nating hindi pagkakasundo? Well, actually, totoo po yan. Pag binasa nyo nga yung konteksto ng 1 Corinthians o ng Corinthians, ay makikita nyo po na talagang nag-struggle sila kasi iba-ibang klase ng tao eh. Hindi ho ba? Merong mayaman, merong mahirap, merong aral, merong hindi, merong pong Hudyo, merong Hentil, merong malago sa pananampalataya, merong hindi malago sa pananampalataya. Ngayon, binuklod tayo sa iisang katawan, iisang espiritu. Pero ang reminder nga po sa atin dito, ang totoo niyan, bagamat binuklod na tayo, meron pa rin tayong differences. At yung differences na po na iyon, may kinalaman doon po sa kaibahan ng ating spiritual gifts. Intentionally, ginawa pong ganoon. Kaya po ginawang ganoon dahil ang layunin ng Panginoon ay makapagministeryo tayo sa isa-isa. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman talaga gagawin ang mahalaga lang eh. Importante yung mission natin, syempre. Pero tandaan po natin na hindi naman hinihiwalay yung relationship natin sa isa't isa sa mission na pinagkatiwala ng Panginoon. So ang ibig sabihin yan, mga kapatid,
kinakailangan nating isaalang-alang yung ugnayan sa isa't isa. Kaya nga, di ba, iisa po ang Espiritu na nasa atin, yung Holy Spirit nung siya po ay nanahan sa atin, kasabay ng kanyang pananahan ay ang pagbibigay po ng bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At nandyan din po yung tinatawag nating spiritual gifts. So, kung kagaya ng nangyari dito sa Corinto, kung ipipilit ho natin na gamitin ang spiritual gifts o yung kakayahan na hindi po natin ginagamit yung o hindi nakikita sa atin o hindi tayo lumalago doon sa bunga ng Espiritu, ay magkakaroon po ng problema. Alam nyo, yan exactly ang nangyari dito po sa aklat ng Corinto. Tingnan nyo, ha, sabi ho niya rito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Bakit daw po? Ito po ang sagot dyan. Laktaw tayo, tingnan natin yung verse 3. For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? So, makikita po natin dito, yung relationship was basically sacrificed, na isakripisyo yung ugnayan sa isa't isa sa ngalan po ng paglilingkod. Ang naging epekto, nako, magugulat ho kayo. Kung akala nyo sa panahon lang natin uso to, eh noon pa ho uso ito at problema na ho ito. Sabi ng verse 4, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Tingnan nyo po yon. Ang naging sentro ay yung mga personalidad. Ang naging tuon ay yung pong mga personalidad, hindi na po yung Panginoon. Alam nyo, talagang temptation yan sa bawat gawain na para bang maging personality-oriented. We focus on the human personalities at nakakalimutan natin kung sino ba talaga ang source at para kanino ba ang ating paglilingkod. Kasi minsan, di ba, parang ang nangyayari ngayon kahit sa mga tagapangaral pa-trending na lang no? Yung we follow one, we don't follow one. We compare, sabihin natin superior ito. Ganun ba talaga? Ang sabi nga ni Apostle Paul, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, tingnan nyo ha, aren't you acting just like people of the world? O paano niya ngayon sinolusyonan ito? Ito po ang makikita natin. Ang sabi ni Apostle Paul, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Ayan, ito po. Pinaliwanag ngayon ni Pablo. Teka lang, bago kayo magtalo-talo. Actually, kung tutuusin, kumbaga sa panahon natin ngayon, ite-take leverage na ito ng iba para makuha yung pagpanig ng mga ibang tagasunod. Pero si Pablo po, hindi niya, dinifuse niya po ito. Hindi niya pinahintulutan na sa kanya matuon. Hindi po siya natuwa na siya ay kinukumpara kay Apollos at hindi rin po siya na insecure dahil ikinukumpara siya kay Apollos. Di ba? Minsan ho kasi parang ganun, ano? Pag nakakakita tayo nung nagiging matagumpay sa paglilingkod, ginagawa natin ng mga ng kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanila. Ang totoo po nun, hindi naman yung tao mismong tinutukoy ang may problema, kundi yung attitude ng mga sumusunod. Kaya ang sabi ni Pablo, teka lang, kami ay pinagkatiwalaan lang ng responsibilidad. Okay? Each of us did the work the Lord gave us. Sila po ay nagsusumikap na maging tapat sa responsibilidad na sa kanila'y iniatang at pinagkatiwala.
So, walang dahilan at hindi marapat na sila po ay pagkumparahin. Bakit? Dahil una, hindi naman sila naglilingkod para magpagalingan eh. Kung sila po ay mahusay, it is because the Lord wants them to be faithful. At hindi po yan pahusayan alang-alang sa maungusan o maunahan o mahigitan ng iba. It is not for that purpose. Tingnan niyo pa ang isa pang dahilan. Sabi niya sa verse 6, I planted the seed in your hearts and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Ang bigat nito, no? Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, magkaiba kami ng kaloob kung paano ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi, di po ba? Merong kamay, may paa, may bibig. Eh ano ho bang ipagkukumpara natin at sasabihin natin yung paa mas magaling sa kamay, yung kamay mas magaling sa bibig, di ho ba? Nai-imagine niyo ba yon na pagka kayo po ay tumitingin sa inyong katawan, ay sasabihin niyo na yung kamay mas magaling kaysa sa paa? Of course, hindi natin sasabihin yon. Bakit po? Because we understand na ang bawat isang parte ay dinisenyo for a specific purpose, di po ba? Kailangan nilang isa't isa. At isa pang bagay na kanyang ginamit na pagpapasubali sa maling kaisipan, ang sabi ho niya, it was God who made it grow. Ultimately, ang Panginoon po ang siyang nagpapalago ng lahat. Kaya nga sabi niya doon sa verse 7, it is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed grow. Mali po na tayo ay tumingin sa tao at yung tao ang maging dahilan at basihan ng ating paglilingkod o pagpapatuloy o maging sa ating pagdalo. Hindi po. By doing that, we are displaying immaturity. By doing that, we are disabling the church. Pinahihina natin ang iglesia. Huwag niyo pong akalain na pag nagganyan tayong mentality, yung tinatawag na bandwagon mentality, akala niyo ho ba napapalakas natin ang iglesia? Ang totoo, hindi. Pag nakakita ka ng mga mananampalataya na yung bang pa-trending-trending lang, ano, dito may sikat, dito may bago, lipat tayo doon, punta tayo dito. Alam niyo po, it's not only unhealthy para sa isang mananampalataya. Bakit unhealthy? Kasi masyadong consumption-oriented. Ano yung aking mapapala sa halip na maging contributor? Yan po ang isang problem. Pangalawa, yung epekto sa body of Christ. Opo, imagine you belong to a particular church. Ginagamit ka ng Panginoon doon. Kailangan ka doon. Tapos ang mangyayari sa'yo, mamayang nandito ka sa kabila, mamayang nandun ka sa kabila. Can you imagine how it affects yung kalusugan ng iglesia na inaalisan mo at pinupuntahan mo? Di ho ba? Eh, siyempre naapektuhan yon. The people who serve, the people that you leave behind. And then, for what? Minsan, pagdating sa kabilang ministeryo, sa kabila, ginagamit na. Pagdating dun sa kabila, ay muli, babalik na naman sa pagiging spectator. Di ho ba? Because we want to be identified with people, with brands of churches, with names of churches. Ang reality po, sinasabi ni Pablo, hindi yan ang importante. What's important is that God makes the seed grow. So the one who plants and the one who waters work together for the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work. Yan po ang sinabi ni Pablo sa verse 8. Kaya nga ang focus natin is how can we be faithful? Yan po ang hamon. Yan talaga ang hamon. Kasi po ang totoo niyan, huwag niyong akalain na because you follow a certain personality, may plus factor ka pagdating sa harapan ng Diyos. Because you belong to a certain church, sa tingin mo, you can serve God better. Aba, hindi po. Ang sukatan ng Panginoon is faithfulness. Faithfulness, mga kapatid. Minsan nakakalimutan natin yan.
you can serve unnoticed sa isang maliit at hindi kilalang lugar o iglesia, and still, God can say to you, well done, good and faithful servant. Pwede ho tayo maglingkod ng tapat sa mga lugar na hindi tayo napapansin, hindi nakikita, pero rest assured na ang Panginoon nalalaman ang ating ginagawa. Kaya yun po, yun ang ating tuon eh. Hindi naman natin sinasabi mali po na maging kabilang ka sa isang malaking iglesia. Wala naman pong ganong kaisipan. Pero ang gusto po nating linawin, mga kapatid, ang isipin natin is we are not just consumers, we should be contributors. Ang sukatan ay faithfulness, not popularity. At malaking reminder po sa atin yan, sapagkat paminsan, nakakaligtaan natin ang bagay na yan. Kaya nga si Apostol Pablo, kinlarify niya, hindi siya natutuwa na merong mga siya ang tinitingnan at tinatanghal. Hindi po siya natutuwa na may mga followers siya. Actually, what he did was to point them to Jesus, ang Panginoon, ang siyang source ng lahat ng ito. Ang Panginoon ang siyang dapat maluwalhati sa lahat ng ito. Sabi pa niya dun sa 1 Corinthians 3 verse 9, "For we are both God's workers and you are God's field, you are God's building." In other words, ang sinasabi ni Pablo, hindi kami may-ari sa inyo. Naglilingkod lang din kami. Pag-aari kayo ng Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. So, pag nakakita ho tayo ng mananampalatayang mahusay na ginagamit ng Panginoon, well, praise the Lord for that, di ho ba? Hindi natin dapat siraan, kutsain, o kaya naman ay para bang ang nangyari, we focus on that personality and we forget about the Lord. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Siya ang ating itanghal, luwalhatiin, ipagpasalamat natin ang buhay ng mga kapatid na nagpapagamit sa Panginoon. Yun po ang marapat na maging attitude natin, mga kapatid. At hindi po yung parang pagalingan, pahusayan, and yung mga churches na dapat nga sanay nagsasama-sama sa paglilingkod, hindi ba? E minsan ang nangyayari po, ginagawa nating magkakakompetensya eh. Ang hirap, ano? Parang ang nangyari tuloy, sa halip na maging partners in the ministry, ang nangyayari po ay para bang

0: God to another ministry. Hindi rin ho tama yung basta lang tayong lilipat, aalis, or divisive mindset. Or if ever lilipat, ay mag-iiwan pa ng kasiraan ng ating aalisan. Can you imagine the blow to the church? Dahil ang iglesyang yan, minahal ng Panginoon, tinatag ng Panginoon, tapos ay pahihinain, sisiraan, di po ba? Hindi mga tamang attitude po ito, and that has to change. Kasi po, sa totoo lang, babalik tayo dun sa topic natin, hindi lang naman tayo tinawag to focus on what to do. Maybe the difficult situation you are in right now is God's way of molding you to become the person that God wants you to be. Maybe that is God's way of shaping you into the person that He wants you to be. So kung tayo po ay aalis sa sitwasyong humuhubog sa ating pagkatao, we are delaying the process, or maybe we are missing out on the process. Hindi tayo magmamature. Minsan nakakalungkot kasi yung ibang akala, their maturity is measured by where they go to. Hindi po. Hindi yung consumption, yung pong ating fruitfulness. Di ba? Naalala nyo yung parable of the sower? Iba-iba yung nabagsakan, merong nagalak, merong proud na proud, merong excited. Pero ultimately, sino yung kinalugdan? Hindi ba yung namunga ng sagana? So hindi lang po yung nadidinig, kundi yung pamumunga. And sometimes, meron tayong nadinig, pero you cannot bear fruit where God has placed you or where you are, maybe. Kasi po, ang nagiging problem is there's no room for fruit bearing, di ho ba? Kaya kailangan nating isipin, how will my presence or absence affect the health of the church? Ang iglesia po ay tinawag sa layunin ng Panginoon. Bawat isa sa atin may bahagi. We can either contribute to the health of the church or perhaps napapahina natin ang kalusugan ng iglesia. May we be faithful in pursuing God's will. At nawa po, pag-isipan nating maigi how we can serve the Lord better, how we can glorify Him. So nawa mga kapatid, yung ating pagtatalakay na ito ay maging hamon. At paalala, kung merong mga challenges sa ating mga kinabibilangang iglesia, parte po yan ng Christian life. You are a work in progress. I am a work in progress. The people that we serve are works in progress. The people that we serve with are works in progress. And the people who minister to us are also works in progress. Normal po yun. Parte ng paglago. Pero ang mahalaga po ay maging tama ang pananaw at pagtugon natin sa mga hamong dumarating sa ating buhay pagdating sa ating paglilingkod. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon.

dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akong mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akong personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akong pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, "Those who receive Jesus are given the right to become children of God." Welcome to God's family. You are now God's child.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: May mga pagkakataon sa karanasan ng karamihan sa mga Kristiyano ng isang matinding pagsubok ang dumarating sa kanila. May mga Kristiyano naman na dumadaan sa kanilang buhay ay palaging nariyan ang magandang sikat ng araw. Sila ay nasa tabi ng tahimik na daloy ng tubig at sagana ang kanilang mga pangangailangan. Pero karamihan sa atin talagang dumadaan sa panahon ng pagsubok at pagsusuri. At ang ilan sa atin ay dumadaan sa mga panahon ito ng matindi, mabigat na pagsusuri at pagsubok hanggang sa maisip natin na iniwan na tayo ng Diyos. Hindi lang na ang mga bagay na ito ay mahirap at mabigat, pero baka masabi nga po natin, God has forsaken me. Iniwan na tayo ng Diyos. Pero meron tayong tagapagligtas na binitiwan din ang mga salitang ito. In Mark chapter 15, verse 34, "Why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan?" Ngayon, ang mga salitang ito na binitawan ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan nating bigyang kahulugan ng may malalim at maingat na pag-unawa dahil si Jesus ay nagdurusa bunga ito ng ating mga kasalanan. Ngunit alam niya kung ano ang pakiramdam ng iniwan ng Diyos. Isa ito siguro sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng aklat ng mga awit. Ito'y nasa gitna mismo ng ating mga Biblia. Mayroon isang aklat ng mga awit at ang mga anak ng Diyos ay nilikha upang umawit. At ano ang kinakanta nila kapag sila ay malungkot? At ang sagot ay maawit sila ng mga salita ng Diyos. Maawit sila ng mga awit. At ang mga awit ay makatotohanan. Hindi sila nagtatago ng katotohanan. May mga pagkakataon nga sa mga awit na nagagalit, nabibigo at nalulumbay at nawawalan ng pag-asa at pakiramdam mo ay iniwan ka na ng Diyos. At ang katotohanan or ang theological truth ay hindi kailanman iniiwan at pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kahit na hindi natin siya makita at maramdaman at malaman na nandyan lamang siya. Nandyan siya sa iyong tabi. At dapat tayong manatili sa isang matibay na paniniwala sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos higit sa lahat. Alalahanin natin ang istorya ng prodigal son. Ang anak ang umalis at napalayo sa kanyang ama. Ngunit ang ama ay patuloy na maghihintay na bumalik ang kanyang anak upang ito'y hagkan, yakapin at i-celebrate ang kanyang pagbabalik. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Hindi tayo sang-ayon sa katuruan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sapagkat ipinahayag ng Biblia na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at hindi sa pamamagitan ng anumang mga mabubuting gawa katulad nga ng bautismo sa tubig. Ayon sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Malinaw dito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Subalit may mga talata sa Biblia na pinangangalandakan ng mga nagtuturo ng baptismal regeneration o kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Ito raw ang kanilang mga patunay na kailangan ang bautismo sa tubig para maligtas, maliban pa sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Isa na dito ang Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Itinuturo nga ba ng Acts chapter 2 verse 38 na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, na siya'y mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at makatatanggap ng Espiritu kapag siya ay nagpabautismo? Hindi po. Kung titingnan sa orihinal na wikang Griego ng Bagong Tipan, ang verb o pandiwa na magsisi ay plural o pangmaramihan, samantalang ang verb na magpabautismo ay singular o isahan. Kaya ang magsisi ang dapat lang na idugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin din natin na ang ginamit na pronoun o panghalip ay pangmaramihan, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung magsisi lang ang dapat na idudugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi dito dapat idugtong ang magpabautismo, sapagkat ito nga ay pang-isahan. Sa madaling salita, ang dahilan kaya magsisisi ang isang tao ay upang mapatawad sa kanyang kasalanan at makatanggap ng kaloob ng Espiritu. Hindi makapagdudulot ng pagpapatawad at pagtanggap sa Espiritu ang pagpapabautismo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the verb makes a distinction between singular and plural verbs and nouns. The verb repent is plural, and so is the pronoun your in the clause, so that your sins may be forgiven. Therefore, the verb repent must go with the purpose of forgiveness of sins. On the other hand, the imperative be baptized is singular, setting it off from the rest of the sentence. Ayon pa sa naturang komentaryo, ang mga salitang magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo ay tinatawag na parenthetical o saknong. That is, it provides additional information that is not directly related to the main subject being discussed. So, ang main subject, repent for the forgiveness of sins. Ang magpabautismo o be baptized ay parenthetical. At kung ito ay parenthetical, para saan kung gayon ang pagpapabautismo? Para sa mga Hudyo, ang pagpapabautismo ay ang pagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Gaya nga ng ipinahayag ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11. Binabautismoan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Binabautismoan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya ang bautismo ay pagpapahayag ng pagsisisi at hindi pamamaraan ng pagpapatawad. Ang pagsisisi ang nagdudulot ng kapatawaran at hindi ang pagpapabautismo sa tubig. Hindi din bautismo sa tubig ang nakapagbibigay ng kaloob ng Espiritu. Ganito ang nangyari ng mangaral si Apostle Peter sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10 verses 44 to 48. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayon, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautismoan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismoan sa pangalan ni Jesucristo. Pansinin natin na nakatanggap na sila ng Espiritu bago pa sila nabautismoan sa tubig. Kaya hindi ang pagbabautismo sa tubig ang dahilan kaya ang isang tao ay nakatanggap ng Espiritu. Ano ang naging sanhi kaya nila natanggap ang Espiritu? Ganito ang naging paliwanag ni Apostle Peter nang tanungin siya tungkol sa pangyayari sa Acts chapter 11 verses 15 at 17. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin noong una. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo? Pansinin natin na ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus ang siyang dahilan kaya nila natanggap ang Espiritu. Sa ating pagtalakay, nakita natin na mali ang pakahulugan nila sa Acts chapter 2 verse 38 ng mga naniniwala sa baptismal regeneration o mga nagtuturo na makakaligtas daw ang bautismo sa tubig. ang katotohanan, kapag nagsisi ang isang tao, mapapatawad siya sa kanyang mga kasalanan at makakatanggap siya ng Espiritu. Ang pagpapabautismo sa tubig ay pagpapahayag lang ng kanyang pagsisisi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Matthew chapter 18, verses 21 and 22. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin the freedom of forgiveness. Alam nyo, ito po ay isa sa mga masasabi nating most difficult commands sa Christian life, no? Ito pong forgiveness. Kung tutuusin po kasi, mga kapatid, parang mas madali pa atang maglingkod kaysa magpatawad. Mas madaling umawit ng papuri kaysa bitawan ang sakit na dulot ng isang taong nakasakit sa atin. Marami pong Kristiyano ang faithful sa church attendance, active sa ministry at committed sa kanilang paglilingkod. Ngunit may tinatagong sugat sa puso na hanggang ngayon ay hindi pa nila kayang pakawalan. Parang isa yung isang kwento po tungkol sa dalawang magkaibigan na nagkaroon po ng matinding alitan. Dahil po sa nangyari, hindi sila nag-usap sa loob ng maraming taon. Lumipas ang panahon, parehas silang nagkaroon ng pamilya at naging matagumpay sa kanilang mga trabaho. Ngunit isang araw sila po ay nagkita. At alam niyo po ba ang sinabi ng isa sa kanila? Akala ko kapag hindi kita pinatawad, ikaw ang mahihirapan. Pero ako pala ang nakakulong sa sakit at galit. Ganyan pong nangyayari kapag hindi tayo nagpapatawad. Ang taong akala po nating pinaparusahan natin ay maaaring masaya sa kanyang buhay. Samantalang tayo po na hindi nagpapatawad, nananatiling bihag ng sama ng loob. Sabi nga po ni Luis Smedes, forgiveness is setting a prisoner free and discovering that the prisoner was you. Kaya po ngayon tingnan po natin ano po ba ang ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos kung bakit po mahalaga ang pagpapatawad at kung paano tayo magiging malaya sa pamamagitan nito. Sa panahon po ni Jesus, may mga Jewish rabbis po na nagtuturo na sapat na ang magpatawad ng 3 beses sa isang tao. Kasi po, sa kanilang paniniwala, kapag naka-4 na pagkakasala na siya, hindi na kailangan pang magpatawad. Kaya nung lumapit si Pedro kay Jesus at nagsabing, Lord, hanggang 7 beses po ba ako magpapatawad? So kung titingnan po ninyo, no, para kay Pedro, parang dinagdagan pa niya. Kumbaga parang sinasabi niya na, oh ayan na, dinagdagan ko pa Lord kasi sa paniniwala natin hanggang 4 lang eh. So iniisip niya marahil na sobrang mapagbigay na siya noon. Ngunit ginulat siya ni Jesus nang sabihin niyang ating Panginoon na hindi 7 beses kundi 77. Hindi po ito literal na 77 lamang ibig sabihin ni Jesus. Ang punto niya po dito ay walang limitasyon ang puso ng isang tunay na nakaranas ng biyaya ng Diyos pagdating sa pagpapatawad. Tingnan nga po natin kung bakit nga po tayo dapat magpatawad at kung paano tayo na ito palalayain sa pagkabigo o pagkakulong sa galit, pait at paghihiganti. Number one, forgive because God first forgave us. Sabi nga po sa Colossians 3:13, forgive as the Lord forgave you. Mga kapatid, ang pundasyon po ng pagpapatawad ay hindi ang kabutihan ng tao, kundi ang biyaya ng Diyos. Kasi alam niyo po, bago tayo naging Kristiyano, tayo pong lahat ay makasalanan. Nagkasala tayo laban sa Diyos, nilabag natin ang kanyang kalooban, tinalikuran natin ang kanyang mga utos. At kung magiging tapat tayo, wala po tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, sa kabila ng lahat ng ito, hindi po tayo itinakwil ng Panginoon. Ganun po niya tayo kamahal. Ipinadala niya si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. At habang si Jesus po ay nakapako sa krus, hindi niya isinumpa ang mga taong nagpahirap sa kanya. Sa halip, sinabi po niya sa Luke 23:34, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Isipin niyo po yun, mga kapatid. Habang dumadaloy ang dugo sa kanya, habang nararamdaman niya ang sakit, habang pinagtatawanan siya ng mga tao nung panahon na yun, ang lumabas sa kanyang bibig ay kapatawaran. So mga kapatid, kung ang Diyos ay nagpatawad ng napakalaking utang ng ating kasalanan, paano natin maikakait ang kapatawaran sa iba? Kapag naalala po natin kung gaano tayo pinatawad ng Diyos, mas magiging madali po sa atin ang magpatawad. Baka po may mga tao pa tayo ngayon na hindi pa rin po natin napapatawad. Na tuwing naaalala natin siya, bumabalik ang sakit at kundi man ay tumitindi pa lalo ang galit. Kapag nangyari po yun, huwag po muna nating tignan ang kanyang ginawa. Tignan po natin ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Ulitin ko po, kung meron man tao pong nakapanakit ng ating kalooban, huwag na po nating tignan ang kanyang ginawa. Ang tignan po natin ay ang ginawa ni Jesus para sa atin. Para sa ganun, maalala po natin na kung gaano tayo pinatawad ng Diyos, ay ganun din pong pagpapatawad ang dapat po nating ilaan sa iba. Sabi nga po ng isang quotation, "The cross reminds us that forgiven people should become forgiving people." So kung bakit po tayo dapat magpatawad? Sapagkat tayo po ang unang pinatawad ng Diyos. Pangalawa po, forgiveness heals the one who forgives. Forgiveness heals the one who forgives. Sabi nga po sa Ephesians 4:31 to 32, no, summarize na lang po natin, "God rid of all bitterness, rage, and anger, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Napansin po ba ninyo na kapag may sama tayo ng loob, hindi lamang espiritual ang naapektuhan po sa atin? Tama po kayo, di ba? Pag tayo po ay hindi nagpapatawad, tayo po ay nagkikimkim ng galit, pati isip po natin apektado. Pati emosyon po natin apektado. At kapag ka po naapektuhan yung dalawa na yan, pati katawan na rin po natin ay maapektuhan. Sapagkat alam niyo po, marami pong tao ang hindi makatulog dahil sa galit. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa pride. Maraming puso ang nawawala ng kapayapaan dahil sa hindi pagpapatawad. May nagsabi nga po, "Not forgiving someone is like drinking a poison and expecting the other person to die." Tama po yun eh. Habang hawak natin ang galit, tayo rin ang nasasaktan. Alam niyo po, yung bitterness na yan ano, ay parang lason po na unti-unting sumisira ng ating puso. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad na tama ang ginawa nila. Hindi rin ibig sabihin na nakakalimutan mo na agad ang nangyari. Ang ibig sabihin po na to, hindi po nating hahayaang kontrolin ng kanilang kasalanan ang ating kinabukasan. Kapag nagpatawad po tayo, pinapalaya natin ang ating sarili. Tama po kayo. Kapag tayo po ay nagpatawad, tayo po ang unang mapagpapaala. Tandaan po natin yan. Baka po may mga dati po tayo mga kaibigan na nakasakit po sa atin. Baka po meron tayo mga kapamilya na nagdulot ng matinding sugat sa atin. Ngayong araw po, nais ng Diyos na sabihin sa atin, "Anak, ibigay mo sa akin ang sakit na iyan." Hindi po natin kailangan dalian sa ating panghabang buhay. Meron pong kagalingang inihandang ibigay ang Diyos sa pusong marunong magpatawad. And number three po, forgiveness reflects the character of Christ. Ano po ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 44? "Love your enemies and pray for those who persecute you." Ito po marahil ang pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano. Madaling mahalin ang taong mabait sa atin, madaling mahalin ang taong nagbibigay sa atin ng respeto. Ngunit paano po ang taong nanakit? Paano po ang taong nanira ng pangalan natin? Paano po ang mga taong nagtaksil sa ating tiwala? Ang sabi po ni Jesus, maliwanag po, "Love your enemies." Hindi po sinabi ni Jesus na magiging madali ito, ngunit sinabi po niya na ito'y posible sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kapag tayo po'y nagpapatawad, ipinapakita po natin sa mundo kung sino si Kristo at kung sino po si Kristo sa buhay po natin. Alam niyo po, ang mundo, ang kanila pong orientation ay maghiganti. Ngunit tayo po mga Kristiyano, ang orientation po dapat natin ay pagpapatawad. Ano po? Ay pagpapatawad. Ulitin ko po, tayo po bilang mga Kristiyano, ang ating po dapat orientation ay pagpapatawad. Kaya po mga kapatid, tayo po bilang mananampalataya, paano po natin ipapakita si Kristo sa buhay natin? Isa pong napakalakas na patotoo po dyan ay ang pagpapatawad. Ano po? Yun po ang pinakamagandang testimony na maaari po natin ipakita, ang pagpapatawad. Kamusta po kayo mga kapatid? Baka po meron pa tayong kailangang patawarin. Ibigay na po natin ang pagpapatawad sapagkat yan po ang magpapalaya sa atin. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Can I have your attention please? We'll get started now. Ladies and gentlemen, thank you for coming to Bill's retirement party tonight. A few of us wanted a chance to say the things we could never say while you were signing our checks, Bill. So, Brenda, ladies first.
6: In all seriousness, Bill, it's been a great privilege to work with you over the years, and it's been a good many years.
5: Yeah, we'll say how many.
6: You know, I remember when I first joined the company, I was in over my head on a project, and I thought you were going to fire me. But you didn't. And if it hadn't been for your encouraging words, I'd have been out of here a long time ago. So,
7: The power of the spoken word. In Proverbs chapter 10, King Solomon described the mouth of a righteous person as a well of life. Just like your words, well water is only desirable when it's clean and fresh. Drink deeply of the words of life in Proverbs chapter 10 and refresh others with encouraging words today. A thought from the pages of Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
8: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J. DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
9: 80,000 passengers and crew members. That's how many people the Freedom Ship says they'll have on board their mega boat. It's more than 8 times the max number of people the largest cruise line can carry today.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini. Today is Thursday, adlaw nga Webes kag ikaapat na sa bulan sang Hunyo. Welcome sa aton nga pagsibya no diri sa aton nga estasyon. Alas 5 nag-umpisa ang aton nga broadcast kag mag-sign off kita alas 9 sang gabi. Maning broadcast schedule sang DXKI. Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag ang aton nga studio kag transmitter makita diri sa Barangay Morales no along National Highway Barangay Morales diri sa siyudad sang Coronadal no diri gahalin ang tingog. Ang tingog sang aton nga waragwagan. Okay, good morning gid sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati. Welcome sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong nga kaupod sa aga nga ini, nagapangumusta kag nagapanamyo naman sa inyong atanan. Kag salamat gid sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton no? Sa bilog nga gabi nga pagpahuway sa aton nga kusog nga nabato naman subong nga adlaw no? Makapatigayan naman kita sa aton nga broadcast kag salamat gid sa Ginoo sa pagbantay niya sa aton no? Sa bilog nga gabi. Good morning sa aton mga tagpalamati, especially ang mga gapamati sa ilang mga radyo, sign on to sign off. Kag kung may ara ka mo mensahe para sa aton program, ipaabot nyo lang via our official cellphone number. No? Ang aton nga numero is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kag ang aton nga Facebook page no kay naka FB live kita subong aga is 1062DXKI-FEBC Radio, and i-search nyo lang no 1062DXKI-FEBC Radio mo nang aton nga official FB page kaga i-like, follow, and share lang ang aton nga Facebook page. Yan. Okay, good morning gid sa mga nag-engage man sa aton nga program. Pagi sa aton nga live chat, Facebook live chat. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. Sa inyo ni Pastor June, no? Dira sa Dumadalig Baptist Church. Maing aga gid. Kag amuman kay Sister Presi Bernardino nga suki ginaton nga tagpalamati. Happy Thursday morning, blessings to you all. God bless you all. Amen. Siling niya. Stay blessed everyone and stay safe. And may agagid sa Bernardino family kay Jan Michelle Ona, kay Jan D. May aga sa imodera Jan D. Blessed morning. Siling ni Jan D. Good morning everyone. God bless us all. Siling ni Sis Marge Agarado Samintar. Kaga good morning to all. Have a blessed day. Siling ni Sis Beatrice Consad. Kaga kay Brother Tristan. Maing aga. Pastor Alex siling niya. And good morning sa imo Tristan. Kay Sis Janet. Kaga kay Brother Ed Samonte. Brother Ed Katakutan. Kag sa Samonte family, dira sa Kipalbig, no? Kay Nanay Linda. Siling ni Sis Janet, blessed morning everyone. Thank God for this brand new day. Yan. Kay Joanne Sinaon, sa Sinaon family, no? May aga sa inyo, dira Jo. Ready na ang tinapay kag kape. Good morning kay Nay Piring, kag kay Nay Helen.
Amo man kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Silingya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Shout out ko taga CBC Dumadalig. Morning sa inyo tanan. God bless. Yan, may agagid no sa aton mga suki nga mga tagpalamati nga aga pa nagasako na sa aton mga ilikuton. Ang iba puro pamalandong. Quiet time ko na aga kag binagbinag kag sa iban man nga nagaluto na sang pamahaw, no? Kay aga pa nagarulumpat, nagapanilhig, nagapanglaba, no? Mga negosyante naton nga aga pa man gabukas ang ilang mga pwesto, no? Medyo sanag-sanag na kay sado alas 5 na, no? Kag good morning man sa nagapatuyo-tuyo pa, no? Nagarigid-ligid pa sa higdaan. May agagid sa inyo. Kag happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, no? June 4. Padala nyo lang ang ilang mga pangalan, no? Kay i-greet naton sila. Okay? Kag haranahon naman sila. Yari ang aton nga pangharana para sa inyo, no? Ang aton nga birthday song. Kag hindi naman kalimta, no? Nga i-greet ang mga nag-celebrate sa ilang anniversary, especially wedding anniversary. Congrats gid for another year nga ginatagsang Ginoo sa inyo kabuhi. Kag kabay nga mangin malipayon, kag mangin meaningful ang inyo nga celebration subong adlaw. So yari nga aton nga birthday song.

Okay, Brenda, sa aton nga program, alas 5:11 ang aton nga oras kag greetings sa mga tagpalamati kanato no nga nag-engage kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning no kay Sir Vic Lagora, kay Sister Sheila May Siva, kag kay Sis Delia Agad, may agagid sa inyo. Yan, kag this point kadto ta sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo nga makita naton sa Book of Numbers chapter 16. The Book of Numbers chapter 16. Ang sa ilunggo ang libro sang Numbers is ang tawag sa libro sang Numbers is numero, no? Ang libro sang numero, kapitulo 16. Kag ano ang background sining particular chapter nga ini in the Book of Numbers? Ang Numbers chapter 16, isa ka importante man nga chapter, no, sa Old Testament. Kag diri gina-record ang pagrebuildi sa leadership ni Moses kag ni Aaron, no, samtang ang nasyon sang Israel nagapanglakaton dito sa wilderness, sa disyerto, from Egypt to the promised land. Kag nagabiyahe na sila, no? Kag madamo sang ano, nang mataas ang tension sa bilog nga nasyon sang Israel kay tungod sa ilang nga ginaagyan nga kabudlayan, kag mga trials, no? Seemingly ang mga daw mga kapalpakan bala sa pananaw nila, no, including ang nagligan nga ginhimo nga judgment sang Ginoo sa previous nga chapter, no. Kung madumduman ninyo, si Miriam kag si Aaron kag ang pagrebuildi mismo sa mga Israelinhon nga nag-intercede si Moses sa ila, no, para hindi sila i-judge sang Ginoo. And then ang Numbers chapter 16 gina-record ang another nga rebellion, no. Sino ang mga character diri? Si Moses, si Aaron, and then si Korah, no, Korah, isa ka Levite nga nag-challenge kay Moses kag kay Aaron. And then si Dathan kag si Abiram, mga miyembro sang tribu ni Reuben, no, nga nag-intra sa pag-rebuildi kay Moses. So ano ang natabo? Ining si Korah, kaupod si Dathan, si Abiram kag mga 250 ka mga leaders sa ilang komunidad, gin-challenge nila ang authority ni Moses kag ni Aaron. Ang ilang rason is tanan man nga tao balaan nga si Moses lang kag si Aaron ang may aras ang special nga posisyon sa leadership, no, sa leadership nga maguyat sa bilog nga nasyon sang Israel. So anong response ni Moses? Ang response ni Moses is tistingan naton, no, Ginoo ang maghatag sang pruweba ng ang amon nga leadership. Gin-appoint kami sang Ginoo. So ang mga rebelde, nag-rebelde kay Moses, gin-instruct nga mag-present sang insenso sa tubang sang Ginoo, and the Lord will show kung sinong iyang ginpili. Kag very dramatic ang resulta sang panghitabo nga ini, no?
kay nagbuka ang lupa aging ginlamon no si Dathan si Abiram kaupod ang ilang panimalay kag ang ilang mga followers. And then nagulan sang kalayo kag ginsunog ining 250 ka mga tao nga nag-offer sang hindi authorized nga insenso. So ini nga panghitabo naga-confirm sang priesthood no, ni Aaron kag sang leadership ni Moses nga gin-appoint gid sila sang Ginoo. Okay. So ano nga ang mga leksyon ang aton nga matun-an diri sa panghitabo ngini? No? Kay kung kisa sa aton man nagakatabo man ni nga miara na kita sang leader nga ginatag sang Ginoo pero hindi kita kontento, no? Kisa ginay kayat ang aton nga leader nga bao. Ano man nga daw ay kabalo kung anong ginobra niya, no? And then maybe sa aton nga simbahan, masiling kita nga. Ano man yung mga ginakanta naton, mga old passion naman eh. So may ara kita sang reklamo sa leadership. Kaya ginaisip naton nga kung ako ang ara dira, no? Sa leadership position, base mas nami pangakon nga himuon. So, amo nang natabo, no? Amo man akong kisang kakatabo sa aton, kag amo nang natabo sa isa ka tao, sa isa ka Levite nga si Korah, no? Kay sa isip niya nga si Moses lang kag si Aaron. Kay tanan man kita balaan. So, may ara sang diferensya ang ginatawag nga gusto mo magbulig kag inabalang balatyagon nga gusto mo nga ikaw ang mangin leader. So may diferensya na, no? Kay kung kisa kung mag-rebuildi kita, ginaton nga ginapili tagid ng nami nga pamaagi para hindi mahalata nga nag-rebuildi kita, no? In Numbers chapter 16 verse 3 siling diri karon nagrebuilde kay Moises si Korah nga anak ni Izhar nga kaliwat ni Kohat nga anak ni Levi. Upod niya sa pagrebuilde si Datan kag si Abiram nga mga anak ni Eliab kag si On nga anak ni Pelet. Mga kaliwat sila ni Reuben. May kaupod pa sila nga 250 ka Israelinhon nga mga lalaki nga mga kilala kag ginpili nga mga pangulo halin sa katilingban sa mga Israelinhon. Nagkadto sila sing tingog kay Moises kag kay Aaron kag nagsiling. Sobra na ining inyo ginahimo sa amon. Nga abalang nga ginapalabaw gid ninyo ang inyo kaugalingon sa katilingban sang Ginoo. Nga kun sa bagay kami tanan ginpili man sang Ginoo nga mag-alagad sa iya kag ginaupdan man niya. Okay. So muning natabo, no? Daw ginambal bala ni Korah nga para riho man ang kita tanan. Nga kamuya do mga boss gid kamo, no? Tanan kita may ara man ano pinili man sang Ginoo, tanan kita balaan man. So ang ginahambal ni Korah diri is tani fair kamo, no? Sa ngalan sang ginatawag nga dapat may fairness. So, amuna, no? Though, ang iyang paghambal nga gusto niya lang nga mangin fair si Moses kag si Aaron. Pero sa totoo lang, gusto niya yang nga mangin leader nga pareho kay Moses kag kay Aaron. No? Though, ginhimuan niya lang sang maskara ang tuduod niya nga intention. Sa madamo nga panahon sa aton man, do pareho man kita kay Korah, no? Magsiling ka ba lang, concerned lang kuya, kaya amo nang akon nga ginahambal. Oh.
Pero sa tutuod lang na inggit kita sa ara sa leadership position, no? So on the guys nga masiling kita nga concerned lang kuya, dapat fair ini sa tanan, no? So ang aton nga brahon, i-pull down naton ang aton nga leader, no? Maybe it is your pastor, your boss, or isa ka ginikanan. Kag magsiling ka lang, ha? Hindi, ah, concerned lang ko yan, nagapamangkot lang ko. No? Pero sa tutuod lang, hindi amo na ang unod sa aton tagipusoon. Kaya kung gusto mo lang gidya magbulig, lain ang imong himuon. No? Wala na yadamo, dapat sang istorya, mabulig ka lang. Pero kung bitter kaya dito sa tao nga amo ang in charge, then mangita kasang pagi nga nang hindi lang gid mahalata, no? Kay kung gusto sang Ginoo nga ikaw ang leader, hindi mo kinanglan nga himuon na, no? Ang Ginoo mismo ang magbayaw sa imo. Hindi mo kinanglan nga ibutongon ang tao nga ra sa taas para lang maglabaw ka man. Okay, so amo nang unang leksyon, no, nga sa mga tao nga nagrebuild, mga pakuno-kuno lang na anay sila nga kunuhay nagapro pamangkot lang or kunuhay concerned lang. Pero sa tutuod, hindi amo na ang ilang tinutuyo, no? Ikaduha, sa mga panahon nga pariyosin, ha, kung ikaw ang leader, hindi mo kinanglan nga dipinsahan gid ang imong kaugalingon, no? In Numbers chapter 16 verse 5, siling ni Moses, dayon nagsiling siya kay Korah kag sa tanan niyang mga sumulunod, buas sa aga ipahayag sang Ginoo kung sinong matuod nga ginpili nga mag-alagad sa iya bilang mga pari kay papalapiton niya sa iya presensya ang iya ginpili. Gani amo ini ang inyo himuon buwas, magkuha kamo sa mga sulodlan sang insenso, kagbutangan ninyo sang baga kag insenso kag dalon sa presensya sang Ginoo. Dayon makita naton kung sino gid ang ginpili sang Ginoo nga mag-alagad sa iya. Kamo nga mga Levita, amo nga amo ang sobra na ang inyo ginahimo. So sa part ni Moses, siling niya, tilang taon ta eh, buwas sa aga, ang Ginoo mismo ang magpakita kung sinong iya ginpili. Okay. So wala na nagbais si Moses. Wala na siya naglitanya sang kalaba-laba, kundi nga siling nga, lantawon ta lang kung anong himuon sang Ginoo. Okay. So but silingon, hindi ta kalimtan nga ang aton yung kaugalingon, ang matutuod nga balor sa aton kaugalingon, alin na iya sa Ginoo. No? Hindi mo na kinanglan nga mag-show up, pada kang magpadayaw-dayaw ka, no? Kundi nga, ang Ginoo, piliyon ka lang ginya kung nakita sang Ginoo ang imong matuod nga balor. Kay kung kisa madasig kita magdipinsa sa aton kaugalingon, no? Gusto ta magbalos dayon liwat. Pero siling ni Moses, ang Ginoo na naiyang mabalo. Kung gimbutang ka sang Ginoo sa posisyon, wala sang tao nga makakuha sa imo dira kung hindi pagtugtan sang Ginoo. No? Wala sang ginaplano sang iban nga magdulot sa imo. Kay ang Ginoo ang nagadipinsa sa imo. Okay? Muna, so kung may kung leader ka kag may ara ka sang may experience nga pariyosin ni, ang imo lang himuon is itugyan nimo sa Ginoo, no? Kay Ginoo na yang bahala sina. Okay? Kag last naton nga punto, ang tao nga mabugalon, no, ma-pride. May aragid sang premyo na, no? Diri ang premyo nila, no? Gin lamon sila sang lupa. Imagine mo na, no? Do may baba balang lupa nga nag-abri kagin lamon kamutanan. Karadlok, no?
ginwarningan na sang Ginoo ini si Cora, no? Kita niya nga nag-abri ang lupa kag ginlamon sila ang bilog niya nga pamilya, tanan niya nga pagkabutang. Ang rebellion sa tubang sang Ginoo hindi maayo, no? Do sakit ina nga makalalaton. Makalaton kasi na sa iba, no? Kun imong kontrahon ang mga leaders nga ginbutang sang Ginoo dira, ang imo sina nga ginakontra actually ang Ginoo. At the end, ang imo nga pagrebuild sa tubang sang Ginoo. Kag sa tubang sang Ginoo hindi na siya maayo. Ang pride, ang amo gina makaguba, no? Makaguba sa mag-asawa, makaguba sa

0: Ayan, so namigid nga may ara kita yasang humility, no? May ara kita sang pagpaubos. Kag permi kita mga biktima sina, no? Tanan kita. May mga panahon gid nga hindi kita makapaubos dayon, no? Ang aton gid, ang aton nga tumanon, ang aton gid nga tinutuyo. Pero kung wise ikaw nga tao, then you will be humble, think less of yourself. Kay kabalo man ang Ginoo kung ano gid ang matudtuod nimo nga balor, no? Kay kung grabe nga pride, di problema gina kay magproblema ang imo nga relationships, ang imo panimalay, ang imo nga ministry, ang imo trabaho. Basta aray ng pride nga na. Huh? Okay, so dapat kabalugid kita magpaubos. Yan. Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong. Kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning everyone. Maayong aga gid sa inyo. Kag salamat gid sa inyong pagpamati, no? Kay Dai Panganiban Roque, kay Brad Ronnie Sim, good morning sa inyo. Takop kita pagi sa pagpagamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. Thank you for reminding us sa madamo nga tion, Ginoo, ang amon nga ginahimo, sukwahi sa amon nga calling, Ginoo, kag kung kisa nagatukar gid ang amon nga pride instead of humility. Sa mga panahon nga ini, Ginoo, patawara kami kag help us to think more of ang imo, Ginoo, nga mga tinutuyo, ang imo nga mga tao nga ginabutang nga leader. Dapat may ara kami sa pagrespeto kay kung kontraho namon sila, ang resulta sina is ikaw ang amon nga ginakontra, Ginoo. Help us to recognize people in leadership positions. And kami naman mangin blessing para sa ila, magabulig, magasuporta. Padayon amon nga pagpangamuyo, Ginoo, sang pag-ayo nimo sa mga nagamasakit namon nga mga mga kauturan. We pray for continuous healing pagi sa mga pagkaon, mga bulong, pag-amlig sa amon mga kalawasan. Salamat gid, Ginoo, sa imo nga kaayo sa amon nga tanan. Sustain us through this day by your grace, provision, protection, and wisdom and guidance. Amo ni amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Wala na kita sang oras sa aton program. Damo gid nga salamat, no, sa inyo pagpamati kag maluoy ginup danay naman kita buwas nga adlaw. Saliwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

0: Ang ini nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga gin pamatian na pasad ini sa isa ka dinalan sang kasulatan nga makita naton sa Isaiah chapter 48 verse 17. I am the Lord thy God which leadeth thee. Katahom kon ikaw tinubos sang aton nga Dios. Kon ikaw anak sang aton nga langit nun nga amay. Kay siya amugali ang nagapangulo, nagagiya, kag nagatoy-toy sa aton. Kag tungod sini, hindi kita magtalang, hindi kita magsala, kag hindi kita magkahadlok. Kay siya nga aton gali nga manugpahalab, na kay balo siya sang tanan-tanan. Kag idulong niya kita sa duog nga may dako nga kapahayan. Kag subong man, may dako nga pagpahauli sa aton. Katahom sa sinibalang kalantahon, no? Kung aton niya nga usisaon sa pangabuhi naton ang aton gidhandom, amo ang kalinong. Kag nibaluan naton nga ang kalinong sa pangunauna, ang kalinong sa aton isig kapariyo, hindi naton ina ma-experiensyan. Kung una sa tanan, wala naton ma-experiensyan ang kalinong sa tunga naton kag sa aton na Dios. Ini nga kalinong produkto ini sang kaluwasan nga ginhatag sang aton Ginoo Kristo. Amo ini nga ang tawo nga may ara peace with God, may ara man sa kalinong sa iya man nga isig kapariyo kag bisan pa sa iya ko galingon. Kay amo ina ang pinakamaayo, labing importante ang kalinong nga dapat naton maangkon. Ang kalinong sa tunga naton kag sa aton Dios. Kay magasunod lamang ina ang kalinong sa tunga naton kag sa aton isig kapariyo. Kag subong man ang kalinong sa tunga naton sa aton mismo nga kaugalingon. So amo ini nga ang katahom diri kay ang Ginooya ang maghatag sa aton sa sina nga kalinong. Kag siya amo ang magapangulo, magagiya sa aton, paagi sa imismo nga kamot. Kag ang aton gali nga katungdanan, amo nga ikaw kag ako, mangin matutom, mangin masinaligon kita nga sumulunod sang aton nga Ginoo. Amo na ginambal sang isabla ka pululungon, where He leads me, I will go. What He feeds me, I will swallow. Katahom siya ano? Nga diin man ako igiyahan sa Ginoo nga palakton, malakat ako. Kag kun anuman ang ihatag niya sa akon, itingal niya sa akon man ina nga kanon. So, katahom, kay nagapahayag lamang ina sang himpit nga pagsalig sa aton nga Ginoo. He leadeth me, O blessed thought. Kag bag-o kita, magapamanandong sa pulong sa Ginoo. Ang amon man handom nga may baluan man amon kundiin nagakalabot ining aton nga programa tinapay sang Kabuy Gospel Radio Ministry. Gani ko may tion kamo, pwede gid kamo makapadala sa inyong mga text messages. May mga pila na kita kabilog nga mga kauturan nga matutom sa pagpadala masami sa isa ka semana. Ara gid ang ilang nga text messages. Kag ini ginapasalamatan ginamon kag ikaw man nga wala padri nakapakigangot sa amon. Ginahangkat man amon kamo nga maka-text kag subong man ayan makapanawag man sa amon kon may mga pamangkot kamo o kon may dugang kamo sa aton nga natun-an o kon may mga butang kamo nga gusto man aton nga italakay sa aton nga programa, pwede gid ninyo ma-text o kon matawag diri sa amon kag malipay kami nga mabatian ang inyong atingog. Kabisan pa lamang sa inyong atingog amon man nga makilala kamo, no? Kag subong man nga paagi sini amon man nga may baluan ang kundiin nagakalabot ang ining broadcast naton kag subong man kung paano ini nagapakamaayo sa inyo. So i-text ninyo sa amo sini nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang Ginoo gid magapadayon sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton. Ilabinagid ining pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dili kamo magtalang. Ang Dios indi tiliaw tiawan. Ang bisan ano nga ginasabog sang tawo, ina man iya nga anihon. The principle of sowing and reaping. Now, ining aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, ginatan-aw naton ini sa suno sa aton nga nakita sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kag ang isa diri ka matuoran nga makita naton nga ikaw kag ako makapanglakaton kita, makapangabuhi kita nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga indi mapaktan, wala sing kasiguruhan, wala sing kausayan kag tam-an kagamo. May kaisog kita, kag may kaligunan kita, kag may kasiguruhan kita, kayara kita sa kay Kristo Jesus. Kag sa tunga sini, ginmanduan kita sang aton Ginoo nga magmangin maukod sa pagpangalagad, kag mangin mabinuligon sa aton isig kapareho. Tiyan pa mga kotri, paano kag sino ang aton nga pagabuligan? Makita naton sa Galacia kapitulo 6, versikulo 1 tubtub 10 ang ininga sa batdri. Kay ang kamaturan niya makita naton nga ikaw kag ako manugbulig kita, kag subong man bululigan man kita. Kag sa sina nga butang nga sa diin nagauntay kita sang aton kamot agod madaho sang iban, kag may mga tinion nga dauo naton ang ginauntay nga kamot sang iban, nagapahayag ina sang aton relasyon. Give and take relationship, and this has something to do with Christian fellowship. Amo ina ang matutuod nga kinaugali sang aton gali nga paghiambitay sang aton pagka tinubos kag subong man pagka pumuluyo sa isa kaginharian sang aton Dios, kag subong man sang katapo sang isa kapanimalay sang aton nga Ginoo. Amo ina makita naton. So, ari kon lang taon naton naghatag diri si Pablo sa aton sang nagakalainlain nga mga tion nga kinanglanon naton buligan ang aton nga utod. Una diri ang utod naton nga nakahimo sang sala. Ikaduwa diri nga makita naton ang utod naton nga ginabugatan. Ang ikatatlo diri nga makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo, amo ang utod naton nga may ara bugal sa iya nga kabuhi. Kag subong man ang katapusan diri ang aton utod nga ginatudluan. May lain-lain ini sila nga ginatawag naton mga katungdanan nga himuon naton. For our sinning brother, we are to restore him. To our burdened brother, we are to relieve him. To our proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude. And then, to our learning brother, we are to teach him to reach out to his teacher. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Ginoo. So kung sa aton pa, diri naton makita, these are the practices that are being summoned, the practice summoned. Kagti, letter R, initahantanan, restore, relieve, re-examine, reach out. So muna makita naton. So nagpadayon diri si Pablo sa versikulo 7. Kag diri naton makita ang ginatawag naton diri, prinsipyo sang sini nga pagtulunan, the principle stated. Ano ini nga prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Ang pagtulunan na tuhoy sa ginatawag naton pagsabog kag subong man pag-ani. Agud ni mentiondihan pagidi naton. Ilang taon naton balagamay no? At trust kita anay sa pagpanugod niya sa versikulo 7. Antis niya ginsaysay sa aton ang ini nga prinsipyo, the principle of sowing and reaping. Amo ini anay ang iyadri nga pagpanugod. Dili kamo magdalang, ang Diyos indi tiliaw tiawan. Ano ginabal niya? Be not deceived. God is not mocked. Ano ba't silingon diri ni Pablo? Antes niya gintudlo sa aton ang prinsipyo ang pagtunuan na to'y sa pagsabog at sa pag-ani, naghatag diri siya anay sa aton sang paandam. Ano ini nga paandam? Ang iyadri nga ginambal kag amo ini ang aton nga talakayon subong. Be not deceived. Do not be deceived. God is not mocked. That is the warning. Now, ining pulong balanggin gamit diri sa aton niya, do not be deceived. Indi kamo magtalang. The primary meaning of this phrase is of leading astray. Kung sa aton pa, may mga tawo nga amo ang nagadala sa ila agod nga matalang sila. Kung sa aton pa, ginatugutan nila ang mga katawan. Hindi nga mga katawan, wala sing ananuman nga plano tinutuyo, kundi isa lang, agod patalangon ang ini nga mga tumuluo sa ila nga pagtuluhan. Dumdumo naton, bisan tumuluo kita, kung hindi kita magtubo sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, mahapos ikaw, mahapos ako, mapatalang kag madayaan, hindi lamang sang kaaway naton, may posibilidad ang iba nga tao kag ang mas lala pagid kon ang imo kaugalingon ang nagapatalang sa imo. Self-deception. Ang iniya nga dinalan sa kasulatan, kung lang taon naton, ining Galatians chapter 6 verse 7, ang ini nga manugpatalang, hindi ang imo kaugalingon. It doesn't come from the inside, rather it comes from the outside. Mga katawan nga yara sa palibot mo. Katawan nga ihan, sila gid mismo ang nagatuyo nga patalangon ka o kon mga katawan nga ginagamit sang aton kaaway sang yawa agod mapatalang ka. Amo ni ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, ang dako diri nga paandam nga ginhambal ni Pablo sa aton kay amo sini. Stop being deceived by others. Amo ina ang idea dra gali. Kung sa aton pa, mga kauturan sa Galacia, untatin nyo na nga ginatugutan nyo ang iban nga tawo nga magpatalang, nga intuon, nga dayaan kamo. Kay hindi ina maayo, kagwala ina sang kaayuhan nga mahatag sa inyo espirituhanon nga pagkabuhi. Bukatahom sa sinabala nga kamatuoran, no? Kay madamo man sang mga Kristohanon nga masubo kay pila na sila katinuig sa pagtuluhan. Pero do hindi umakita ang pagtubo sa ila nga espirituhanon nga pagkabuhi. May mga tinion nga tamaan sila ka-judgmental, kag may mga tinion nga kadasig sa ila mag-label, sa ila isig kapariyo. May mga tinion na daw kapos lang sa ila magbuhi sang pulong kag wala sila nagpabatsyag man dira kun bala nakasakit ini sa ila isig kapariyo o kun wala basta nakahambal lang sila ti ina tungod wala sila nagtubo sa ila espirituhanon nga pagkabuhi. Pero may isa pagid kaklase sa mga Kristohanon nga ginatugutan nila na magtalang sila sa ila nga pagtuluhan. Walay sa payan nga nakita nila nga amo ini ang nagakaigo nga prinsipyo sa pulong sa Diyos. Pero ang ila nga kabuhi, baliskad. Hindi mo makita ang matutuod nga pagkakristohanon. Kag nagapati sila sa mga ginatudlo sang iban. Para sa ila, wala kaso ang sala, kay wala naman sila relasyon sa sala. Kung ano man niya papakasalang imuon nila, ang epekto sa sala, sa lawas man na, sa espiritu, wala. Ti, kung lang taon naton, sa aton lang nga paglantaw, sa manabaw talang nga paglantaw, daw insakto man. Pero kung padaluman naton gali sa pulong sa Ginoo, makita naton na kung ano ang ginaubra sang lawas, nag-epekto man ina sa Espiritu. Kaya kung anong ginaubra sang Espiritu, nag-epekto man ina sa lawas. Kaya hindi naton pwede masiparar ang lawas kag ang Espiritu naton. Gaupod ina. Amoy na akong aton yung ilang taon, dapat himuon gid naton ang nagakaigo nga butang sa pagtuon, pagpamanandong sa pulong sang Diyos. May mga tumuluo nga nagaymos kay malakat sa syudad. Pagwa sa balay, may nag-agi nga kuring nga itom. Ay, hindi na magagwa. Kay hindi maayo. Kay may nag-agi, may naglabay nga kuring nga itom. Ti ang pamangkot, amogid man na bala? O kung mga halambalanon lamang ina sa mga tao? Amoy na kung aton niya ngalang taon, ang aton niya kabuhi yara sa kamot sang aton nga Ginoo. Dra ang aton kasiguruhan, dra ang aton nga paglaom, dra ang kaligunan, ang kaisog naton. Wala ina nagadepende sa kuring nga itom o kung sa kuring nga puti o kung sa arano madang akuring. Kaya nga man, labaw pagidra ang aton nga pagtuluhan. Kung magmasakit, masubo, may mga tumuluo nga maghadto pa kung sa kasinuto nga mga tao nga kuno manugbulong kay tanda kay amosini bisan bayo lang dalon. You know what? Dapat andaman naton. Tinga man, that is inconsistent with our faith. We have our God who is our great healer. Kagsiya ang makabulong sa aton. Wala pa kita gani naka-text sa aton dira nga iglesia sa pagpangamuyo para sa aton utod nga nagamasakit. Mangita na kita kung sinuto nga makabulong. Ti amo ini nga dapat andaman naton kay nga aman. Kung ang taon naton sa Biblia, tam-an gid kadata ang ginatubag naton pagpangdaya, ang pagpatalang sa tunga sang mga katawan sang Diyos kagbisan pa sa sini nga kalibutan naton. May dinalan sa kasulatan dra nga gin pahayag si Pablo sa kay Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Amo ini ang ginhambal dra ni Timothy sa aton subong nga panahon. Kag ari ginhambal niya, samtang ang malaot nga tawo kag ang malimbong magalain kag magalain pa nga nagadaya kag ginadayaan. Amo ining panahon naton subong. Evil men and impostors will proceed from bad to worse. Nagalain pagid nga nagalain kag anong ginaubra nila sa tunga sang ila kalainan, anong ginaubra nila nagadaya kag nagapang daya. Ti grabe ini. Amo ning alandaman naton. Kaya nga man, kung madamo sang madinayaon sa panahon ni Pablo, mas madamo subong. Amo ina ang ginhambal sa Biblia sa aton. Amo ina ang kung aton nilang taon, Matthew chapter 24 verse 24, false prophets, false Christs will arise and will mislead people. Amo ini ang aton kimtangan subong. That's why ginatagan kita diri sang dako nga paandam ni Pablo. Do not be deceived. Do not allow other people to lead you astray. Do not allow other people to teach you false teachings. Do not allow other people to lead you into false kind of living. Amo ini akon aton nga lang taon sa pulos sa Ginoo, masapuan naton nga aton gidgili nga andaman nga indi kita madayaan. Paano ina? Amo na blagi nambal nila no? Ang tao nga ginadayaan, ina tungod ignorante siya. So what is the best way to combat ignorance? Know the truth. And where can we find the truth? In the scriptures. So again, very basic. We need to be acquainted. We need to be intimate with the Word of God. Kaya nga man, ang pulong sa Diyos amo kamaturan, kag ang kamaturan amo ini ang bulong sa pagka-ignorante. Ano ang ginhambal sa Biblia sa aton dira? John chapter 17 verse 17. Katawom sa ginhambal mismo sang aton Ginoong Kristo. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Pakabalaan na sila sa imo kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. Kung lang taon natong gili sa pulong sa Ginoo, amo ni kaimportante ang Biblia. Ang Biblia amo ini ang kapawa. Nga sa tunga sang kalibutan niya madulom, may ara kita kasanag. Hindi kita masandad, hindi kita matalang. Kami kasanag nga nagagiya sa aton. That's why our lesson for this Bible study of ours is this. We should not let other people deceive us. We should be acquainted and be intimate with the Word of God, because the Word of God is the cure to ignorance and deception. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa medison naton nga broadcast. Ininya byan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang para alisin ang ating kaparusahan, kundi upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ituturo rin sa bahaging ito na ang tunay na ligtas ay may bagong direksyon ng buhay. Ang pagsunod ay hindi paraan upang tanggapin tayo ng Diyos, kundi bunga ng pagtanggap niya sa atin kay Kristo. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nag-iiwan sa tao na pareho pa rin dati. Binabago tayo nito. At kahit hindi pa tayo perpekto, may tunay na pagbabago at paglago sa ating paglakad kasama ang Panginoon. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. May bagong direksyon ba ang ating buhay? Tayo ba ay lumalakad ayon sa Espiritu? Sapagkat ang tunay na iniligtas ni Kristo ay tunay ding binabago ng Espiritu. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
2: So, anong connection dito dun sa verse 1? Ulitin ko, Romans 8 verse 1, dineklara ang hatol, no condemnation. Verse 2, anong rason? Because you're set free from sin and death. Verse 3, ano ang ground? Freedom is possible because God has already condemned sin in Jesus Christ. So, pinakita ni Pablo sa verse 3 ang batayan, ang ground ng ating kalayaan. Hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya sinabing nagkasala kayo. Okay, oh, sige na nga. O, kunyari, para hindi ko nakita, ha? Basta huwag niyo na ulitin, ha? Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. God did. Pinadala niya anak niya. Anak niyang nagbayad. Ang anak niyang umako ng kasalanan. Ang anak niyang umako ng parusa. Nangyari ang lahat yan sa krus ng Kalbaryo. So, naitupad ang hatol. Kaya wala ng condemnation para sa mga nakay Kristo. Pero hindi pa rin tapos si Paul. Tinanong niya ngayon, ano ang purpose na ginawa itong lahat ng Panginoon? Why did God do this? Punta tayo sa verse 4, the purpose revealed. Why God did it? Bakit ginawa ng Panginoon Diyos yung nakalagay kanin sa verse 2, yung nakalagay sa verse 3, particularly, bakit ang solusyon ng Panginoon Diyos, padala niya ang kanyang kaisa-isang anak, at ang anak niya ang umako ng ating kasalanan at ng ating parusa at i-torture siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Upang ang mga mananampalataya kay Kristo will have new life. Tingnan niyo sabi ng verse 4. So that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So ito ang pinaka-goal ng lahat. Ng verses 1 up to 3. Kaya mapansin nyo, ang opening words ng verse 4, so that, ito ay nagpapakita ng purpose, ito nagpapakita ng goal. Hindi lang tinanggal ng Panginoon Diyos ang ating condemnation. Ginawa niya to with a clear and definite goal. Sa verse 3, sabi ni Pablo, pinadala niya ang kanyang anak to condemn sin in the flesh. Now, ang tanong eh, bakit ginawa ng Panginoon Diyos na pinadala niya ang anak niya upang ang kasalanan ay ilagay sa kanya at parusahan ng Panginoon Diyos sa katawan ni Kristo? Bakit? Ang answer ay nasa verse 4. Ginawa ng Diyos yung kasalanan na yon, nilagay kay Kristo at si Kristo ang pinarusahan. Ang kasalanan ay pinarusahan kay Kristo upang ang mga mananampalataya sa kanya will experience a new kind of life. Kaya sabi ni Pablo, so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Oo, pinapaalam ng kautusan ng Panginoon ano yung kanyang righteous standard. Pinapakita nito, how are you to live in order to please God? Pero tulad nga na sabi ni Pablo, hindi kayang baguhin ng kautusan ng Panginoon Diyos ang ating buhay. Hindi nito kayang mag-produce ng eternal life sa atin. So ano ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang nag-produce. Kaya nakalagay dito, so that the requirement of the law might be fulfilled in us. Pinapakita nito, tinuturo nito na ang galaw ng Panginoon, ang Diyos ang kumilos in us, within us. Hindi natin sariling effort, hindi natin sariling improvement. Ito ay divine transformation fulfilled in us. Klaruhin pa natin. Sabi ni Pablo, in us, hindi niya sinabing for us. So, ginawa ng Panginoong Jesus na ma-fulfill ang law sa atin sa pamagitan ng kanyang obedience at kanyang kamatayan. Ito yung ground ng justification. But now, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, merong nangyari. Yung katuwiran ni Jesus Christ na nilagay sa atin, imputation ang technical term na ginagawa doon, na i-credit sa atin yung kanyang perfect righteousness, ngayon, dahil dito sa perfect righteousness na to, God is moving in us to transform us, to change us. Dito nagsisimula ang sanctification. Kung hindi natin natanggap itong perfect righteousness ni Jesus Christ dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, walang gagawing sanctification or transformation ng Diyos sa atin. Huwag niyong babaliktarin ang order. Hindi nagsimula ang Panginoong Diyos sa atin by transforming us bago tayo ginawang righteous o dineclare na matuwid sa mata niya. Hindi. Ginawa, trinato muna tayo ng Panginoong Diyos na matuwid. Yung perfect righteousness si Jesus Christ ay parang damit na binalot muna sa atin. Upang pagtiningnan tayo ng Panginoong Diyos, we are as perfect as Jesus Christ positionally. Yan ang standing natin, yan ang position natin, yan ang tingin ng Panginoon sa atin. Perfect tayo kay Christ. Dapat later or next ulitin natin yung mga kantang nilagay dyan para ma-internalize natin ang mabuti. Yun ang ginawa ng Panginoong Diyos, yun ang starting point. Perfect tayo sa mata ng Diyos. Pero dahil dun sa nilagay na perfection sa atin, kumikilos ngayon ang Holy Spirit upang gawing aktwal yon sa ating buhay. Let me give you a bad analogy, imperfect analogy. Parang isang pulubi, damit niya, butas-butas, ang baho, hindi naliligo, etc. And then may kamag-anak siya sa US na milyonaryo. Naglagay sa kanyang bank account ng $10 million. Alam ng mga tauhan sa bangko na para sa kanya yon, dahil itong taong ito laging nakaupo, naka-standby doon sa harap ng kanilang bangko, pero nakaupo doon sa gutter. Madumi, mabaho, mapanghe ang amoy. And then, nakita ng mga officers ng bangko, uy, ito si ano? Itong $10 million para to sa kanya. O, maniwala kayo, anong gagawin na sa kanya? Iba na ang trato sa kanya. Pero tingnan nyo, ano ang nauna? Bakit siya ni-welcome ng mga tao dun sa bangko? Dahil ba mabango na siya? Nagpa-barber na siya? Nagpa-makeup pa siya at kung ano pa? O ang ganda ng damit niya? Bumili na siya ng kotse at ganyan? Wala pa nun lahat. Ano nangyari? Na-credit yung milyong-milyong piso sa kanya dahil nalagay sa kanyang account. So, mayaman na siya. Sobra na siyang milyonaryo. Positionally, ganun na itsura niya. Pero dahil mayaman na siya, dun ngayon magsisimula yung pwede ka nang bumili ng bagong damit. Pwede ka nang pumunta sa ganito. Pwede ka nang magpaayos ng katawan mo at ng ano mo. Pwede ka nang magpagupit. Pwede ka nang bumili ng sasakyan. Pwede ka nang bumili ng bahay. Pwede ka pang bumili ng isla. Kung gusto mo, may binibenta dun, oh. 30 million lang. 30 million lang. Ang dami-dami mong pera. 10 bilyong dolyar. Yan ang pinapakita dito. No? Yan ang ginawa ng Panginoong Diyos, fulfilled in us. Positionally, nandun na tayo, but now the Holy Spirit is working in us so that we are becoming more and more holy. Kaya ang dagdag ni Pablo dito, ang description niya dun sa mga tao, kung papanong kumikilos na itong galaw ng banal na Espiritu, sabi niya, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ito na ngayon ang naging effect sa kanila. Sila ngayon sa kanilang daily walk, ang kanilang pattern of living, ang kanilang direction in life, they are transformed. They are now no longer walking according to the flesh. Hindi na sila kontrolado ng sinful nature. Sila ngayon ay lumalakad under the direction and power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang bagong ruling influence sa kanilang buhay. And now, it doesn't mean perfect sila, but it does mean na merong real change at change na nakikita. Pagka nagkita kayo ng dati mong kaibigan, siguro sabihin sa'yo, ikaw ba si ano? O kakambal ka ni ganitong kilala ko? Hindi, ako yon. Pare, magkaibigan tayo. Classmate ka na dati. Ano makapaniwala? Ano nangyari sa'yo? Again, dati, every few phrases or words may mura. Alam mo, brad, pi ay talaga, talaga, pi ay talaga. Laging may ganun. Ngayon, wala na. Hindi siya makapaniwala. Ikaw ba yon? No. It doesn't always mean that way. Minsan may mga kaibigan tayo, na born again tayo, pero pag tinignan natin, tinignan nila tayo, sabihin, wala ka naman pinagkaiba. Dati mabait ka na, ngayon, pareho lang. Ano ka lang, pa-Jesus-Jesus ka na lang ngayon. Meron akong ganyang umaaten ng Bible study ko noon, sa Quezon City. Meron akong Bible study na ginagawa sa isang kumpanya na ang trabaho, ang business, maglagay ng mga maids, mga katulong dito sa iba't ibang mga bahay, etc. Yung misis na Christian ang umaaten, pinapaaten niya yung kanyang mga empleyado. Yung mister niya, hindi umaaten. Nagtatago sa likod ng kwan or nandun sa second floor. Hindi ko alam, pag nag-Bible study pala ako every week, nakikinig pala siya. Isang araw, na born again, and then naging pastor pa. Nung narinig ko yung kanyang kwento, sabi niya, Pastor, alam niyo, dati ako conduct ace. Ang ibig sabihin, nung nag-aaral siya sa La Salle University, isa siya sa pinakamabait na mga estudyante na pagka gusto ng teacher na magpatulong para mag-check ng mga grades sa mga estudyante, isa siya sa mga tinatawag. Mabait eh. Yeah. Tulong ka mag-check ng grades ng mga classmates mo. So pag titingnan mo siya sa labas bago siya maborn again, mabait na siya. Ang bait. Pero nung naborn again na siya at narinig yung kanyang testimony, dun niya kinuwento. Hindi nakikita ng iba. Mag-isa siya sa kwarto, walang nakakaalam, walang nakakakita. Hindi nila alam kung anong mga tinitingnan niyang magazines. Hindi nila alam kung ano tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi nila alam kung ano ginagawa niya sa kanyang katawan. Mabait siya, akala nun. Pero pag tinanong mo siya, pwede niyang sabihin, Pastor, alam ko, merong binago ang Panginoong Diyos sa akin. Yan ang goal ng Panginoon. Hindi niya tayo niligtas so that we are no longer under condemnation and it stops in the forgiveness of sins. Hindi nagtatapos doon. Gusto ng Panginoon Diyos, kumilos, pagkatapos niyang ilagay ang perfect righteousness si Jesus Christ sa atin, kukunin ng Holy Spirit ito at babaguhin niya yung buhay natin so that we will grow from one level of holiness to another until we become more like Jesus Christ. Yan ang pinapakita dito sa verse 4. Kasama lagi yan. Hindi ka lang patatawarin ng Panginoon. Lalagay sa iyo yung Holy Spirit to bring transformation. Kaya sabi na Ezekiel 36 verse 26 and 27, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will be careful to do my judgments. Pansin nyo, I will cause ang Panginoon Diyos ang gumagawa ng lahat nun. Kaya pag ikaw ay no longer under God's condemnation, eventually it will lead to transformation. Okay, now, let me close this study with a few applications. Bawat application na isishare ko sa inyo, konektado sa sunod-sunod na verses na tinignan natin ngayon. Unang application na nakikita ko rito, stop relating to God as if He is still your judge. Kung ikaw ay na kay Kristo, dapat mabago na ang paraan mo at pananaw mo sa iyong paglapit sa Panginoong Diyos. Pag ikaw ay nagkasala, ano ginagawa mo? Lumalapit ka ba sa Diyos o lumalayo? Malaya ka bang nananalangin o nagdadalawang isip ka? Naghihintay ka bang maramdaman na ikaw ay karapat-dapat sa paningin niya? Pag ganun ang attitude mo, ibig sabihin, mali ang intindi mo sa Ebanghelyo. Maraming namumuhay na parang pabago-bago ang kanilang standing, ang kanilang kalagayan sa Diyos. Again, pag sila ay nagkasala, outside na sila ng Panginoon, under condemnation. Pag sila ay nagkumpisal, balik na naman. No condemnation. Bumagsak na naman sa kasalanan, under condemnation na naman. Parang pag kumilo sila, naghihintay lang ang tingin nila sa Panginoon Diyos. Huwag ka magkakamali. Isang mali mo lang. Bagsakan na naman sa akin. O sige, ngayon, okay ka. Forgiven ka. Huli ka na naman. Mali ka na naman. Patay ka na. Hindi po ganun ang Panginoon Diyos. As I said, tatay na natin siya. Pag tayo ay nagkulang, pag tayo ay nagkasala, lumapit tayo sa Kanya bilang ating ama. Bilang tatay natin. Hindi mo magagawa yan pagka ikaw ay nagkasala sa gobyerno. Alam nga naman lalapit ko doon sa judge. Parang, judge, hello. Hindi. Pero ito, we have sinned against love. Love, our God. And so He's more than willing to welcome us back again. Pangalawang application, stop listening to sin as if it still has authority. Ulit, pag ikaw ay pinalaya na ni Kristo, ikaw ay na kay Kristo, nilipat ka na niya mula sa kaharian, paghahari ng kasalanan at kamatayan at nilagay ka na sa paghahari ng life-giving spirit. So, ibig sabihin ito, pag ikaw ay tinutukso ng kasalanan, wag ang sagot mo eh, Pastor, kaya ako bumagsak kasi hindi ko talaga mapigilan eh. Hindi. Sasabihin ng Diablo sa'yo, oh, yan. Hindi mo kaya yan. Babagsak ka dyan. Hindi, sabihin mo, pagdating ng tukso, hindi na ito ang amo ko. Pagdating na may dumating sa iyo, ikaw ay nagtumitingin sa cellphone at may lumabas na preview ng isang site na porn, hindi yung masilip nga muna kung ano laman ito. Hindi, hindi na ang porn, ang lust, ang nagahari sa buhay mo. Kaya sabihin mo, hindi na to yung amo ko. Dati ganun ako. Dati araw-araw. Dati gabi-gabi. Dati hindi ako makatulog pag hindi ko to ginawa. Dati hindi lang lalaki, hindi lang babae, pati kung sino-sino, pati hayop, ginagalaw ko. Baka ganun ka magpaliwanag. Dati yon. Hindi na kasalanan na nagahari sa iyo ngayon. So wag ka nang bumalik doon, sabihin mo, hindi na. Alam niyo, isang magandang pangako ng Panginoon Diyos, 1 Corinthians 10:13. Sa English, no temptation has overtaken you, but such as is common to man, God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you're able, but with the temptation also provide a way of escape that you may be able to endure it. Huh? Ganun na lamang ang ano ng Panginoon. Eh sabi niya, hindi niya papayagang ikaw ay tuksohin dun sa hindi mo kayang hindian. Pero kasama ng tukso na yun, pag dumating yun, may gagawin ng Panginoon Diyos na way para malusutan mo yun. Para kaya mong paglabanan kahit ano paman. So pag tayo bumagsak, hindi kasalanan ng Diyos. Tayo eh, nag-give in tayo. Hindi natin pinaniwalaan. Lord, eto sabi mo, pangahawakan ko to. So stop listening to sin as if siya pa rin ang may authority sa buhay mo. Ikatlo, stop serving God out of pressure instead of peace. Muli, no? Sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo ang nagpasimula ng ating kaligtasan. Hindi tayo no condemnation dahil nagsumikap tayo. And then, mananatili itong you are not under condemnation dahil pinipilit nating magpakabait. Hindi. Ito ay dahil sa ginawa ng Panginoon. So, hindi tayo dapat nape-pressure. Hindi dapat ang utak natin, eh, kailangan ko talaga magpakabait para ma-maintain ko itong posisyon na to kasi isang bagsak ko lang. Wala, patay na ako. Hindi. Huwag nating iisipin yon. Again, hindi yon ang ebanghelyo. So, ang dapat na attitude natin, it must come from a heart of peace instead of pressure. A heart of joy. Kaya tayo dapat nagpe-pray din, Panginoon, tulungan mo ko na ma-realize ko to. Na kaya ako nagsisilbi kasi mahal kita. Di ba? Ganun dapat eh. Dahil mahal na mahal natin ang Panginoon. At totoo naman yun, gagalaw at kikilos ang Holy Spirit sa ating puso. Problema, pag hindi tayo naniwala doon, ay wala, puro na lang, dapat gawin, puro dapat. That will be out of pressure and it's going to be difficult para sumunod sa ating Panginoon. So kung lalapit tayo, susunod tayo sa Panginoon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at dahil sa pasasalamat. Then finally, stop ignoring the change God is producing. Iyan ang binibigang diin sa verse 4. Anong pinaka-goal ng lahat? Ang pinaka-goal ng lahat na ginawa ng Panginoon sa verses 1, 2, and 3 ay upang i-produce itong pagbabago sa ating buhay. Kaya hanapin natin yan. Pag wala tayong nakikitang pagbabago sa ating buhay, pag hindi nagbabago yung desires natin, pag hindi yung napapansin natin na gusto natin magbasa ng Biblia, naka-identify tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong and we want to reach out and we want to help, pagka hindi natin nakikita na parang we want to grow in the things of God, then wag mong payagan na nandun lang. Wag mong isipin na, tinanggap ko na si Jesus Christ 10 years ago. Please, no? Ito yung isang mali ngayon eh. Ngayon, ang nangyari, easy believism. Easy believism, ganito. Pumunta ka sa isang service, may nag-preach, hindi pa nga maliwanag yung ebanghelyo, pero nang sinabi niyang, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, taas yung inyong kamay. Lahat ng nagtaas ng kamay, pumunta kayo dito sa harapan. Lahat ng dito sa harapan, sumunod kayo dito sa sinner's prayer. Yung iba kaya lang pumunta sa harapan kasi nakita nila, hala, lahat ng kasama ko dito sa upuan, pagpuntahan, ako na lang naiwan, nakakahiya naman. Kaya sila pupunta doon. Sumusunod sila sa prayer pero hindi lang naiintindihan, walang tunay na surrender. And so, kahit sabihin pa ng counselor nila, "Hoy, congratulations. Tandaan mo itong araw na to, ha. Sulat mo sa diary mo itong araw na to, itong oras na to. Ito ang araw na ikaw ay na-born again." Mga kaibigan, pagsimula nung time na yon, walang nangyari sa iyong puso. Di ka pa rin umaattend at interesado sa church. Di ka pa rin nagbabasa ng Bible dahil wala ka talagang gana, hindi mo naiintindihan. Parang ako na nasa loob ng seminaryo every Saturday, meron kaming devotions every Saturday. Hindi ako makatapos ng isang paragraph ng Bible dahil inaantok na ako. Isang paragraph lang. Seminarista ako nun, magpapare ako nung time na yon. Bakit? Wala yung kilos ng Holy Spirit eh. Pag wala kayong nakikitang ganong galaw ng banal na spirito sa inyong puso, huwag yung sabihin, born again kayo. Merong mangyayari sa inyong puso na ulitin ko, pati kayo magugulat. Meron kong kausap na taga-Canada. Nagkukwentuhan kami, nag-share siya habang nagkukwento kami. Mamaya, nakita ko, kaiiyak pa lang niya, namumula yung kanyang mga mata. Sabi niya, "Pastor, dati nung hindi pa ako born again, hindi ako umiiyak. Sakit ako ng ulo ng aking mga kamag-anak. Pero nung nakilala ko si Jesus Christ, merong mga nangyayari sa aming buhay na grabe, grabe yung iyak niya. Naka-identify na siya, naawa siya doon sa mga nagkakasala." Saan galing yan? Galing yan sa Panginoon. Yan yung goal ng Panginoon. So, huwag kayong maging kontento. Huwag kayong maging passive. Pag napansin niyo parang wala, nako, cry out to God and say, "Lord, please, ayoko to. Ayoko itong wala akong nakikita ang pagbabago sa aking puso. Please, change me." But that change will come by putting your trust in Jesus Christ. Hindi dahil nagpupumilit kang magpakabait, kundi dahil nanampalataya ka kay Kristo na naging mabait, na mabait para sa iyo, na namatay para sa iyo, na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Trust Him and you will experience real transformation. I pray na sana po hindi lang tayo maging tagapakinig na salita ng Panginoon, kundi tagasunod nito. Pero ako po, sa aking pagtatapos, nakikiusap po ako sa inyo na mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. If you are attending this service next Sundays, ang ganda ng mga dadaanan natin sa buong chapter 8. But always remember, if you are not in Christ, hindi ka kasama sa lahat ng gandang ito na pag-aaralan natin. You are outside of Christ. Hindi mo man nararamdaman ang puot at galit ng Panginoon Diyos sa iyo ngayon. Hindi mo man nararamdaman, sarap ang buhay mo, mayamang ka, komportable boy, marami kang kaibigan. Pero hindi tatagal ang buhay mo. Isang araw, mamamatay ka rin at haharap ka sa Panginoon Diyos. At sabi ng Bible, yung mga taong nasa impyerno, naggaganyan ng kanilang mga gnashing of teeth. Ano ibig sabihin nun? Nagagalit sila sa kanilang sarili. "Bakit hindi ako nanampalataya noon?" Iyak sila ng iyak, pero nasa huli na ang pagsisisi. Huwag niyo nang hintayin yon. Ngayon, sabi ni Jesus, nakabukas ang kanyang mga palad, saying, "Come to me, come to me. All of you are weary and heavily laden. Kayo na nabibigatan, kayo na problematic, kayo na natatakot sa galit at parusa ng Diyos. Ako ang umako ng inyong kasalanan. Come to me, and I will give you rest. God will give you peace. God will give you joy. Holy Spirit will enter your heart. God will make you His child. When you die, God will tell you, 'Today you will be with me in paradise.'"
1: Kung tayo ay tunay na kay Kristo, may mga bagay na kailangan na nating tigilan. Tigilan ang pakikinig sa kasalanan na parang ito pa rin ang may kapangyarihan sa atin. Oo, may laban pa rin. Oo, may tukso pa rin. Pero hindi na tayo alipin ito. Hindi na kasalanan ang ating hari, si Kristo na. Mga kapatid, ang Kristiyanong buhay ay hindi buhay ng perpeksyon, kundi buhay ng pagbabago. Ang Diyos na nagligtas sa iyo ay siya ring patuloy na babago sa iyo. At balang araw makikita natin ng buo ang gawaing sinimulan niya sa atin. Kaya magpatuloy tayong lumakad ayon sa Espiritu. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito nagtatapos ang mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
0: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklan,

0: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 4 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Phil Lagtapon.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang acting Senate President, bagong leader ng mga komite ng Senado, pinangalanan.
2: Pagdinig sa flood control scandal, ipinagpaliban ni bagong Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo sa Lunes. Work from home setup sa Senado, inanunsyo ni acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: At sa kalakalan, presyo ng LPG bumaba ng 5 piso kada kilogram ngayong Hunyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President sa naging sesyon ng Senado kahapon. Nabuo ang quorum matapos dumalo si Senador Francis Escudero na siyang nagbigay daan para maituloy ang sesyon pagkatapos ng 2 araw na pagkakaantala. Kasunod nito, inaprubahan ng mayorya ang mosyong edeklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, dahilan upang ituring nilang naalis na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ng balasahan sa liderato, nagkaroon din ng malawakang pagbabago sa pamumuno ng mga komite. Itinalaga si Senator Joseph Victor Ejercito sa Committee on Finance, Senator Vicente Soto III sa National Defense, at Senator Panfilo Lacson sa Public Order and Accounts. Hahawakan naman ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon at Social Justice, habang si Senator Rafael o Rafi Tulfo sa Public Services. Si Senator Paulo Benigno o Bam Aquino IV ang mamumuno. Sa Basic Education, si Senator Francis Pangilinan sa Agriculture, Senadora Risa Hontivero sa Health, Lito Lapid sa Games and Amusement, Francis Escudero sa Urban Planning at Juan Miguel Zubiri sa Foreign Relations at Rules. Gayunman, mariing iginiit ni Cayetano sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng mataas na kapulungan at tinawag na illegal na coup d'etat ang nangyari kahapon. Nagpalabas din ng dokumento si Senator or si dating Senate Secretary Jose Luis Montales na nagpapakitang nagdeklara na si Cayetano ng sine die adjournment.

0: At sa Hulyo 27 pa, magbabalik ang sesyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naglabas ng magkasulungat na pahayag ang bagong mayorya at si dating Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Umanoy Flood Control Scandal. Ayon kay bagong Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, hindi matutuloy ang pagdinig ngayong araw at ipagpapaliban ito hanggang Hunyo 8 o sa susunod na Lunes. Sinabi ni Tulfo na wala nang bisa ang planong pagdinig ni Cayetano dahil mayroon ng bagong chairman ng komite at idiniklara ng bakante ang mga dating posisyon sa Senado. Ngunit iginiit ni Cayetano na tuloy ang pagdinig at mananatili siyang Senate President. Aniya, mahalagang marinig ang testimonya ng mga inimbitahang testigo kaugnay ng issue. Nagbabala rin si Cayetano laban sa anumang hakbang na maglilimita sa pagpasok sa Senado at sinabi niyang personal siyang pupunta sa gusali upang tiyaking matuloy ang pagdinig. Samantala, ipinagtanggol ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon sa kanya, may legal na batayan ang kanilang hakbang at sila na ngayon ang bumubuo sa mayorya ng kapulungan. Kaugnay nito, pinayagan ni Gatchalian ang work from home setup para sa mga opisina ng Senado ngayong araw. Ayon sa memorandum na inilabas ni Gatchalian, walang naka-schedule na opisyal na gawain ngayon at kailangang bigyang daan ang reorganisasyon ng mga komite sa ilalim ng bagong chairman.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, naghain ng reklamong obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas at ilang human rights advocates laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at suspenditong Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa noong nakaraang buwan. Ayon sa mga nagreklamo na pinangunahan ni Tindig Pilipinas Chair Francis Aquino D., hinadlangan ng tatlo ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay De La Rosa na harap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Iginiit ng grupo na inilagay ni Cayetano si De La Rosa sa tinatawag na Senate Protective Custody na naging hadlang umano sa pag-aresto sa senador. Binanggit din na ang pagpapaputok ni Aplasca ng warning shots sa loob ng Senado ay nagdulot ng kalituhan at ang pahayag ni Senador Padilla na siya ang naghatid kay De La Rosa palabas ng Senado patungong Makati. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaaresto si De La Rosa matapos umalis sa Senado noong Mayo 14. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na magpapatuloy pa rin ang kanilang fact-finding investigation sa mga nangyari sa Senado sa kabila ng reklamong inihain sa Office of the Ombudsman.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Presyo ng langis bumaba ng 5 piso kada kilo ngayong Hunyo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Asahan ng mga consumer ang bawas presyong 5 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Ipinatupad ng Petron ang 5 pisong bawas kada kilo sa lahat ng Petron Gasul at Fiesta Gas Household Cylinders simula Hunyo 2. Habang epektibo na ngayong araw ang 5 pesos rollback sa 11 kilogram LPG tank ng Suling. Dahil dito mababawasan ng humigit kumulang 55 pesos ang presyo ng isang karaniwang 11 kilogram LPG cylinder. Sa iba pang balita, humilingan Department of Agriculture o DA ng mas malaking pondo para sa pananaliksik at pagpapalakas ng produksyon ng ube dahil sa tumataas na demand nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasalukuyang nakikipagtulungan ang ahensya sa ilang universidad tulad ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños at Diliman upang mapahusay ang pagpaparami ng mga tanim na ube. Sinabi rin ni De Mesa na mahalagang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga lokal na uri ng ube, kabilang ang ube mula sa Bohol sa pamamagitan ng Geographic Indication o GI. Mula sa 17 million pesos na pondo ngayon taon, nais ng DA na madagdagan ito sa 93 million pesos pagsapit ng 2027 upang suportahan ang mas malawak na produksyon at pag-export ng ube. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 44 pesos at 59 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 25 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 44 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na umiiral sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay magkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan na dala ng habagat. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.3 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:26 at lulubog dakong alas 6:26 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pilipinas bigong makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council.
2: Isang big fish at ilang opisyal sa Bulacan kakasuhan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ngayong araw.
0: At sa palakasan, Gilas Pilipinas Women tinalo ang Italy sa FIBA 3x3 World Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nabigo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC sa isinagawang botohan na naig ang Kyrgyzstan laban sa Pilipinas matapos itong makakuha ng 142 votes kumpara sa 49 ng bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makauupo ang Kyrgyzstan sa Security Council. Kasama rin sa mga bagong halal na non-permanent members ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Matatandaan na bago ang botohan, personal pang hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng United Nations na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas. Aniya, handa ang bansa na magsilbing tinig para sa balanseng pag-uusap tungo sa kapayapaan sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng pagkabigo, iginiit ng Pangulo na nananatiling matatag ang record ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa United Nations, kabilang ang pakikilahok sa mga peacekeeping mission at sa iba pang pandaigdigang mga tuntunin.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi opsyon na i-dismiss lamang ng Senate Impeachment Court ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Isang opsyon ay dismiss lamang ng Senate Impeachment Court ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nakatali sa konstitusyon na ibigay ang hatol matapos na ipagpalagay ang jurisdiksyon sa paglilitis. Ang sabi ni House Trial Spokesperson at Lanol del Sur Representative Z. Alonto Adyong, alinman sa ipawalang sala o hatulan ang maaring ibigay na hatol ng mga senator judges kay VP Sara. Nagbigay ng pahayag si Adyong sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng defense team ni VP Sara na questionin ang bisa ng impeachment process at layong i-dismiss ang kaso. Aniya, ang desisyon ng pangalawang pangulo na sagutin mismo sa impeachment court ay nagpapakita ng pagkilala sa proseso. hindi rin anya maaring kilalanin lang ang constitutional duty ng Senado at pagkatapos kukwestiyonin ang proseso kung paano ito napunta sa Senado. Nagpahayag ng kumpiyansa si Adjong na nauunawaan ng mga senador ang kanilang constitutional role sa impeachment proceedings at gagawin nila ang kanilang tungkulin. Paliwanag pa ng mababatas sa pagkilala sa awtoridad ng Senado para litisin ng kaso, ibig sabihin kinikilala nito ang constitutional authority ng House of Representatives na magpasimula ng impeachment proceedings. Nagkaroon na anya ng kamalayan ng Senado sa Articles of Impeachment matapos na mag-convene ito bilang impeachment court. Samantala, hindi alintana ang pagpapalit ng liderato sa Senado, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nananatiling nakatuon ang prosecution team ng paghahanda sa kaso at ipresenta ang ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, isang internal matter ang kanilang co-equal chamber ang pagpapalit ng liderato sa Senado at nirerespeto nila ang desisyon at karapatan ng mga senador. Ikinagalak naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsibol ng bagong Senate Majority na ayon sa kanya makatutulong matiyak ang pagpapatuloy nito na maisagawa ang kanilang constitutional mandate. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakatakda namang pangalanan at hainan ng panibagong kaso ngayong araw ni Department of Public Works and Highway Secretary ang mga sinasabing sangkot sa flood control project anomalies. Sinabi ni Dizon na ilang opisyal sa Bulacan at isang big fish ang kakasuhan ng Office of the Ombudsman. Anya, iahain ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Malolos City, Bulacan, ngunit hindi naman pinangalanan ni Dizon ang mga sangkot. Ang anunsyo ay matatandaang kaugnay ng naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may mga kasong may kaugnayan sa flood control projects na isasampa laban naman kay Senador Joel Villanueva. Nauna nang naharap sa reklamong plunder at graft si Senador Jose Ojingoy Estrada, kaugnay na rin ang naturang usapin. Kabilang din sa mga sinampahan ng kaso sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Acobi Bicol Party List Representative Zaldi Co na kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 27. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Umabot na sa 27 ang kabuuang bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito lumagpas na sa unang tala na 20 nawawalang construction workers ang bilang ng mga na-recover. Ayon sa mga otoridad, posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa construction site nang mangyari ang insidente. Sinabi naman ni Angeles City Public Information Office Head Jay Pelayo, tuloy-tuloy ang search at clearing operation sa posibilidad na may iba pang biktima sa ilalim ng mga guho. Sa ngayon, nasa 20% pa lamang ng clearing operations ang natatapos. Samantala, naitala ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal kaninang alauna 2 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagbuga ang bulkan ng Usok at Abo na umabot sa taas na 900 meters mula sa bunganga nito. Nananatiling nakataas ang alert level 1 na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest, bagay na binabantayan ng mga otoridad. Sa iba pang balita, makakatanggap ng kabuuang 310 milyong pisong pondo ang 5 bayan sa Antique para sa mga proyektong magpapalakas ng paghahanda sa sakuna. Bahagi ito ng programang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kalahi CIDSS ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa benepisyaryo ang mga bayan ng Pandan, Kaluya, Tibiyaw, Valderrama at San Remigio. Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang pondo para sa mga proyektong tulad ng flood control, farm-to-market roads at mga programang pangkabuhayan, depende sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo ng Gilas Pilipinas Women ang Italy 17-13 para sa kanilang kauna-unahang panalo sa FIBA 3x3 World Cup. Pinangunahan ni Camille Clarín ang koponan sa 8 puntos habang nag-ambag si na April Bernardino ng 4 points, Mika Katchon sa 3 points at Casey De La Rosa ng 2 points. Bagamat nagtapos ang Gilas na may isang panalo at tatlong talo, naging makabuluhan ang kampanya dahil sa unang tagumpay ng bansa sa nasabing torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nakakuha ng Barangay Ginebra ang Game 1 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals matapos talunin ang TNT sa score na 102-100. Nanguna si RJ Abarrientos sa kanyang 24 points kabilang ang dalawang magkasunod na 4-point shots sa huling minuto ng laro. Malaki rin ang naging ambag ni Justin Brownlee sa kanyang 23 points, muntik namang makabalik ang TNT matapos mabura ang malaking lamang ngunit nanaig ang jinking sa dulo. Dahil dito, hawak na ng Ginebra ang 1-0 lead sa best of 7 final series.
0: Antabayanan sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, Anti-Political Dynasty Bill, aprobado na sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong sa dalawang bagong ambassadors sa Pilipinas.
0: At sa Ibayong Dagat, 12 dayuhan kabilang sa mga nasawi sa sunog sa isang hotel sa New Delhi, India.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty na naglalayong limitahan ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng pwesto ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Sa botong 267 na pabor, 20 tutol at 7 nag-abstain, ipinasa ng mga mambabatas ang House Bill 8389. Sa ilalim ng panukala, hindi maaring tumakbo o manungkulan sa parehong nasasakupan ang mga magkakamag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakamag-anak o affinity. Ayon sa mga taga-suporta ng panukala, mahalagang simulan na ang reforma upang mabawasan ang dominasyon ng mga political dynasties sa bansa. Gayunman, may ilang mamabatas na tumutol sa panukala. Ayon kay Representative Chel Jocno, hindi sapat ang mga probisyon nito at maaari pa ring manatili ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang pamilya. Nakasaad sa 1987 Constitution na dapat ipagbawal ang political dynasties ayon sa itatakdang batas. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang naipapasa. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala ay si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at House Speaker Faustino D. III.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ng dalawang bagong talagang ambassadors sa Pilipinas sa Malacañang kahapon. Unang nagpresenta si Carmen Del Rosio Azorin Araujo o Araujo sa ang bagong Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary ng Peru sa bansa. Sumunod naman si Maria Lourdes Bernadette Banson ang kinatawan ng Sovereign Military Hospital or Order ng Rhodes at Malta. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang muling pagbubukas ng Embahada ng Peru sa Maynila noong 2025 na nagsilbing mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, tinalakay rin ng Pangulo ang posibilidad ng mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at ng Sovereign Military Order of Malta, partikular sa mga programang humanitarian at social initiatives. Ayon sa Malacanang, patuloy na lumalalim ang relasyon ng Pilipinas sa Peru na umaabot na sa mahigit 5 dekada, gayon din ang Sovereign Military Order of Malta ng mahigit 60 taon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, iniimbestigahan ngayon ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mga ulat tungkol sa umano'y bagong istruktura sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, kasalukuyang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang beripikasyon upang matukoy ang katotohanan, uri at ang pinagmulan ng mga ulat. Gamit ang surveillance at monitoring system, siniguro ng otoridad na makabubuo ng malinaw at batay sa datos na pag-aaral sa sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, pinaalalahanan ng publiko na umiwas sa mga haka-haka at umasa lamang sa opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan. Binigyang diin ng task force na seryoso ang pamahalaan sa anumang pangyayaring maaring makaapekto sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Bagong araw, balita.
2: Hindi bababa sa 21 katao ang nasawi, kabilang ang 12 dayuhan sa sunog na sumiklab sa isang hotel sa New Delhi, India. Nagsimula ang sunog sa isang 4 na palapag na gusali sa Malviya Nagar, pinaniniwala ang nagmula ito sa isang restaurant. Kabuang 49 ang isinugod sa mga ospital, habang 8 ang nakalabas matapos mabigyan ng lunas. Nagpahatid ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pamilya ng mga sawi at tiniyak na patuloy ang tulong sa mga naapektuhan ng trahedya.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naiulat ang ilunsad na airstrike ng Israel sa southern Lebanon na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 9 katao. Sa gitna nito, nagpapatuloy ang pag-uusap sa Washington para sa posibleng kasunduan ng dalawang panig. Gayunman, iginiit ng Hezbollah na hindi sila tatanggap ng bahagyang ceasefire at patuloy ang kanilang pagtutol sa kasalukuyang usapan.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga mangangaral 3:17. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti sapagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong A4 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Phil Lagtapon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
6: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abiyan alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Webes, Hunyo 4 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, Brigada Eskwela 2026 sa Coronadal formal na nga nag-umpisa. Coronadal ginhatagan sang Excellence Award para sa maayong pagdumala. 15 ka child development workers sa Surala nag-graduar sa ECCD Services NC3 training. Tree growing activity ginpatigayon sa Tupi kabahin sang Brigada Eskwela 2026. Mga kabataan nga tiboli naghatag sang pasalamat kay Secretary Gatchalian sa Tara Basa culmination. South Cotabato ginpabakod ang kahandaan sa kalamidad paagi sa ICS Position Course. 50 ka benepisyaryo sa Takurong nakabaton sang wheelchair. Number 11 municipal most wanted sa Palimbang nadakpan sa warrant operation. 68,000 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa by-bust operation sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Malungon ginpasidunggan isip ika-anom sa pinakadasig sa pagproseso sang business permit sa pungsod. 167 ka OFWs halin sa Region 12 nakapuli na sa tunga sang Middle East crisis. Sa aton balita national, Pilipinas magatukod sang kaugalingon nga oil stockpile sa tunga sang Middle East crisis. FOI bill isa na lang katikang para manginlayi. BSKE 2026 madayon sa Nobyembre 2, COMELEC nagapanawagan batok sa misinformation. Sa balita sa luwas sang pungsod, dako nga pagsigabong sa baryo sang Myanmar. Nagresulta sang pagkautas sang kabuhi sang 46 katawo. Singapore magapatuman sang bag-o nga emission limits para sa commercial fridges kag air conditioning sang salakyan. 22 ginbawian sang kabuhi matapos maimbolbar sa insidente ang isa ka truck nga may sakay sa pungsod Afghanistan. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Bangod sa ila ko operasyon sa malampuson nga pagpatuman sang aktibidad nga may tinguha mapabakod ang pag-amlig sa palibot kag mapauswag ang mas maduagon nga buwas damlag para sa komunidad. Lakip sa pagtanom sang mga kahoy, nagbutang man ang solid waste management section sang Menro Tupi sang mga information kag awareness signages sa sulod sang bulutuan. Agod maawhag ang mga estudyante magtutudlo kag mga bisita nga magpractice sang husto nga pagdumalas sang basura. Suno sa Menro Tupi kabahin ini sang ila padayon nga advokasya para sa pagpreserbar sang kinaiyahan kag pagpalap nagman sang ihibalo sa para sa publiko tuhoy sa importansya sang insakto nga paghaboy kag pagdumalas sang basura. Paagi sini nga programa ginalauman nga mas mapabaskog pa ang partisipasyon sang sang kabataan kag sang bugos nga komunidad sa mga inisyatibo para sa kinaiyahan kadungan sang preparasyon para sa pag-abri sang klase sa school year 2026-2027. Alas 7:30 ang ato niyang atak na napuno sang emosyon kag kahulugan ang culminating activities sang Tarabasa program sa Banwasang Tiboli. Ini matapos nga personal nagtambong o ini matapos personal nga ginhatag sa mga kabataan nga benepisyaryo ang ilang mga sulat sang pasalamat kag handom kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa ilang mga sulat, ginpaambit sang mga estudyante ang mga positibo nga kauswagan sa ila ikasarang sa pagbasa, mga leksyon nga ila natun-an kag ang ila man nga tinguha nga matuman paagi sa bulig sang programa nga nagahatag sang duga nga suporta sa ila edukasyon. Personal nga nagtambong si Secretary Gatchalian sa culminating activity kag nasaksihan ang nagkalain-lain nga presentasyon sang mga learners kag parent beneficiaries. Naghatag man siya sang mensahe sang inspirasyon kag pagdasig sa mga ginikanan nga padayon suportahan ang edukasyon sang ilang mga kabataan. Nangin highlight man sa selebrasyon ang maduagon nga tradisyonal nga bayo sang mga ginikanan kag estudyante nga nagapakita sang ila pagpasidungog sa manggaranon nga kultura kag identifikasyon sang mga indigenous peoples o kon IPs sa Tiboli. Ginpakita sang aktibidad nga hindi lamang ang kalampusan sang programa sa pagpauswag sang ikasarang sa pagbasa sang mga kabataan, lakip man ang importante nga papel sang pamilya kag komunidad sa paghulma sang ila masanag nga buwas damlag. Padayon naman nga ginahiwat sang talatapan ang mga programa nga nagasuporta sa edukasyon sang mga kabataan nga naga-star sa geographically isolated and disadvantaged areas o kon GDAS kag mga komunidad sang katutubo nga Pilipino, agud masiguro nga ang oportunidad sa pagtuon mangin mas inklusibo kag mabaton sang tanan. Sa dugang pa nga balita lokal, opisyal nga ginbuksan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO South Cotabato ang 5 kaadlaw nga Incident Command System o kon ICS Position Course sang Hunyo 1 sa Banwasang Tupi. Iniisip kabahin sang padayon nga pagpalig-on sang kahandaan kag kapasidad sang probinsya sa pagatubang sang mga kalamidad kag emerhensya. Gintambungan ang pagbansay sang mga miyembro sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag mga emergency responders halin sa nagkalain-lain nga lokal nga gobyerno sang South Cotabato nga nakatapos na sa ginakinahanglan nga ICS Level 2 training. Tinutuyo sang kurso nga mapalapad ang ihibalo,
ikasarang kag abilidad sa

Nakabaton ang 50 ka individual nga may kabudlayan sa pagiho sang libre nga wheelchair sa ginpatigayon nga wheelchair turnover program sang Tacorong City. Sa kabugusan, 36 ka benepisyaryo halin sa Tacorong City kag 14 ka benepisyaryo halin sa Lambayong ang nakabaton sang nasambit nga bulig. Nanging posible ang programa bangod sa pagbinuligay sang Rotary Club of Hinguog Bay, Rotary Club of Tacorong, Rotary Club of Talakudong, Wheelchair Foundation, Chair the Love kag lokal nga gobyerno sang Tacorong. Nagpasalamat naman si Mayor Lina Montilla sa mga organisasyon nga nagupod sa programa kag ginpabutiyag ang padayon nga suporta sang siyudad sa mga makatao nga inisyatibo. Nagpromesa man ang Rotary Club nga magahatag pa sang dugang nga wheelchair agud mas madamo pa nga nagakinahanglan ang mabuligan sa sini nga tuig. Naarestar sang kapulisan ang isa ka lalaki nga ginakabig nga number 11 municipal most wanted person sang Palimbang Sultan Kudarat sa ginpatigayon nga joint police operation adlaw sang Domingo. Ginserbe ang warrant of arrest sang gintingob nga puwersa sang 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, Kalamansig Municipal Police Station kag Palimbang Municipal Police Station. Base sa impormasyon, ang akusado nga residente sang Purok ng Ka, Barangay Nalilidan, Kalamansig, nagapangatubang sang 2 counts sang acts of lasciviousness nga may kaangtanan sa Republic Act 7610 ukon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matapos ma-validate ang impormasyon, gilayon nga ginpatigayon sang mga operatiba ang operasyon nga nagresulta sa malampuson nga pag-arestar sang suspect. Gindala ang akusado sa Kalamansig Municipal Police Station para sa nagakaigo nga dokumentasyon.

sa dugang pangabalita lokal. Nakumpiskar sa mga otoridad ang ginapatihan nga shabu nga may balor nga 68,000 pesos sa ginpatigayon nga bypass operation adlaw sang Lunes sa Barangay Poblasyon, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Nadakpan sa operasyon ang isa ka 30-anyos nga lalaki nga ginakabig na lambigit sa illegal nga aktibidad. Suno sa kapulisan, nakumpiskar halin sa sospek ang pila ka sachet sang ginapatihan nga shabu nga may kabugaton nga nagalabot sa 10 ka gramo kaupod ang bypass money kag iban pa nga ebidensya. Ang nadakpan nga sospek mga tubang sa kaso nga pagbayular sa sections 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

ginkilala ang lokal nga gobyerno sang Malungon isip ika-anum nga pinakadasig nga LGU sa pagproseso sang business permit sa bugos nga Pilipinas. Ini matapos makabaton sang fastest processing o fastest processing electronic business one-stop shop o kon EBOS award halin sa Anti-Red Tape Authority o ARTA sa culminating activities sang 2026 Ease of Doing Business Month sang Lunes. Sa pagpanguna ni Mayor Reynaldo Bong Constantino, ginpasidunggan ang Malungon bangod sa epesyente kag madali nga pagproseso sang aplikasyon para sa bag-o nga negosyo kag pag-renew sang business permits paagi sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS system. Ginapakita sang pagkilala ang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno nga himuon nga mas madali kag epesyente ang transaksyon sa gobyerno para sa mga negosyante samtang ginabuhinan ang red tape kag ginapabaskog ang serbisyo publiko. Magduwas sini unang ginkilala ang Malungon isip isa sa mga LGU nga may fully automated EBOS system. Hindi man ang nagaisahanon nga awardee halin sa Region 12 nga nakabaton sang nasambit nga pagkilala. Suno sa LGU Malungon, ang pagkilala isa ka pamatuod sa ila padayon nga digital transformation, inobasyon kag reporma nga may tinutuyo maghimo sang mas business friendly nga palibot para sa mga investors kag negosyante. Sa ulihi nga balita lokal. Naglabot na sa 167 ka Overseas Filipino Workers o OFWs halin sa Region 12 ang malampuson nga nakapuli. Paagi sa bulig sang Department of Migrant Workers o DMW-12 kasunod sang krisis sa Middle East. Suno kay DMW-12 Assistant Regional Director Jeanette Escanio, padayon nga ginapalig-on sang talatapan ang repatriation efforts, agud mabuligan ang mga OFW nga luyag makabalik sa pungsod, ilabi na ang mga naapektuhan sa kinagamo sa Middle East. Regular nga nagahatag sang airport assistance ang DMW sa mga nagapapuli nga OFWs. Lakip na ang mga nagakinahanglan sang stretcher kag wheelchair assistance kag sa pag-asikaso sa mga nautasan sang kabuhi nga Pilipino nga trabahante. Kaupod man ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 12. Base sa tala sang DMW, tubtub Mayo 31, naglabot na sa masobra 200 ka repatriation request ang ilan na baton, may kaangtanan sa Middle East crisis kag sa sininga numero 167 ka OFWs halin sa rehiyon ang malampuson nga nakabalik na sa ila pamilya.

0: Planong magtukod sang strategic petroleum stockpile ang Pilipinas matapos maapektuhan ang supply kag presyo sang langis bangod sa tensyon sa Middle East. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin ang giyera sa tunga sang Iran kag Estados Unidos nagapakita sang kinahanglanon nga mapabakod ang energy security sang pungsod nga nagasalig sa imported nga langis. Sa idalom sang plano, magatukod ang Philippine National Oil Company o PNOC sa mga pasilidad para sa pag-stock sang reserba nga langis nga mas lapaw pa sa kasamtangan nga inventaryo sang mga pribado nga kumpanya. Tinutuyo sini nga maghatag sang dugang buffer supply sa oras sang krisis. Ginabulubanta magalabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile nga may balor kapinkulang 5 billion pesos kaupod ang pagtukod sang mga tangke, pipeline, pantalan at kag iban pang pasilidad. Suno sa DOE, nakigangot na ang gobyerno sa PNOC kag Maharlika Investment Corporation para matapos ang kasugtanan kasunod ang feasibility study kag site evaluation. Plano man sang gobyerno nga palaparon pa ang reserba ug madugangan ang kasamtangan nga 30 tubtob 60 kaadlaw nga inventaryo sa mga pribado nga kumpanya kag magdugang pasang kapinkulang 30 kaadlaw para sa buffer stock. Lapit na nga manginlayi ang Freedom of Information o FOI Act matapos ini maaprubahan sang House of Representatives sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa. Sa boto nga 284 pabor, wala nag-ugyon kag wala sang nag-abstain na pasa ang House Bill number 9397 nga may tinutuyo nga siguruhon ang kinamatarong sang publiko nga makakuha sang impormasyon halin sa gobyerno. Sunod nga pagatukibon ini sa Bicameral Conference Committee agod isahon ang bersyon sang Kamara kag Senado antes ini manginlayi. Kon ini mangin isa na kalayi ang FOI Act, maghatag sang kahigayunan sa mga pumuluyo nga mangayo sang impormasyon halin sa mga talatapan sang gobyerno paagi sa isa ka centralized online portal nga hindi na kinahanglan ipaathag pa ang rason sa ila pagpangayo. Sakop sini ang tanan nga sangay sang gobyerno, mga constitutional commissions, local government units, state universities and colleges, kag-government-owned and controlled corporations. Bisan pa nga nakasulat na sa 1987 Constitution ang kinamatarong sang pumuluyo para sa impormasyon, madamo na nga beses nga nagpalya ang Kongreso nga ipasa ang enabling law. Kasubong, kabahin na ang FOI Act sa mga prioridad sang administrasyon agud mas mapabaskog ang transparency kag accountability sang gobyerno. Sa ulihi nga balita nasyonal, ginapanawagan sang Commission on Elections o kon COMELEC sa publiko nga maghalong batok sa nagalapta kag makalibog nga impormasyon sa social media may kaangtanan sa barangay kag sangguniang kabataan elections o kon BSKE 2026. Ginpaklaro sang COMELEC ang padayon o nga padayon ang eleksyon sa o madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2 subong nga tuig suno sa Republic Act number 12232. Suno sa ahensya dugay na nga naaprubahan ang schedule sang piniliay matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasambit nga layi sang Agosto 13 sang tinalikdan nga tuig. Ginpahanumduman man sang COMELEC ang publiko nga ang pagpalapta sang sala nga impormasyon makahatag sang pagkalibog sa mga botante nga mahimo makabig nga election offense sa idalom sang Omnibus Election Code.
1: Balita sa luwas sang pungsod.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: matigas ang ulo ko nung bata pa ako. Palagi kong binibigyan ng sama ng loob ang mga magulang ko. Dumating pa nga sila dun sa punto na hindi nila malaman kung ano gagawin sa akin. Pero salamat na lamang sa Diyos at binigyan niya ako ng mga ulirang magulang. Sa kabila ng kasamaan ko, minahal pa rin nila ako at dinisiplina sa maayos na paraan. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unti ko na pag-isipan na kinakailangan kong magpakatino sa buhay ko. Naisip ko na bigyan naman ng kasiyahan si nanay at saka si tatay ko. Nasa simula pa lamang ay labis ng nagmahal sa akin.
1: Tol, pag inabutan ka ng drugs ng iyong mga kaibigan, ano ang gagawin mo? Susubukan mo ba dahil sa pakikisama sa barkada o dahil nahihiya ka? Ang pinakamadaling gawin ay magsabi ng ayoko niyan at huwag na makipagtalo. Basta sabihin mong ayoko at ipakita na seryoso ka. Isipin mo, ang simple pagtanggi ang maglalayo sa iyo sa malaking kapahamakan.
2: Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702 DZAS.
3: Alam mo, Raul? Ang laki na ng pinagbago mo.
4: Ha? Bakit mo naman nasabi yan?
3: Totoo naman kasi, dati, marami kang bisyo. Ngayon, di humahawak ng sigarilyo, hindi mo na ginagawa. Dati, mainitin ang ulo mo. Basag gulero ka, pero ngayon, para bang lagi ka ng masaya't payapa.
4: Ah, ganun ba, pare? Salamat sa Diyos.
3: Ha? Anong salamat sa Diyos? Akala ko ba pinipilit mo lang talaga magbago sa sarili mong pagsisikap?
4: Nolan, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Iisa lang ang maaaring makapagbago sa kanya. At yun ay ang pag-ibig ng Diyos.
3: Talaga?
4: Oo.
3: Ako, kaya ba akong baguhin ang pag-ibig ng Diyos?
4: Kayang-kaya, Nolan. Sa Diyos, walang imposible. At alam mo, gustong-gusto niyang baguhin ang puso mo eh.
5: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abiyan. Una nga Thursday sa bulan sang Hunyo, Hunyo 4, 2026. Welcome ka diri sa programa Oras ng Pilipinas sa JessSize2DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Danay kita hasta alas 9 subong aga. Good morning kay Tita Ninang Nurse, nagapamati dira sa Tampakan. Hello man dira kay Tito Ninong Doy sa Navales Combatier Family. Of course, dira kanday ate Janet kag Kuya Ed sa Kipalbig. Always nagapamati basta aral sa balay o kung sa salakyan. XKI ginang upod. Pagina naman sa balitaan upod kay Migo Dave, ara na da si John D. kag si Sis Eileen sa Balintongog Family. Shout out dara sa inyo. Thank you man sa pag-connect dara sa aton verse of the day, Sis Christine Joy. Hello, hello sa Velarde Family. Paki-share ang mga post naton dara sa Facebook abiyan para hindi lang ikaw ang mabless. Blessed day po! Panamyaw naman ni Brother Rick. Shout out sa Mendoza Family. Nanay Delia sa Tomas Family diri sa Coronadal. Good morning kay Sis Zel sa Costudio Family. Si Kuya Ed Kagi nagali na namyaw sa tinapay sang kabuhi naton nga program. Basahon ko iya message. Good morning. Have a great and wonderful day to all. Good morning, Kuya Ed. Sa Bugos nga Katakutan Family. Mami Bless, Mami Presi. Sa Bernardino Family. Have a blessed Thursday morning. Blessings to you all.